floor, Kumgeni Road, Lawn Match Building. Gizuna nga jabu mapende nwa lfuni prashi lake. Uti hey, lelo prashi openda nga lela. Uti kukepsi kwa wala ata wani prashi. Ngoba uti ngele sasebeza. Lendo ngwe ibona hayo nga ipenda.

Kuleyo cancer ithiwa isabambeki. Ngikhuluma ukuphila kuyo. Kulawo maphilisi ka HIV angasa respondi. Ngithi awa respondi namhlanje. Awubonakala umehluko. Kulowo shukela onganqandeki. Ngikhuluma ukuphila kuwo. Kulezo nyawo ezibuhlungu neyivuvukalayo. Azithobe, zithobele umthetho.

0: nome.
1: Mm. Siswele wena mazwi esingambonga nga uNkulunkulu asinawo amazwi noma sithi siyazama siyabonga kodwa akufiki la ekufana ngabe kufika khona siswele wena amazwi okubonga uNkulunkulu ngoba into eyenza sithi siswele amanzi amazwi sibuka la sivela khona uma sibuka la sivela khona bese siyamangala bese siyabona ukuthi impela akukona ukuhlakanipha kwethu kodwa umusa wakhe uNkulunkulu. Mm. Siyabonga kakhulu ke uthi ke nangu Nomsa Shezi ulaphana ke eNew York City. Siyabonga kakhulu impile uNkulunkulu abe nani emazweni wenomsa uNkulunkulu angicine anilonde. Mm. Right. Ngifisa ukuthi namhlanje kuseni ngalesa sikhathi ku 18 minutes past 4 sibheke nje izwi likaNkulunkulu sizame nje ukukhuthazana sesiphuma sihamba semsebenzini ngiyazi ukuthi ke abantu abaningi balambela izwi ekuseni futhi liyakwazi ukuba sustainer usuku lonke mabehambe betholela izwi ngoba iqiniso lithi ziningi izinto esihlangana nazo endleleni uma ngabe ke siqala siphuma kusekuseni sibhekana nama challenges empilo nama challenges osuku so into esizokwazi ukuthi sithi go against ama challenges osuku izwi likaNkulunkulu elizokwazi ukusilonda ukuthi sithi ke go through the whole day sikwazi ukuhamba semsebenzini sibuye futhi abanye abasebenzi bahleli noma behleli ziningi izinto ezisuke ziphila ngaphakathi kubo enhlizweni yabo engqondweni yabo kuba kuningi abanye abahleli ngoba bethanda kodwa abahleli ngoba imisebenzi abayithola ngayikho abanye ngempela bazamile beyifuna imisebenzi sebeze bakhathala bezama befaka ama CVs bengqonqoza kungenzeki so ke izwi likaNkulunkulu liyasilekelela ukusisustaina usuku lonke lisustaine isonto lonke lisustaine inyanga yonke unyaka wonke so ke izwi kahle kahle okuyilona esimi ngalo simi ngezwi bengicela ke ukuthi namhlanje kuseni ungivumele emlaleli wami wena ongilalele nongibukayo njengamanje ukuthi nginikeze izwi uFirst Samuel chapter 17 First Samuel chapter 17 mhlambe nje singaqala ku 26 okunye ngizokuxoxa ngenxa yesikhathi sethu ngoba ngashonila ngama singayifunda yonke ifundeka kanje uDavide wakhuluma kubantu ababemi naye wathi kuyakwenziwa ntoni kumuntu obulala lo wamfilisti

ekutheni ngenza icebo likaNkulunkulu ngaba ngikho la emva kompopo ngaba ungizwa namhlanje ngaba ngimakhela uma umuzi konke ngitholile kuzalwe umshini konke ngitholile kuzalwe umshini ukuthi bengishaya umshini konke kuzalwe umshini Namhlanje ngazana nabantu engangicabanga ukuthi ngiyoke ngazane nabo. Angikaze ngize ngicabanga ukuthi ngiyoke ngibe sezwini lomzansi nje, ngihlale emva kompopo, ngibe sezwini lomzansi. Futhi ke bheka sebesema office namahle kanjani kwaMatches. Ukube ngalalela Eliyabe, ngaba angisakazi kaMatches. Ngaba ngikho la ngikhona. Uyabona amandla ukufulathela oEliyabe ukuthi kuphofu kangakanani ukufathela oEliyabe. Ngithi mina namhlanje kuseni bafulathele oEliyabe. Ngaba ngisakazi la ukube ngalalela oEliyabe. Ngoba ukuthunga yikona okwavula iminyango, ngaba umthungi kwavula iminyango. Ngathi ngiyemsakazweni othize ngiyokhuluma nje ngemthungo yami ngahlangana nale ndoda omphongolo kanti naye izovula iminyango yavula iminyango namhlanje ngaba ngazani nabantu engazana nabo namhlanje ngaba anginabo abaphathi abanjengobaba uvela xulu ngangazena ngangeke ngizwe nje uma ngabe kukhulunywa kuthiwa hayi lo mdlalo ubhalwe ubaba uvela uyabona umuntu ebengimbuka kude ngangaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngibe umngane nomagaye obheka izitha abantu ebengibeza umsakazweni ngithe iyaphusha le ndoda hey abantu ebengathi ngingamafeni wabo Ngikatakata ngiyifeni yakhe umuntu namhlanje ngukholigi wakhe namhlanje mangiphuma nje la mangifuna ufollow umagaya ngithatha icall ngimfollowe ngithi hey emfowethu ya nanangazi obhuti masude abantu engangibabukela kude kuyinto engangingazi ukuthi ngiyoke ngihlangane naye abe nenamba angifonele mayifuna ukungifona ngangakaze ngiyicabange leyo nto So, what I'm trying to say kuwena. Baflatele oEliyabe. Ungavumi. Ukuthi oEliyabe bekubhulishe. Abanye bakubhulisha nicely. Abanye bakubhulisha hard. Noma ngabe baqhamuka ngaliphi side. Funda ukuba ignora. Sensa umuntu okunikeza iadvice yokukuphumelelisa nomuntu okunikeza iadvice yokuvimba abanye oEliyabe wabaxoxela ukuthi ufuna ukuqala ibusiness bavele baqala ukuqala wena ungakaqala ibusiness obaxoxele lona wakhipha ibusiness idea kanti uyixoxela oEliyabe bagijima bayenza kuqala leyo nto obubaxoxele yona uthi ufuna ukuyenza wakwaba ku situation enjalo Uthi ucucela umuntu nge-ID onayo avela intshontshe. Ayenze kuqala kunawe. Ayintshontshe gijime na uthuli. And ihlukana futhi nokuthi uNkulunkulu mayibeke into enhlizweni yakho bese lokhu udileya ukuyenza Ngoba bazok overtake abanye abantu mayibekile izwi gqwele lento ethi lento ngeke iziyenzeke lo Eliyabe osenhlizweni ngoba kiyenze ku Eliyabe nawe ube u Eliyabe wakho wena uqobo ube isitha sakho funeka uqale ibusiness uvela ube nokwesaba ubanjwe ukwesaba ubhulishwe ifie Ubone uthi monga ngaqala ibusiness uyibona ibusiness idea futhi uyibona inkulu uyibona iphasa hey ubone ukuthi hey ngizoyenza lento mase uthi uyaqala nje uvule ube nesibhocobhoco ube nokwesaba uvele na ungabusazi vele ingaqaleki nje leyo nto ivele ingaqaleki ivele ingaqaleki So, now again, they can now be sita sako.

0: Isikhathi kenza exactly 5:30. Kulona izulu mzazi mangiphuma mina ngizophuma ke ngo 6:00 noma kanjani, I promise you ukuthi ngo 6 intambo ngibeka phansi umhlongo khona. Usezwini sawona.
1: Amen. Magema njani ba?
0: Siyaphila njani?
1: Yaphila. Mina koko magomela iwathe ngizama ukuhle.
0: Yes gogo, khamba kahle.
1: Ngiyabonga baba ngiphilisa ngamazwi akho. Ngomanje ngibekile inyawo ziyadonse yimsika.
0: Ah, siyabonga amandla kaNkulunkulu mama.
1: Ngiyabonga baba ngamazwi akho siwakhulumile aphuba athumele ukuphila empilweni zethu.
0: Amen.
1: Unkulunkulu akuhlenge masuhamba baba.
0: Siyabonga kakhulu ke gogo. Gogo uyithandayo lokho nje.
1: Yebo yena ba.

0: kufanele. Cha kuyezwakala mfowethu Magebe silalele njalo uma sikwazile ukuvuka ngoba ke siseba sasibadala qhubeka mfowethu umele uNkulunkulu emhlabeni uthola ithemba Thiyane Everele but uthola ithemba uzwakala ukuthi ukhuluma ngentshumelo yayizolo uma ngizwa but ngixa ukuthi ibuke ngathi ukubhala namhlanje kodwa umama uGwala lapha intuzu umsiyabonga baba Magebe ngamazwi amakhulu ekuseni and I was not sizwe ukuthi ke isiphatheleni
1: ubikele bamageba engibonga uThixo inyamihle nomphefumulo hayi baba singikulalele baba imele Dumisane Sibisi la emolweni emadimineli Christ baba awuvusibusisa baba babuphile baba uphephe noma sowuphuma esitudo ehene baba sihlale siyindawo ngaso sonke isikhathi uyasiphilisa baba uyasipha ukudla komphefumulo nenginqusa uThixo baba abe kanye nawe kanye nomndeni wakho hayi mina Dumisane Sibisi la emolweni emadimineli Christ siyabonga baba
0: bovungane lungile siyabonga uthini usimama khanya uthi ke sesihamba phambili baba uMageba ngeke usithinte ngebhola all right uthi no abesifazane nabo sebe understand siyabonga bafowethu nange uMalengelenge uthi ngisempumalanga eMiddelburg ayibongwe hey uyaphila uMalengelenge hey unjani siyabonga amen baba Magebe ngizwile izwi lenkosi ngiyabonga elingibusile kakhulu enhlizweni yami all things are possible sabona brush elatshingwayo maqedeka ulicosha uxabhashe wemfundisi Magebe always ngiyalalela lolu hlelo nje luyangivuselela mina ke Magebe ngila ehostela ngaseyitolo zakashenge kwamashu from uMadlokovu uMatawzen engema ayi madoda sekoda sekude ukuphela insizwa kwaZulu mase khona uMatawzen amen baba Magebe ngiyabonga ngokuzikhulisa empilweni inkosi kubusise nomndeni wakho uphindile jali laphana ke entshongweni sizwe ivoice note
2: okay bas ngibingelele mfundisi hayi yamnandi inkosi usiphathele wona ikhuphuka lapho ke bas ngarkeli hey hayi umnandi uhlelo ngiyakhumbula nje i-combination yakho ke bazi uyisha no Pastor Qhezo ewu engathi ngebenzisebenze ndawonye madoda okumnandi kahle kakhulu buwa manje wahamba notholo lo uhamba kwakho nje wanyamalala notholo lo kufuka lapho ke bazi amen baba
0: nami ngakhulu ngiyayikhumbula kakhulu uhlelo lami nobishop ayalikhumbula kakhulu inkinga ke ukushintsha ke kwezinto nempilo uyabona kuba kuningi umuntu abhekana nakho uthola ukuthi kugcina ke kukushayisana nezikhathi kube nje kodwa ke siyamkhona uNkulunkulu ukuthi ke uzoyenza indlela kodwa sasiplan ukuthi at least sohlangana amagulu esine kodwa ke kuvele kungenzeki sasithi ayongcona kube ulesine kodwa ngiyacabanga ukuthi ke sazokhuthazana kubonakale ukuthi ke akukho nesihlangana khona but sasisho njalo ngoba bese ngena nami ngesonto ebusuku mhlambe ke nomsebenzi nawo ubemningi lapha kubina ngoba ngindoda eyisebenzayo ngindoda eyibambe ngamazinyo anginamama ukubuza umuntu ethi guga ethi ngintandane mina nginamama ubona ukuthi kanti wayifuna ukuthi lo muntu azabe nomama azabe ngakanani nanga umuntu nami ke bafowethu akunamama so ngiyibambe ngamazinyo konke ngizenzela mina bafowethu yabo so fanele ngizame ngiyazondla anginamama ongondlayo yabo so ke umsebenzi bese uba kanjalo ke uyabona ke so manje bese kuphambana ke ikhathi kodwa ke uNkulunkulu emuhle njalo uzoyenza ingxenye ya umuzi umuntu ethi anginamama ngintandane mina wona ngihlukumeza ngoba ngenamama kushi ikhehle dala elinofoti lithi ningihlukumeza ngoba anginamama uvela umantu uma wakhe ngabe ungakanani yena bafowethu siyibonile imkhuba la eSouth Africa la esizalwe khona kwele ngabade kwelokhokho bafowethu ikhala indoda endala ithi akunamama impela wethembi mnisi khale ngempela yes

0: The storm is over indeed. Over. Yesterday is gone. Today is a new day to make it happen. Skumbuzo, Pingoshe, Nomdai, Ngawin, Ngawin, Kwamashu. Sizona ngomunye.
1: Minda bekusenze right kodwa ke buzizwa kalithi zi right. Ayi yabo lezi nsonga sokukhuluma nami. Ayi khona le nto ngizothi yasuka. Ngiyabonga kakhulu ke baba. Hambe nenkosi uma usuhamba. Ntombi Shandu ezolisho.
0: Amen. Siyabonga kakhulu kumashandu usontshikazi. Amen ezweni lomzansi. Phakama gebo wesibusisa uqondicele. Umandus asho ngothi kuphi lwamnandi uhlelo baba wasibusisa ngifisa ke noma ke sebuyile ubishop nisebenze naye njengokudala sasibuseka mona sabona
2: baba mazulu njani uzulu
0: ngiyaphila mkhulu kunjani kwena
2: indoda ekhala uthina mama
0: awukazi uhlale nendoda endala ekhala kanjani ethi ngihlukumeza uma ngiyintandane
2: ayi ngiyasifundisa kodwa khuluma lobushezi la emolweni
0: sigananda siyabonga manje niyaphila emolweni
2: hayi saphila baba hayi awufundisa kodwa manje inkinga ngoba noma thukhe alele ngabafundi inkinga ngifunde abantu abadala
0: amathukhe alele hayi unkulunkulu oyenza indlela
2: Ayi, siyabonga ukuthi uhambe kahle nezohamba.
0: Sikanda siyabonga kakhulu mfethu.
2: Yebo.
3: Good morning baba Makeba. Uthandi wedangazela lona kwabe ukuthi eClear Estate ekhaya kusebenza inkulu endaweni okuthiwa kusemahambe ungavumi ukuvenga amanzi ngilamalelizwe nangona ngilive seliphakathi bawo kuyabonga
0: hayi Thandiwe dangazela wazamula weThandiwe wafuna wangikhathaza nami eyi wazamula yona ivoice note wazathi hayi wedangazela wena kuyakukhuza njalo ungatsali umnxeba kanti uyazela amen bamageba siyabonga izwi namandla lo Eliabe ha uJesu nezimfundiso ezakhayo uhambe kahle baba elindelani amen asithathe nayi voice note bese ke sithi ithini
4: amen baba Mageba siyaphila ekseni khuluma nonontu ntoshandu enyilindwesti sibonisa kaNkulunkulu ukuthi uzivusile siyabonga nezwi baba usiphelona ekuseni yawo uyasakha nje baba Mageba siyaphila siyalapheka mase silalelile ezweni lomzansi awuney'mfundiso ezinhle ezakhayo ukuthi umuntu akadikleye impilo yakhe akhulume ukuphila awu siyabonga baba Mageba uNkulunkulu ahambe nawe mesuhamba ngabe kahle emgwaqeni siyabonga kakhulu bamageba siyabonga nakusasa uphinde ubuye uzosiphilisa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga bamageba hambe kahle baba
0: yabona amadoda njengosithombe njengoba uyambona nangi manje uyangena la uthi mfowethu nami anginayo umama ivinike nobaba anginayo sihlushwa abantu abanjenaka manje ngosithombe yabona yibo lamanti engikhuluma nabo njengoba manje uyakhala manje anganababa nomama nami mfethu ngithandane mfethu sonke siyafana manje sihlushwa abantu abanjenaka ukungathi manje ibona bodwa abangenabo mama nami anginayo wesithombe hawu kanti unjani how are you kanti wena hawu hey nangosithombe nami ngibambe ngamazinyo anginamuntu ongondlayo anginamuntu ongithengela ingubo yeChristmas ngiyayizamela uyabona ngiyintandane ngiyazama ngiyahlanganisa manje anginamama yabo nobaba ukhona usemdala naye ubaba uhola impesheni yabo naye ubheke mina yabo so abantu manje ngosithombo ke abasihluphayo ke lapha abakhala ukuthi abanamama asame sobheka izitimela ukuthi zimi kanjani nokhabazela umavovo lapha kaPrasa
5: Masisele lichombele lemsakazaba

0: ilizwi lomzansi.
1: All right, mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imbuzo yakho. Nomzana uTembe. Wena umnomzana uTembe.
2: Yebo ma.
1: All right.
2: Sengilele.
1: Kuzo alali konje wena.
2: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
1: So baye nje wathula.
2: Ngiphethile.
1: Alright. Kulungile, kunomlalelo sibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
2: Engakwinini.
1: Alright. Nangomlalelo uthi
3: awuNkosi yami baqhebe yozela.
0: Senza kwenzeke njalo ngomsombuluko kuya kulesihlalo.
4: Angena umuntu ophuza utshwala kodwa amzwani nento yestress emtucuzelayo.
1: Wahamba ke waya kule ndawo yobumnandi.
4: Yes.
1: Kwasekwenzakalani esithathe lapho.
4: Kahlala ngaphakathi kwasekufika sokusifika sokuthi kuyolala ngo-10. Kufike ke nangumfana wayehamba ngemoto ngihambe naye. Umqasho loyo osathelele kuona.
1: Okay.
4: Silale nje ngendlela yokuthi sivikelekile sisebenze silusivikeleke. Emva kwesikhashana vele asicela ukuthi sivikele askipe yabo ngivume nami ngendlela ukuthi ngathi mangimbheka nami ngokunganami ngokukhulunga nangi nje ukuthi uright yabo ngibuke nemoto ngibona indlela yayiyona shothi nami masengivuke kuseni ngiqale ngicaba ngime nokuyisola ngathi what if ngiyakhulela because bekusikhathi side ngasalenze ucansi mase ngiyaya ke elo clinic mangifike eclinic vele kuthi why ukhulelwe sengithole nesifo kombili sikhuphuke manje stress siya phezulu ngase ngithatha isinqumo sokuthi nje from yonke into empilweni yami siyenzekile njengamanje ngimdingi lomfana empilweni yami ungijwayeze into engayijwayele and angazi vele ukuthi ngizomthola ngephi ngoba wengasavini sokuvela empilweni yami ngasamthola ngasezi ngasasondeni
0: shala intombi kamfino intombi ya English ungasuki kuleyo ndawo yizumehluko.

Sabona my sweetheart, sabona my love, sabona mdawethu kodwa ke ngabunjani we spice sami. Kuphinda ku Black Hammer FM nomsakazo izilomzansi. Someone exene ukubingelela kahle kangaka ngalesikhathi. Kama lami na usindo wa find ungakasheze sibongo. Angenze ke isiqiniseko nesithembiso ngizohlala nawe kusukela manje. Kolam lokubumbana kwehora leshumi nambili sibambile. Ohlelweni shaka mnandi senza kwenzeki igama lohlele sikijima phezukwalo ngaso ke lesi sikhathi. Isikhathi manje 15 minutes after 9 ishumi nantane mizuzu shayela edlule ihora leshiya kalolunye ekuseni. Bana ngayibinike kwithimba lasekuseni. Bekhona uzusiphe wawukadidi neyindaba. Bida mana ke lentokazi kuphakele njalo indaba ligama ncane noma libumbeni ihora. Ikuthathi kubeka ngokwenzakala izweni sikhona sihlezi sakhile. Nontobekwa kwambela unezemidlalo ibikhona lentokazi. Mxoliswa kamhlongo uDr. Stressless Njomane kamgaba. Bahlengabezeka emlaleli nakusasa ekuseni ngesikhathi esifanayo 6 to 9 Betty Mbizo Breakfast Show. Singena emnandi ngampela masingena namhlanje. Sengeneke kwezwakala sesikhona sesigalelekile. Ingoma emnandi kakhulu ithi ngoma bekezela ndilinde. Ehe ndilinde nizawubuya mtakwethu. Bekezela nje wena. Le ngoma emnandi kangaka engalesi sikhathi oyizwayo ithi bekezela. Uyabona ke ngampela ishawa kamnandi ubekezela. Emsakazweni wakho izilomzansi 98.0 sinike izwa umehluko mawukuthi ke ungena endlini ungene kahle kakhulu ngoba nathi siyangena njengalesikhathi. Kale kwaloko angithathi thuba ngibambe ngayibini kozakwethu abahlale kamnandi nawe soleke osukwini la izolo. Thathe mina ngayideda kule nkundla bebekhona ey'nhlelweni zabe zimnandi ngohlobo olumangalisayo bedamane ke besho njalo bethi izwa umehluko. Khuluma nawe nje ekuseni uzwile umehluko namhlanje. Ikhona ke njengiyawuthatha lo mzuzu ngithi boza kwethu. Nginibonga nonke. Suku lusha lifikile, a new day has come. Jabula ngalolu suku lusha futhi luhlu lenzele inkosi ukuba ujabule uthokoze ngalo. Jabula ke ngalolu suku umaqekeceke wosuku lona. Usuku esingakaze siye sibe nalo ngisho emlandweni. Beka ngoba insuku namhlanje ziwu 22 ke now July ka 2026. Kuningi kakhulu sekuphathele khona namhlanje ohlelweni lakho senza kwenzeke. Ukhumbuleke emlalele ukuthi uzowuthola umdlalo womoya namhlanje emva kokuba sivele laphaya kwabakashinga. Futhi ke sizobe sesiyikhulumile mina nawe indaba enhle nemnandi ethi ke ubani ozalwa namhlanje na. Ngoba umbuzo umile ubani ozalwayo namhlanje. Emva kokuba nje ligama enxa ihora sobe sathi imyalezo yakho. Usitshela ukuthi ubani ofisa ukuba umdlulisele umnyalezo omuhle namhlanje ozalwayo. Ungasithinta ke kwinombolo yethu 0604807164 ma ufisa ukudlulisa umnyalezo ubhekise kozalwayo noma ke usithumele WhatsApp laphaya kwinombolo yethu okuwhatsappa ngayo kuphela u-063-820-8448. Uyokwazi ukusitshela ukuthi ubani namhlanje ofisa ukumakhela usuku lwakhe usitshele ukuba uyazalwa bese udlulisa kuyamazwi amahle namnandi wabhekise kuyena ngqo

0: Umlaleli sibonge kuhlobisile shows nendaba sinikeze zona zokubumbana kwehora leshumi siye indabeni sikhuluma no Mr. Mbele kade sithatha sibeka ngodaba lika dade wabo othetheke walinyazwa kanzima kabuhlungu ngolesine ke oludlule so bese sithatha ke sibeka esichazela ngesimo esenzakalayo nendlela njengomndeni abangaculisekile kahle ngayo. Mr. Mpelo, sakhona?
1: Yebo, ngisakhona.
0: Sekubambe usasichazela ngezikhali nazo njengomndeni. Mhlambe ngicela uphinde usithathe khona lapho.
1: Oh, izikhali sinazo njengomndeni ezokuthi ama South Africans sonke nothi umndeni wami phela kuphela asiphephile kuma police stations nawo.
0: Mhm.
1: Ahleli phenda yazi ukucertify ama documents kuphela. Umthetho awazi ngoba se inkosi enkantolo mase iphenya umseshi wecala imfundisile ukuthi kwenziwa kanjani izinto yambuzo nikwazi kanjani nibophe umuntu bese nithi niyompandisha esibhedlela nifike nicreate itoli lapha zokuthi useyahlala kade niyompandisha kosi umuntu sokusoko westate niyakuapplyela ukuthi umuntu nizomse esibhedlela niyakuapplyela ukuthi umuntu nizokwenza isibhedlela asinasay so ke ilowo kusiphatheka kumndeni kodwa ke sibonge kakhulu umama wesizwe uJosinta nomkhwenana wakhe ngoba ukuwe bekengekho ngabe udaba likadade wethu lisihlukumeze kakhulu ngoba ngabe lwa muntu bameqisile bamse Fort Neba waphuma wahamba ngoba labantu abathatha abasayinile abantu bokufika abasebenze wento e-hospital okuthi ke abomthetho bakhona. Siphinde sibonge uShonge imemba yeParliament enathi lo wasumndeni ethe izolandelela lolu daba ukukhiphuka ephoyiseni.
0: Ngizwa kahle kakhulu. Sizwe esukwini la izolo kuhambe kanjani njengoba ekade ivele enkantolo lensizwe ibiza ngomfundisi.
1: Esula izolo lesithokozile somndeni sesithobeka amanxeba ngoindlela inkosi enkantolo elihengise ngayo. Iyamphosa imbuzwana emncane umsolwa lo mfundisi Ndini ongcolisa igama lencwe. Ngoba akuye

0: I miss
1: ngane zimbilezi. Angithi nophethe.
0: I miss not mina.
1: Hayi ngoba mangase ngipequlule lapha ekhwameni zenu. Ngingawathola bese ngiyawathatha.
0: Not me.
1: Uyazi umthetho nangazi nokuthi nivungamela into eyapi. Okay, ke lalelani ke ngani zami. Awuthi ngeneke la ku Google ngibheke kancaneke.
0: Okay.
1: Okay. Cindy, uthe singena kanjani kambe?
0: You Google eThekwini municipality, miss.
1: Yeah.
0: It's municipality water and sanitation.
1: Yes.
0: I contact number yakhona and then you report vandalism.
1: Okay, okay. Nakhuke, nakhuke. Yeah. Oh, okay. Oh, nakhoke.
0: Yes, miss. Yes.
1: Yonantsi ke number ke esoyisebenzisa makukuthi khona abaphula umthetho.
0: Yes.
1: Le number eyophiko lika masipala ebhekela ukuphenya ngazo zonke izenzo. Zobgebengu, angithi sezwani.
0: Yes.
1: Zobgebengu benzeka kumasipala. Okay? Lalelani ke ningayibhala futhi le number.
0: Okay.
1: Ithi 0800 20
0: yes
1: 20
0: yes
1: 20.
0: Iyona impela.
1: Bese kuba yileke ebhekele izinkinga zokuthuthwa kwendle kanye nezinkinga zamanzi ke.
0: Oh.
1: Iyona ithi 0800 311 11 11. Ngiyathemba nibhalile njalo.
0: Okay.
1: Siyabonga ke Cindy Michael. Uyabona ke sibonisa ukuthi kwenziwa kanjani. Hayi le ndaba yakho kuvela ufuna ukwenza izinto ngendlela yakho.
0: Siboniso.
1: Hayi bo. Okubalekile ukuthi noma siqaphele kodwa kubalekile ukuthi sizivikele ngoba lezi igebengu ngihle kwazona zisenza kalizi. Angithi siyezwana.
0: Yes, miss.
1: Ninake bafundi kubalekile ukuthi njengabantu abasha kumele nifunde ukusebenzisana nomasipala wetheku.
0: Yes.
1: Noma kuyilungelo lawo wonke umuntu ukuthi atshengise ukukhathazeka. Njengoba nike nibone nani kumamasha, ngithi nike nibone.
0: Yes, miss.
1: Kodwa kubalekile ukuthi nani niqaphele futhi nivikele i-infrastructure.
0: That's true.
1: Angithi sahambisana.
0: It's true.
1: Okay ke. Okwanamhlanje we are done ngendaba yokuntshontshwa kwama-PRVs nokuthi kumele senze njani ukuze sivimbele le inkinga.
0: Okay.
1: Angisho ukuthi inkinga yamanzi ayikho noma ayilele kume PRVs.
0: Mhm.
1: Yine nje mhlambe singayibala eba imbangela ukuthi njengokuthi sibone sekuvaleka izitamkoko nje. Angithi nike nibone. Sekugcwele lento engayazi ekungakwazi ngisho ukuyibuka. Sesivale ngisho amakhala.
0: Ah.
1: We obheke kwanina. Seninyiphile nivale namakhala. Yini nanyipha manje kwenze njani?
0: But kuyinkinga ukuqhuma kweizitamkoko.
1: Ingakho ke sizokhuluma ngazo ke lezo zinto ngoba siphuma la ezikoleni siyobhekana nazo lezi zinto lasihamba khona.
0: Oh yeah.
1: Nizongisiza ke bantu bami. Niyothola ulwazi ngokuthi ngempela ngempela uma nibona kublokheka izitamkoko. Kusuke kwenze njani nokuthi lenkinga inganqandwa kanjani?
0: Okay.
1: Nikhumbule futhi ukuthi uMasipala uyasilethela amapayipi.
0: Mhm.
1: Itamkoko ezisiza ekutheni zihambise yonke lento.
0: Mhm.
1: Kepha uMasipala akakwazi ukuzivimba ekutheni senze izinto ezizovimba ekutheni itamkoko zingavaleleki. Siyezwana abantu bami?
0: Yes, miss.
1: Ngizocela ukukubona Cindy before uhambe.
0: Mina miss.
1: Yes, yes, yes. Baba abantu bami ngizonibona kusasa.
2: Oh. Usikhiyelane ke sicapha ke manje Thembi.
1: La uyaphola. Uyaphi?
2: Wena ubuye ukhohle ukuthi awusiyena umisi la kumina. Ungumkami.
1: Uyaphi? Noma ngabe ngumkakho uyaphi?
2: Yeywe, yey, vula isicapha leso wena. Uyasangana nika la ekhaya.
1: Ngeke, ndoro ngitha uphumi la.
2: Hey.
1: Haw.
2: Uyazi ukuthi ngizoxabana nawe ngale nto yenzayo
1: Thembi. Ngeke. Uyazi ukuthi nezingane ziyakubona le nto yenzayo.
2: Zingibona ukuthi ngenzani uma ngabe kwenziwani man. Vula isicapha leso
1: wena. Ngeke ndoro ngeke. Ngeke ngisivule.
2: Letha la ukhi. Letha isikhiyela. Ngifuna ukuyosebenza wena
1: manje. Ayikho into oyisebenza ndori yodala ubonaka lokuphela. Mina ngeke ngivume le nto ngoba nako ngithi ngilambile. Never. Ngisho noSindi umntana kho uyakwazi ukuthi wena uphila lempilo.
2: Mama shaka. Uyazi ukuthini?
1: Yeah.
2: Ngizovele ngikusonta ingalo. Uthatheke lokhi.
1: Zama phela. Uke waqala.
2: Uzokhophisa
1: ndoro.
2: Letha.
1: Awuzama ungithinte. Zama.
2: Ngithe letha la.
1: Ini yona?
2: Isikhiye.
1: Ngeke. Kuyoze kube yinini sicekela phansi into zethu ndoro. Ngeke ubabona belunge endaweni zabo benqamula intambo zogesi. Bekokotela amanzi. Konke nje ngathi akukho right. Wena futhi ngiyabona khona la udideka khona. Bese siyojaha ukutoyito yake emveni kwaloko. Kwamanje buka imfucuzi ingakanani. Uvaleka imihosha kuvaleka imfula. Ama toilet agcwele mfi. Namanabukene ingane agcwele lapho
2: yeke. Hey, hey.

0: Wethem.
1: Yini, yini.
0: Ngangifaka into engahlangene nazo mina.
1: Ndoro.
0: Awukazi ungibone mina ngithenga ama diapers.
1: Okusalayo kodwa ikona ukuthi kuvaleka ama toilet.
0: Nansi.
1: Uvaleka imigudu eyitamkoko ngenxa yakho. Ukuthi nalamna nabukene ingana ngigaka. Ndoro. Bawalahle nalangamele ngabe lahlwa khona. Nawe bese uyanezezela. Ngeke.
0: Awukahleke.
1: Eh.
0: Manje hlanganaphi yonke lento yokulahlwa kwemfucuze ema toilet namanzi?
1: Ndoro kuningi engakutshela kona ungakwazi wena. Futhi ushaye sengathi awukwazi uyakwazi. Uyakwazi.
0: Uyabona Thembi?
1: Yeah.
0: Ngiyakuzwa nje. Kepha ke into ofanele uyazi. Ungazenza umuntu wena ongenacala kuyona yonke
1: lento. Ah, ngenzeni mina Ndoro? Ngenzeni? Uke wangibona mina ngihambe ngikokotelela abantu. Ngihambe ngibaxhumela ama pipe ngendlela yami engahambisani nomasipala.
0: Eh, ngike ngakubona impela.
1: Wendoro, uyazizwa ukuthi uthini?
0: Oh, usufuna ngikutsheleke.
1: Khuluma, khuluma msiloku ngibuza.
0: Hayi, ngizokugive.
1: Ngitshele. Mina ngiyazazi Ndoro ukuthi akukho engikwenzayo ukubangela ukuthi kuphazamiseke amanzi neyamkoko. Angisona mina isizathu sokuphazamisa yonke indlela umasipala asebenza ngayo.
0: Oh, awukungitsheleke wesithandwa sami.
1: Yeah.
0: Uwalahla kupha ama pads akho.
1: Oh, ayibo.
0: Ngiyakubuza.
1: Ndoro.
0: Hayi kuzohlangana.
1: Ndoro.
0: Ngikhuluma ngama pads akho mangabe wena usendaweni yami.
1: Uyabona ke manje.
0: Uwalahla kuphi isithandwa sami?
1: Eh?
0: Awalahli nje etoilet.
1: Awubambe nalolo cingo lwakho.
0: Eh ma, ungangiphazamisi. Basangifonela kwamanje.
1: Awuyindawo kodwa, ungakhohlwa.
0: Hey bo. Ukuhamba kona nje ngizohamba.
1: Awuyindawo.
0: Ngaphandle ke uma ngabe nawe ke uzongitshela lapho ke uwalahla khona amaphedzi akho. Ngoba lapho uwalahla khona yilapho ke kugcina ke kuvaleka amapayipa ahamba isindle.
1: Ndoro, Ndoro.
0: Khuluma ke. Khuluma nami wena.
1: Cindy?
2: Yes, miss.
1: Ungamangali sisi ukuthi yini ele engenza ukuthi ngicela usale.
2: Okay.
1: Ngikubiza nje ngoba ngiyakubona ukuthi unalo ulwazi ngale subject esikhuluma ngayo.
2: Yes.
1: Angisho nje ukuthi ngiyayithanda indlela ofuna ulwazi ngayo.
2: Oh, wow. Thank you.
1: You spend time researching and uhulumeni noma izwe lidinga abantu abasha abanjengawe sisi.
2: Okay, miss.
1: Angazi ukuthi Cindy?
2: Yes, miss.
1: Kungathi awuphatheki nje kahle sisi.
2: Yini
1: kwenze ngathi awuthandi? How ngikubuza ukuthi yini le ekugqugquzelayo ukuthi ube neinterest kangaka eqhamukeni nezixazululo ikakhulukazi kule department ya water and sanitation.
2: Hey miss.
1: Yes, sikwenzekeni
2: usiboniso.
1: How wenzeni usiboniso? Ngoba ngokwami nina nobabili nisiza kakhulu la eklasini ekutheni nabanye abafundi bazi kabanzi ngokuntshontshwa nokucekelwa phansi kwama PRVs.
2: Ey miss,
1: kunjani sisi?
2: Ungangibone ngathi ngiyathanda nje ukufunda ngalento.
1: Yeah.
2: Kodwa ukuthi uma ngabe usiboniso ekhuluma ngabantu abacikela phansi ingqalazinda.
1: Yeah.
2: Ubesuke miss eqondise kumina.
1: Hayi, Cindy?
2: Yes, miss.
1: Uyangidida sisi. Ube eqondise kuwena kanjani?
2: Miss usuke eqondise kumina.
1: Kanjani?
2: Eish.
1: Wena enotshontshayo.
2: No.
1: Kanti futhi wena enocikela phansi ingqalazinda.
2: No, miss.
1: Usho kanjani ube eqondise kuwena?
2: Ube suke.
1: No, musukhala sisi, khuluma nami. Angithi sizobabili la eklasini. Ngeke ngize ngitshele umuntu. Ngizokufihla mina konke ozongitshela kona. Njengoba nomasipala futhi eqiniseke ukuthi uma kukuthi uyabika, akho umuntu omunye owaziyo ukuthi wena obikile.
2: Miss, I understand.
1: Kwenzekani sisi, khuluma.
2: Usiboniso.
1: Yeah.
2: Uyazi ukuthi ubaba wami ungomunye wabantu abasebenza kona ungitshontsha ama PRVs.
1: Ubaba wakho?
2: Yes, miss.
1: How?
2: And intakada aqala ukuyenza le.
1: Imake sis, imake. Usiboniso wazi kanjani ukuthi ubaba wakho uyayenza le?
2: Angazi, angazi. Kodwa nje ukukutshela miss.
1: Yeah.
2: Mina namkade ngaqala ukuzwa ngalento leyo ukuthi ubaba uyayenza. Bengike ngibone nje izintambo namapipe nezinsimbi kubekwe lapha egarage sakufihlo.
1: Kuphe garage
2: ekhaya? Yebo miss, kodwa ngangingazi ukuthi awani. Bese kuthi ngeyintatha kunobaba oke afike ngemoto azothatha lezi zinto. Miss, kodwa bengazi ngempela mina miss ukuthi izintshontshiwe.
1: Phela kuthiwa ehe, uma bevandalizer basuke befuna ikopa nebrass. Ngoba izona izinto ezibanika imali ke lezo.
2: Kodwa miss mina bengazi. Ngezwe ngoba sekusho usiboniso nje futhi engiphoxa naphakathi kweclass ethi ngizalwa yisele liqekela phansi infrastructure kaMasipala. Ethi ekhaya thina siphila ngemali engcolile.

0: ayemzini noma uma wabo labo bantwana ayemzini uma ngabe sekumele ukuthi bafakwe ke manje esibongweni ngokomthetho ukuthi ke manje ngifuna usize lapho ke ukuthi kwenziwa kanjani esimene sifane ngoba le ingane zizayulela ekhaya
1: yebo
0: zikhulela la ekhaya zibiza futhi sibongo salapha ekhaya kodwa kakade engacacwanga ekuqaleni mhlamba ngenceza athe ithile ke kwacela ukuthi awu bakithi indodakaza keze ngapha ngoba isalukwazi siyagula sakwazi ukuyisiza akazolekelela ngeke phela ukuthi ngoba naku akakacaci isalukwazi siyiphekele sekhona akeze azolekelela igcikeni agcine sehlelike kuze kutholakale nabantwana
1: siyabonga mashesi njengoba befika abasemzini befika kubo kwamakoti noma kubo kwengodosi bezocela abantu abazi isiko sekufanele bazi nabo ukuthi sekumali sekufanele ukuthi beyocela beyocela kuphi na emsamo esinyanyeni zalomusi bebike inkulumo efike yabikwa umkhungu noma eyabikwa abasemzini mabecela ke lapha abasekhaya emzini baye bashise impepho ukuthi indodakazi bayivumela ngifisa ukuveza ukuthi konke lokho kwenzakala uma kuthiwa kwenzeke kahle kungoba kusuke kuzoxhunywana nomsamo ukuze uma izinto sesiyilandelisa nomsamo singazikhi phezulu sazi ukuthi kwaqaliwe kubona abantu abadala ngesikhathi udaba luqala lwabikwa kubona bese eyahamba ke umakoti eya emzini sinengeke igaba eyisuke zeqiwe lapho ngoba kusuke kweqiwe umgcaco kwase kweqiwa futhi lokho okusiningisha izinto nezinto mhlambe esingazibiza ngokuthi kwembesa no achakaka angakubali ukwembesa ngoba ukwembesa kukhe esikweni into nje le ngeke esikweni ngibale mhlambe ukuthi ukufakwa kwamakoti einkambini noma umakotshana efike nomakoti lapha ekhaya kuzodlulwa kulezo igaba kusuke kungangenwa ngakuzona kuye kubalekeke ukuthi uma ngabe esefika ngale emzini nakhona futhi sebezocela becele ukuthi siyacela ukuthi umakoti nimemukele lokho ke kungodwa sekuyinto efuna ukuthi yenze ukuthi engathi umakoti useyafakwa ekambeni ngaleso sikhathi ngoba phela nakho uzonakekela umamezalo sezohamba egcaluze egcikeni seciwe lesasigaba lesa sokuthi umakoti usazoke egoye lapha ekhaya ngoba umakoti ngokwesiko akade efika emzini begcaluze uqale egoye kusho ukuthi nalokho kuzocelwa futhi ethongweni ukuthi noma ngabe kuthiwa akudlulwanga kulezo igaba kodwa ngenxa yesimo becele umakoti bayamfaka-ke lapha ekhaya ke ngembuzike okusho ukuthi uma sekufika esigabeni sokuthi cha kufanele ukuthi izinto ke manje zibuye zenziwe ngokwesiko baphinde futhi kuqalwe khona phinde futhi kuqalwe khona lapho futhi ukuthi njengoba sasikhulumile nethongo akakwazi umakoti kumane manje ebuye ephindele kubo kufanele ukuthi siqale sibike lapha ekhaya ukuthi umakoti uya kubo ngoba kwakufanele ukuthi uqamba uzogana nje kunesiko esigciniwe noma kwakufanele ukuthi kube nesiko eligcinwayo ngaphambi kokuba ezogana kuyabikwa ke ebese kuphinda futhi nakubo ngoba kwagcinwe kubikiwe ukuthi umakoti uya emzini kuyabikwa ke ukuthi cha usebuyisibuyile ke indodakazi yenu lapha ekhaya esasicelile ukuthi iye emzini iyolekelela njengoba ibuyile ke manje sesizogcwalisa isiko lokuthi sekufaneke simuse manje emzini ngokomthetho ngokwesiko elaziwayo ukuthi sezokhishwa ke ebese futhi ephelezelwa eyo cacishwa
0: Ikihambe kanjani All right uma ngabe ke ukuthi kukhona mhlambe einganeni zakhe esiyacaca kodwa igaciswe kubo la izalwa khona hayi komalume
1: uma ngabe ukuthi igaciswe kubo la ezalwa khona mhlambe futhi isuke zikhona ezinye izingane ezisuke zisevele sekuzwela ngoba ngokokuvamileyo ngokokujwayelekile angithi la ekhaya kwamakoti kucelwe ukuthi umakoti eyokwenza njani na eyolekelela
0: ya
1: abamcelanga ukuthi uyozala ingane nakho kufanele siqaphele kakhulu la esintwini ngoba izinto yithuke sezenzeka nje kodwa isiko lona libe limile lithi akuzalwa ngacacile

0: isho sithi ungizwa ngendaba njengomgcaco kanyoko.
1: Manje kulesi simo ke siyokwenza njani ngoba ingane seyikhulile mase ikhishiwe lapha kuzokhishwa umama kuqala.
0: Kuba kufanele ukuthi ukhishwe umama kuqala yebo.
1: Cha cisale zona lapha kwaMalume.
0: Yebo.
1: Khathe cacaca zikho.
0: Azikho.
1: Oh. Ya. Yeah, ibone lutho seyikhulile, seyikhulile phela kodwa awuseyikhulile.
0: Umuntu uyingane kumzali.
1: Oh
0: yeah. Nako malume.
1: Naye lo ocacile. Akufanele abone angaboni lutho.
0: Uyingane.
1: Asale koma yaqhubeka nje umgcaco ngapha bona basele lapha komalume.
0: Ikhuluma mina ukuthi uphuma nje umgcaco, uphuma nje umthimba uphuma noma luphuma udwendwe.
1: Yeah, abekho
0: bona. Abekho bona.
1: Oh yeah.
0: Ngokwesiko, uba kuswelekile ukuthi mhlabe bengabe kwapi bavalelwe endlini.
1: Oh yeah.
0: Yeah.
1: Esimweni la uthola ukuthi mhlaba abantwana ibona abafuna ukuthi babagcine ba, leyo nto leyo ukuze ihambe kahle mhlaba bacacise uma wabo. Kuye kwenziwe njani nike njengoba ukuthi fanele bangabi khona.
0: Angithi ngokwesiko masikhuluma ngengane ecacisa unina kwenziwe ngokwesiko.
1: Awakwenzeki.
0: Ngokwesiko abantu abacacisa unina kuye kube abafo wabo bakayise.
1: Oh,
0: abo uyibona bazomela uyiseke uma mhlambe kuwukuthi akaseke emhlabeni. Hayi ingane.
1: Hayi abantwana.
0: Hayi abantwana.
1: Okay, nasesigameni la uthola ukuthi mhlambe bagcinela lelo siko abasekho bonabo babili. Nakhona abantwana afanele bangabi bikho.
0: Abantwana nje uma ngabe unina ephuma noma kuphuma udwendwe bayavalelwa endlini uma kunzi noma ngabe sekugcinwa lolu siko bayavalelwa endlini uma kunzima mhlambe ukuthi kukhona labangavakashiswa khona.
1: Okay, so uzothesa shadile ke bese kuyima ingane ilandela ikhishwa naso
0: kunjalo ke ngokwesiko uzothe uma ngabe sefikile emzini ebese ke kuyima ke kuzoqalwa ke manje kulungishele ukuthi nazi ingane ayikhishwe ilandele nini.
1: Okay, yeah. All right, siyabonga kakhulu mnumzane. Ngifuna ukuzwa ke kodwa la ukuthi kwenzakalani ngeinkomo lesiphela ezalobola intombazane nangiphela. Mhlambe kungenzeka abantwana sebekhulile omunye segcacile njengoba ngiye ngamenshina elia ukuthi makwenziwa njani mangabe ukuthi omunye usegcacile. Ngifuna ukuzwa lapho ke kuleyo ndawo ukuthi kwenzekani ke ngale inkomo ngoba usuthe phela wena fanele kalandwe lapha.
0: Yebo.
1: Ayiso komalume bani.
0: Nalezo
1: inkomo
0: ziyahamba. Ngiyabonga. Ngoba ke udaba olusingathi luhle lulu.
1: Yeah.
0: Udaba olumukelekile ngoba bacelile la komalume bafika futhi makoti wacelelwa futhi emzini.
1: Oh yeah.
0: Okusho ukuthi udaba lolu okwakufanele uma ngabe ake silinganise nje uma ngabe kwenzeka esimene sifana naleso tholakala ukuthi umakoti yashona bamlanda basemzini noma kuvunyelwane ukuthi uzongcwatshwa lapho agane khona emzini. Isehlo lesesehlile ngesikhathi besavumelana ngalokho abavumelane ngakho bese yashona ke kusho ukuthi uyifineke landwe kumakoti ezongcwatsha kubolazalwa khona angithi. Kwayada kuye kuxoxiswane ke ukuthi ke mhlambe kusazoqhubeka kwakhe kugcacwe yize eseshonile kwenzelwe izingane uma kukuthi sekuzine izingane ngenzeka isilingani ngenza isilinganiso nale ntombazana le kufanele ukuthi makufika abakho mangabe ikhuluma kukhulwa ngendaba yabakhongi fanele ukuthi boyilobola komalume wayo isuke kubo iye komalume njoba nonina ubezo suka kubo ngokwesiko eya komalume kodwa uma ngabe kuseqinisweni futhi kuyakwathi ixoxiswane ukuthi cha ningavuma ukuthi elobolwe lapho ngoba elotsholwe laphi ingane yithu ngoba sesabika nala nathi sesabika konke kunike ekukhulumeni nalokho futhi kweinkomo kunike ekukhulumeni ukuthi uma ke sekwenzeka elotsholwa kukhona nathi inkomo esoyiti esingakwa ekufanele ukuthi zize komalume wakhe zizobambela ukuthi ngokomthetho kwakufanele ukuthi usuka lapha usuka la uyemzini nje ususwa kombalume wakhe hayi kubola azalwa khona. Kusho ukuthi ke ilezwe nkomoko okuzokhulunywa ngazo mangizokwenza nje isibonelo nasendulo kwakuvele futhi kwenzeka okunye okungenzeka namanje ngokuthi uma ngabe unganazi inkomo zokulobola intombi kodwa kwakuvumelekile ukuthi intombi igane ebese kukhulunywa ngokuthi inkomo eziyol ukugcwalisa inkomo ezasa mhlawumbe.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko.
1: Right, emsakazweni izwi lomzansi siyabonga kakhulu hlobusile lishows neindaba zokubumbana kwehora leshumi nanye. Sibuyela kumnumzana uTembe, simbambe yekade ke sasichazela lapha kulolu datshana ngeenkomo ezalobola intombazane kanti lobolelwa kubo ibe ibhulonga ekhaya kamawabo.
2: Yeah.
1: Mnumzana uTembe, ngifuna ukuthi ke manje uphinde usize kule ndawana engisala kuyona, ngoba uma ngabe kuwukuthi umfana ke manje akusena untombazane, umfana manje usegcacelwe, yabona? Ucacelwa khona la esibongeni sakubo. Uya kanjani ke komalume nomakoti? Sekukhona umakoti, benziwa njani lapho?
2: Ngiyabonga. Kuye kulandele uhlelo olufanayo. Kuphela ukuthi
1: umakoti nobamba bonke.
2: Kuphela ukuthi akukho okuzokwenziwa kwamakoti. Njengoba ngithe uma ngabe kuwukuthi ingane esiganile, khona okuzokwenziwa emzini, kubikwe ukuthi umakoti uyakubo ngasizathu sini.
1: Makuyintombazane.
2: Okusho ukuthi la makumfana kuzovese nje kusukwe la, bazohamba nje bonke bayokwenza lo mcimbi ukuthi bayokhishwa komalume wabo, kubikwe la.
1: Uyahamba
2: nomakoti. Nayo sengowakhona. Angithi umakoti uma ngabe efike ezogana emzini, uyifaka isiphandla kuthiwa nawe usengane lapha ekhaya. Uhamba nabo ke efike naye beyingane lapha ekhaya, bese kusukwa lapha futhi sikubuya futhi ke ngendlela efanayo. Kodwa ngale komalume kufuneke ukuthi kucace ukuthi umfana ubuya nje useganiwe. Ngakho ke uma esuka futhi manje uzobuyela kubo la suka khona nomkakhe, njengoba beseganiwe kuye azwe lokho nje kuphela, ebese bekhishwa ngokwesiko sebeya kubo ke ngokwengendlela efanele.
1: Oh yeah, ngizwa kahle. Nomzana uTembe, siyabonga kakhulu ukuthi usicacisele nje kuleyo ndawana. Ubanike okuyena omethulayo.
2: Umakoti esuka wasuka wathulwa emzini. Usuke esethuliwe, suke wafakwa njengengane lapha ekhaya. Kusho ukuthi njengengane lapha ekhaya, kusho ukuthi indlela okwenziwa ngaye einganeni akukho mehluko okwenziwa futhi kuyena. Ukusho ukuthi akukho osiyothi yokwembesa yena lapha. Ngicela umphendulo umbuzo wakho ukuthi embese ngala komalume.
1: Ehhe, ukuthi ke ubani ofike amethule lapha ya omethulayo umakoti.
2: Okay. Ngiyabonga. Sengizokuphendula ngokukuhlukanisa ke manje. Ukuthi umakoti komalume akathulwa ngoba usuke edlula. Evele ezobuyela la athulwa khona.
1: Oh yeah.
2: Kodwa engifuna ukuphawula iloku kokuthi engizokwehlukanisa, ngizohlukanisa umabo bese ngihlukanise nomembeso, ngoba izinto ezimbili lezi ezihlukene, umabo nomembeso. Umabo yisike lazwayo. Umembeso into esesiyibona manje yenzeka ingumkhuba. Uma ngabe ke busuke kwembeswa, ngithatha esizathwini sokuthi kwembeswelani. Abantu abembeswayo uma ngabe bembeswa kuthiwa umkhulu walapho kwenzeke khona umcimbi. Angithi ke umgcado, basingathi umgcaco. Umgcaco wenzakalephi? Angithi awenzekanga ngomalume, wenzeke lapha umkhulu walapha nozokwabelwake. Ebese kube uyise wakhe umfana. Masikhuluma ngendaba kayise wakhe umfana, suke sikhuluma ngokuthi umalume uma ngabe kusuke kwenzelwe ekhabonini, akenzelanga ke komalume, wenzelwe kuyise, yize engaphathi kokumalume. Kanjalo nonina kufaneke kwenzelwe umalumekazi, kodwa kwenzelwe unina wakhe ngoba ukubo la azalwa khona. Angithi sikhuluma ngesizinda, ngezinto ezenziwe egcekeni ezingeke zenziwe kwelinye ikhaya, kuthiwa ngoba kwakufaneke zenziwe lapha, ngakho ke azenzeke lapha, kodwa kube kwaziwa ukuthi ngokweqiniso azenzekanga lapho. Angithi yabo. Bese kuba umfana okwakwenziwa isiko lokubelethisa livele lesiko lokubelethisa njengoba umakoti ezogcina ngala lisuke vele lenzelwa ngala ngoba limele indaba yobukhosana bese nomzanyana futhi ke umuntu ongabelwa uma kuukuthi mhlambe basebezelwe kumalume basebeya kubo uya singakhuluma ngomzanyana ukuthi cha ke fanele kanihambe nokumzanyana niye kubo ekhabonini bomfana uma nifikele kushiye khona ngoba wasuka ekhabonini waya kubo kodwa uma wazalelwa kubo la avele akho ekhona ehambe ngalendlela angithi siyakhlukanisa okusho ukuthi umzanyana wayele ngale la kwaza lwa khona umfana akakwazi ukuthi ingane ikhuliswe embumbulu yabona inakekele embumbulu umzanyana okufa bese kuholo omunye umuntu wakwaZulu ngoba kuthiwa kwakufanele ibela ngobuza lwakhona kube kodwa kwaziwa ukuthi bona bazange bemkhulisi yabona kusho ukuthi kuya ngokuthi kwenzakale kanjani ukuze sikwazi ukwehlukanisa lezi zinto kodwa uma ngabe sikhuluma ngomabo ukwembesa ke lokho noma lokho kuthiwa umembeso akukho esikweni
1: all right Ngiyakuzwa ke mnumzane uTemba sithi kuya ngapha eMakethe so buya umlaleli ungakwazi ukusithumela imibuzo yakho ngathanda ukuyibhelisa kunomzane uTembe ukuthi akusize kuyona inombolo 0638208448 uyakwazi ukuthumela kube WhatsApp ngaba ivoice notes noma kube umyalezo
3: Joina umasingcwabisana okwenqanda funerals ukhave umndeni wakho wonke ngama premiums aphansi kakhulu asukela ku-R135 ngenyanga bese ubayilunga sikwenzela umngcwabo ohloniphekile we-casket kunezinzuzo eziningi ngokuba yilunga lethu zifikele mathupha ehhovisi eseduze nawe ePietermaritzburg sisekhoneni likaBoshoff noHosen Havishi 180 Long Market Street maqondana sesontweni noma usishayele ujoyina ngocingo ku 087-655-1346 noma SMS Igama Nanda ku 0682527823 Nanda Funerals wabantu bonke
0: Izwi lomzansi yizwe umehluko Izwi lomzansi umsakazo wakho uthandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM Izwi lomzansi FM. Izwi lomzansi FM.

0: ezosifaka la eyitsheni embizeni ukuthi kuhanjwe kuyobongwa namadumbe
1: na
0: akuhanjwe kuyemzini kuyobongwa
1: ya uthi lenzile iqiniso lensizwa
0: ukuthi lensizwa le iyenza isimangaliso la elobolwe khona hayi ukuthi umuntu angalobola engaqeshi uqeda ngisho ilobolo ethi umbondo ukuthi wakhale kumbondo ayikho into efana nanto leyo uvele noma ngabe thu lobole ngenkomo be enivumelane ngazo lezo zokuthi into bazo iqeshile ngokuvumelana nazo umbondo ngokwesika uko ukhona uma ngabe ulobole kwakhe bado excelile ngesilungu wenza okungaphezulu bese kuthiwa ke ayihamba kuhanje kuyobongwa futhi lo mcimba umenyezelwa lakiwa khona kodwa uma kuze kuqhamuke igama elithi umbondo nje ingoba njengoba ungamenyezelwa bekuye kube khona umuntu okhona kubonakala kuqala umcimbi kubonakala kubondwa isicukwana kanti lo muntu uzophenduka ingede isukela ingede iye kulowa muzi ithi ngibonile emzini wakwabani kubondwa intombazane kuyiyona ematasatasa kakhulu kunabanye ibonda sinyasola engathi izoletha umongo izobonga ngoba silizwile udumo olufike lenziwa abakhongi beyolobola amantombazane ke abonakala ngoba sejika ngendlela echezuka endleleni engene ekhaya bese kuyakikizwa into le engalungiselwe ongafangisha itende ongafangisha okungaphekwa ngisho ukudla kuthiwa kuphekelwa amantombazane asuke ezokwenza umbono kusho ukuthi-ke ngenxa yokuthi abantu besintu bayaphana kuphuthiswa kuphuthiswa khona kuhlenjwa kwamantombazane kuyinto enjalo engelona isiko
1: ayilona isiko manje njengoba isimbili nje khona omncane nomkhulu-ke ungasithini kuloko ubuza lokho phela manje umlaleli uthi uyadideka khona umbondo omncane khona kuthiwa hhayi usihambise umbondo omncane nje hhayi-ke manje sekuwumbondo omkhulu fanele ubhaskidi uthwalo u-anti la othile uzofika uthulwe ngemali kube khona nejiki elithile elithwalayo la u-25 litre noma u-20 litre wejiki lapho esangweni wethulwe ngemali
0: kubhinjiswa yisini
1: nebhodwe elithile lapho
0: hhayi isiko libhimbile sinti ngobuka ngoba masikhuluma nje okokuqala nje kukhulunywa ngokuthi kukhulunywa ngomshado omhlophe bawuhumusha ngokuthi umshado wesilungu kanti ngokwesiko umshado omhlophe umshado wentombi into lo okuthiwa ena ofaka khona ingubo ezimhlophe namasudu umshado wesilungu athilimise ngembaba nje thina-ke bantu sishada imishado ewu-4 noma ewu-3 sifike siyoshada esontweni sibuye lapho futhi siyothiwa hhayi hhayi hhayi futhi kuzophinde kufike umfundisi ewolo owesibili umshado Wese kuphinda futhi hayi ke nowesintu kuyadingeka simthathu thina indlimnyama abelungu bashada umshado wodwa yonke into emfuna ukuyichaza le nto ukuthi kunezinto nje abantu abavele beyisungule
1: manje nomzana uTembe le nkulumo yakho ibheke phi ngale mbono emibili engikhuluma ngayo
0: ibheke ekuthini ziningi izinto abantu esebazandisa noma esafa abayiphindaphindayo sibe kodwa isidingo singekho uyazi
1: manje kanti le nto yokuthi hhayi sasafanele ahambise umbondo okusho ukuthi
0: ayiphoqayikho loo nto leyo umbondo yinto esuka othandweni njengokubonga
1: hhayi nomzantu ema sithathe lo mlaleli
2: sanibonani baba uTembe lapho nonke nje emsakazweni yabingelela ubaba uDuma lo onibingelelayo ngisacela ukubuza baba ukuthi uma-ke sikugcagcwa-ke seniyifakile-ke zonke-ke iy'ngane nazama ukuthi zonke ziphume kubo kayise seziza uzongena ekhaya siphuma kubo kamagodi sezongeniswa ekhaya kubo kababa sikuyagcagcwa-ke manje baba uTembe ngifuna ukwazi ukuthi zingaki iy'nkomo ezihlatshwa emgcagcweni nokuthi-ke zingaki kahle kahle iy'nkomo ezilobola umuntu wesifazane zingaki
0: ngiyabonga mlaleli alikho inani lokulobola kwaZulu uba kuthola ukuthi umuntu wesifazane ulobola ngamandla onawo ufika laphaya ngaphandle komuzi nazi iy'nkomo ziyabonakala lapha eqeleni kumenyezwe zibalwe ngembala umnumzane lokhu esinga lawa elinamandla awo noma ngabe kuthiwa zine kuphela ukuthi yena uma enganelisekile akezonivume thi ningene egcekeni kuphakathi kokuthi nize nibuye nibuyele emuva nilonzozama nibuyele nizokunizozama noma-ke nigcine senibala amatshe kade ngokuphawula manje lokhu ebese umnumzane bona ukuthi hhayi-ke sekufikile enanini lenhliziyo yakhe njengoba ngithe mina umnumzane uyayibekela inani ley'nkomo athatha ukuthi ingane yakhe ilotsholwe ngayo bese ngiqedile.

0: ke
1: oh ngiyabonga usahamba khona emgcini
0: uyahamba khona
1: ehe cha kuyabikwa nje kuphelwa ngempepha kube kusababikho lutho oluhlatshwa ngale kwamakoti ngoba izinto eziwuchitha igazi negazi zenziwa esimeni lakuba khona sekuyoba nozinzo ingakho ngeke ngiphendule emsakazweni ngithi mina uma abantu abadala uthi abathi
0: khona mhlambe bebuzeli into eyisixoliso into ifana le
1: ngiyabonga kakhulu asike isixoliso sikhona kodwa uma ngabe kwabikwa nje basikhuluma ukuthi kwacelwa ngithi ngisikhulume ukuthi kuyacelwa ngala uphinde ecelwe ngala asike isixoliso kodwa umuntu mafike wahamba ekhaya wabakathanda inhliziyo sikhona isixoliso
0: sizodingeka
1: sizodingeka
0: all right asathe lo mlaleli sizwe ukuthi uthini sawona izwi molo izwi sawona
2: yebo skananda angibonge
0: yebo baba
2: ngibingelele no baba
1: yebo baba
2: ekhona uma kuya ngoba mhlambe sekuphanganiswa mhlambe inyama lezi inyongo nelokhuze nenyanzi mhlambe ngibika ngilokhuze lapho nje ngoba isuke ngangeke nje iqhaza lento ngisayibamba kahle
0: ungeke ukwazi kodwa ukuthi umthinte ngoba uzoyishina nombolo ngabe xa undo seyichazile indaba yokuphambanisa kwezinanzi
1: nenyoka
0: ngicela umthinte babe nombolo nakho uzocacisela ehe ngicela umchaze ngoba umthinte ngoba uthi umlaleli usukwa ngena usuyichazile manje beyifuna ukuthi uyiphinde mhlawumbe ingcono mayithatha inombolo umphindele esayidini
1: siyathokoza
0: yes asithathe ke omunye umlaleli sizwe ukuthi yena uthina wakhumbuzo isisabona
3: Sawubona Bindi.
0: Yes baba njani?
3: Yebo umculo la kaQ. Hayi bo, uba kuTembe ngisami kuze bana, mangabe uganiwa umakhodi bese ayingodosi mhlambe nokwenzeka kushona umamezalo uma kwamkonyana. Uyakwazi ukumvilela ngamtembe ngizwaya nje emsakazweni kaMtembe ngifuna ukuze ngizwe lapho kuphela.
1: Cha, akakwazi ukumzilela. Usewa kubo.
0: Owakazini.
1: Akazini.
0: Ufuna njani? Ufuna hambe? Akoduka ekubo.
1: Ma umakoti ehleli lapha ekhaya kungacaciwe uma ngabe kuthiwa kushiswa impepho kwenziwa umsebenzi uyaphuma ngesanga eyolinda ngaphandle kuze kuthi kudambe impepho ngaphakathi uma kushoniwe kufanele ethuthe eye kubo ngokomthetho nanezingane zakhe ikakhulukazi kuye kuthiwe kuthitshelwe ukuthi ngoba akucaciwe asikho isiqinisekiso sokuthi uyophetha lapho kusuke kuvikela ukuthi uma kwenzeka igcine engaphethanga engahabula impepho kungayona eyakubo isizathu ileso ingakho sibasichaza isiko isiko nezizathu zakhona
0: isiko nezizathu zakhona
1: yebo ingakho-ke kuye kulunge kalula uma kwenzeka uma kodwa wahlala kushiswa impepho la ney'ngane zahlala uma kodwa kugcina kucaciwe
0: so noma ngabe kuthiwa umamezala ukhona uyamazi lo ngase acacelela ekhaya kuba kushaya isikhathi sokuthi adlule umamezala akakwazi ukuthi amzilele
1: uma sekukhona izinto ezicaye eyiseyifuna ukuthi manje singanamathela abantu abangagcwele egcekini labo bantu funeka bethuthe bebuyele ekhabonini
4: sanibona ngisacela ukungazisho igama ngisacela ubuza la kubaba uTembe esimeni esikusona thina uma wethu baganana nobaba kwalobolwana ke ngendlela okwalobolwana ngakho wagcina angashadile wagcina ebhalile manje ke kukhaleleka lokho kokuthi ubhuti wami omncane ufuna ukushada yena ukuthi singenza kanjani lana sisekhaya leli eliyikithi kodwa ke uma ongazange ashade khona esigcaweni kodwa umfowethu ufuna ukushada yena esigcaweni ikhaya koma lethu alikho akukho umuntu nje okhona ekhaya koma wethu bengisacela ubuzo babtembe ukuthi kuleso simo singenze njani ukuze umfowethu akwazi ukuyenza lento afuna ukuyenza
1: ngiyabonga udaba lolu olubucayi ikakhulukazi ngoba uthi komalume anali komalume kodwa ke mina ngokwami angikawuvumeli lo mbono wokuthi khona umuntu okungathiwa kanali komalume ngoba abantu inkinga isekuthini uma ngabe mina kushona ubaba bese ngingazi ukuthi kunobaba omncane bese ngingabe ngisaba

0: He's had 2 weeks, but in Kokelu, 4 weeks.
1: Yo, right. 22 minutes after one. Kumbulu tabalulu kwe. Usulbangwe kakhulu. Nenze njani nowakho izolo? Ukhona nje okwayixoxa yona le esho umlaleli lophumayo anonymous. Utheni wena yena wathini? And next week food phela iphelele inyanga ziyakhala. Kuhambe kanjani? Utheni kuwena izolo? Wena wathini? Ngena xoxa ningakho. Kodwa ngiyazithe abanye ngangezithe abanye hayi. Caba bhekelele ukuthi isikhathi sesimi kanjani enyangeni. Cha abanye hayi. No nje. Igcwele. Wena wenze njani naye? Owakho. Kuba inselulwana ke manje wathi wena nowakho. Kungcono noma kuzithiwa nje. Omalume. Kusikhaphe ngicase ngishaya uvali ukuthi communication kodwa imi kanjani konake.
2: Ngibingelele emsakazi, ngibingelele amajeni wamahle ngokukhethekile, umthwalo ugamenxe lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcina inhliziyo. Cha ke sibongele nje abantu basenkandla, siphinde sibonge nje nomasipala wakhona lapha ya enkandla ngokuthi emangabe ubona ukuthi kunenkinga yamanzi, abantu abawatholi amanzi ngendlela, nokuyinkinga ke isisabalele izwe lonke. Siyabonga ukuthi ke ucabanga ukuthi abantu ubathengele izimoto amaverikani nokuyiwona azolekelela uma kuwukuthi abantu amanzi awaphumi empompini, ngoba iyasikhathaza lento yomasipala abangasebenzi. Siyakubonga kulokho okwenziwe umasipala wasenkandla, ayisikhathazi ke eyabantu laba abangazilutho abathi uganga ngemali yabantu bentela uma ngabe thengela abantu izimoto ezobalethela amanzi. Nokuyinto ke ayisingenandaba na, ngoba abantu nje labo abangazilutho.
1: Right. 24 minutes after 1. Kushoti ngani uqoqa kwakho nomalume wena wengane yakho? Ngoba isikhathi ngubeza wena bekhobekhani impela nemsazweni. Kodwa mangathi nina nenze njani izolo? Ilesikhathi phela ke kudukumzali. Hayi ngiyazi nina thanda ukukhuluma ngepolitiki. Phela kusho ukuthi uzoba ungasakwazi ukukhuluma ngayo. Ngibuza le nje. Le khala umlaleli lapha. Sawubona.
3: Yebo sawubona mntakazi.
1: Niyaphela?
3: Ah, umsazi siyaphila.
1: Iya, kuhambe kanjani wena izolo? Kuvulo.
3: Izolo kona hayi kuhambe kahle, kodwa ke ukuthi nonkosikazi akekho kule train ngoba kuJulay. Yihlalele ngedwa kunomuzi. Ake ngihlale odabeni. Cha mphakazi lo photo ophumayo. Hayi mina ngingumkhulu ngifundisa umzukulu.
1: Okay.
3: Manje inkinga ngoba sesihola le mpesheni. So sihola emhla ka 4. Manje 2 ayi omalume kade sidla nabo amadina ngeemoto instead ubahamba bayoyisevisa ngoba kade bengasebenzi nje. Ngisihamba nazo la kwa eKumbanyuso sabe sidla amadina nabo.
1: Ya.
3: Kodwa manje kubuhlungu, sifanele manje mina bese ngizokhokha imali egcwele 2 kanti imoto ayikho good service.
1: Uthi mana ke baba bazali bomntwana ngoba ngizokuya kuthi umkhulu.
3: Aba
1: abazali bomntwana njengoba ngizowa uthi umkhulu.
3: No mfowethu, eh ngeke simfike ndawo abazukulu because oyisa babazalayo athi full up the table correct the MPs. So ngeke ukwazi ukuthi umzukulu mhlambe ngelila uNkulunkulu mayigcinile okwazi ukuthi lo mzukulu ethi ake ngimthekele nje umkhulu imboza ngoba kwangibeka kuleya level.
1: Okay. Nixoxani ke nomalume ke wakhe ngalesimo okhuluma ngaso izolo.
3: Ey. Ulukhulu ulukhulu Stomo.
1: Utheni wena wathini yena?
3: Awuvela wathi yena nje cha imali nje uyicela igcwele.
1: Wathini wena?
3: Ey ngakhala ngathi ndoda ingcono ngicela ke mngane wami ungilinde ngikhokhele emhla ka 4 sengiholile. Hayi futhi akangihluphanga.
1: Nina koni kuyixoxa nayo le ukuthi how kodwa ke insuku sesisele kancane noma nini nikhala la kuphela.
3: Isikhala ngale mfisi kwini ngangaka kade abantwana befisa bonke futhi ophuma manje very good indoda leya ekwazi ukukhala ngempela ukuthi cha ake kuzame nako principal ko thisha sizane na uhulumeni ukuthi ake kushintshe indlela ke manje

0: Zulomzansi. 12 to 3.
1: Sabanomole sithombe salombala. Imbuzo yakho hayi ngiyayithanda mntakwethu. Uyabona umuntu xa exoka uvele mamela, uvele umbone umuntu uyaxoka. Uyabona lo mthethandaba lo?
2: Mamela.
1: Indlela mntakwethu obuzana ngayo hayi ngiyakuthanda mntakwethu. Kodwa mntakwethu uyathanda ukuthi umuntu ecashile umvezele ibala.
3: Awuphumele obala ke nawo.
1: Yizo. Bendikhona amaphasha khona ngoku uyaxoka nje mntakwethu. Uyangiva
3: kwenzekeni kahle kahle hla ukuthemplela uthi bela nimthithile uthi nifikane nasenithi nje asambeni siyophakamisa isithombe nifikane
1: kayikho londo
3: nishintsheleni iveni
1: hayi so bendikhona ngokweva
3: ikuphi nendawo
1: hayi babhayi ndakwethu
3: ndakwethu konke shayisa amanzi apha okwamanje umthwala utshekile ngakuwena umthethandaba 1 not wena
0: Ifuna mwikali besa ipet. Ikusasa lethu nosobe sesele.

0: Sumba beshutha abantu bese bese nekela izo ngasezozana. Sisuke sishutha ekhaya, sishuthe ekhaya siphazama ngalokho esiphazame ngakho kufanekelwa izwe ekhaya. Bengeyikwa abantu nje behambe beshutha bese nekela izwe. Futhi ke ayikho phela into omuntu okufanele ukuthi efihle omuholi njengakaye ngoba fanele ukuthi kwazeke ukuthi kwenzani.
1: Mana kodwa ayeqala laphana ke umuthi sekunomthetho u umenyezelo ubani umthetho uyithini into la?
0: Wasithombe ngeke ngezwa izolo oza kwethu la. Ukuthi angazi sithombe noma kukhona umthetho ongasuphasiswa mhlawumbe noma umthetho ozokhutshelwa kwesikhashana nokuthi isilaxe sezokuvumeleka ukuthi sishuthwe la ithamba khona isalile lapho kodwa ngikuye ngezozwa ukuthi belandelana nje.
1: Yiko kuba nabo umngozana ukuthi uphawula kodwa futhi ungayitholile indaba ukuthi bebekhuluma ngani.
0: Kodwa ngikukhuluma manje ngoba ngichaza nje gabushe.
1: Phela ngayimukho umthetho. Ngikuthi umthetho
0: ethi khona.
1: Angithi yabona nje thina sele. Yabona nje thina sele. Sesibese manje sesibheka ukuthi ubani uhulumeni uthi kunomthetho kodwa afuni nawe uyafunisela but kodwa usuphezukwalo loludaba.
0: Kodwa ngifuna uthole kodwa ngifuna la oluthi khona.
1: Ufuna usholela khona but.
0: Uyaluzwa la oluthi khona.
1: Mhm. Ngiklalela bathi ngishawona ukuthi ngishawona ukuthi kodwa ke kusho ingenzeka ukuthi umuntu uzothi ungihola nje kufanele ngiwavula amehlo
0: ufanele ukuthi uwavula amehlo hayi ayikhiki ngakho
1: unendawana phela lawo ungayizwanga de bekhuluma manje umuthi oza kwenu
0: ayikho ke ngakambusha kodwa eke ngene nje ngoba elelunye lushi eke ngene nje ekuyiphatheni kwakho nezenzo nje
1: ala ngale
0: noma ngabe
1: seyoshupha
0: noma ngabe
1: ngeshupha oh kodwa kungileke mana ke mangibuka ke la qala ke sikhona sobele sikhonise le address kade ngiyayibona i report yephandaba isolezo nayo ithi ke unyazi lezulu lapha ebuhleni likhuphumyalelo ukuba ngaphinde kube khona umuntu ozoshutha ingonyama right uma ngabe ke izenzela ke izinto zayo ngasese Unyazi iphindela labalula ke la ukuthi kisele akufanele sishuthwe uma sizenzela izinto zaso. Lathumela izigwevu zebandla kuba ke la ziyodlulisakela umyalezo esigodlweni kwakhangela amankengane. Ngicaphuna kuyisolezwe. Kodwa ngilungile ngenze liqondisa le address ngoba omnye manje njani nami nje ngisele but ke ngibona ngikhangwana le report lena awuqhubeke mfowethu.
0: Kodwa ngiyabonga manje ngilapha lapho sithombe.
1: Angifikele ngicela lapho.
0: Ngikhuluma ufike nekhambi lokungelapha usho kahle impela. Khona lokho ke okushiwo unyazi lezulu ukuthi khona lokho okusho unyazi lezulu ukuthi akufanele isilo sishuthe mazenzele izinto zaso ngasese. Beshutho bani ukuzenzele izinto zaso ngasese ngoba phela isilo yiso besiguquzela ukufunyezwa kwabantu besifazane ukuthi phansi ukufunyezwa kwabantu besifazane. Uma sesisuka sona sesihlukumeza umuntu wesifazane esishutha esisakaza emhlabeni wonke jikelele ubani umuntu ofanele ethwale icala ngalokho? Akakho umuntu ofanele ethwale icala ngalokho. Akekho umuntu ofanele ethwale icala ngalokho into ofanele ukuthi ngicabanga ukuthi nafanele ehlise kuyo ngangezolapha fanele ehlise kakhulu abeluleki bakhe nje bengathi bakungafake ngibe umuntu wakhe bengathi akahlise kakhulu ophuzweni oludakayo ngoba ucaca ukuthi liyamhlula futhi kuningi kusazomhlula kukho sibele sibabaza amahlazo babaza amahlazo bethe ululaza kakhulu uZulu uma ngabe kuwukuthi nje liyamhlula akehlise nje akahlise akalileke nje akalileke total straight akavele ndeliyeka sithombe total straight umuntu omshuthile wamsaphaza ushuthwe ekhaya ngakho ke nalunyazi abengayiqondi kahle into beluyikhuluma yiyo lento engake ngayiphawula ke sithombe ukuthi uyabona lento aba nje kusekhona isilo esidala ukuthi fefe lento ibiwuxova abantu ukuthi isilo sigijime siyokhetha ibandla elilodwa ebuhleni usenembango yakhona engaphakathi siyokhetha ibandla elilodwa uhlangothi olulodwa lona ukuthi siyofrontana noma mazibakashe lolo hlangothi ngaye ngayikhulumaabantu abahlabula ikhuluma ngathi nabe ngcono ukuthi siwahambela boba bonke la bonke la mabandla khona kwashanda ngoba nabantu ngoba bemaziwa uma sesona sesiyokhetha abantu basu ndalana uma sesona sesiyokhetha ihlangothi lokho ukuqhatha abantu lokho ngakho ke manje ayikho into ezoba serious ezizothi ngoba na uthela unyazi lezulu wayilona nje sikhuluma nje into ebengayi-understandi kahle akekho funa umuntu washuthi isilo asinekela izo sishuthwe ekhaya asiyeke niphasi sona

0: Right, mzuzu kama manje ishumi lesi chupa kati shayi lina gihora lesbe. Zobe ngipende ngiti kupekeda kena lapa gwi matanga. Sawa?
1: Sawa na chumbe na wala lili njani.
0: Siya pila njani?
1: Haa, siya pila. Ukuluma nuntatla waka ptilizi.
0: So kwa ne?
1: Chumbe na wala lili. Giti, agesi ikulume le. Kota wea ngomuntu ngomuntu nenhlangano nenhlangano ukuthi baye beyixoxe beyibuke kanjani le yamanzi nogesi okusempeleni inhlangano ebusayo kodwa futhi manje ngoba kuseyona inhlangano ebusayo yodwa ukhongolose usencindezeni usecindezelwe kakhulu ongxewa nkulu ikakhulukazi abanye sebemthola lapha kuJNU sebemthola eduze ukuthi lezi zinto ezizidingo ngqangi zemiphakathi akube kukhulu ukuyithola zibe icommodity kube izinto ezidayiswayo futhi umphakathi ohlwempu ugcine usuhluleka ukuthi ukwazi ukuyithola uhulumeni akungabe kusaba uyena onikezela ngalezi zidingo ngoba ezinye zazo kumele ngabe zinikwa nje busende mahala nje kubantu amanzi nje awasatholakali lento yabonakala ngesikhathi umxolisi Khawunda esawumeya la eThekwini wake wathenga imoto zamanzi singazi ukuthi uyithengelani wathi ziningi zimhlophe zithengiwe nje imoto zamanzi kwaba khona imibuzo kwi PRM ukuthi ezani lezi moto zamanzi ngoba amanzi ayatholakala ezani ayisatholakala amanzi ngaleso sikhathi waya eMoses Mabhida wafika wamemezela ukuthi kuthengwe amavaterkani amangaka sayibuza ukuthi uze kusetshenziswa imali ukuthenga amavaterkani athengwelani basebazi bona ukuthi kunezinhlelo yabona mawulalela usolima payile angazi noma abanye bayamlalela yini enkulumeni ayikhulumele lapha eBotswana njengoba bekunehlangana kade lapha eBotswana uyayisho lento ukuthi ezinye izinto zahlelwa ngaphambi kokuthi kuvotwe ukuthi kwakuzoba khona lo uhulumeni lo ukhongolo sekudala.

0: hayi nyanga ka yamadoda ezonikela senengezema Africa ngazi why bengicaba ngoku uJune so yimina ke iphuthelele ngilenzile ngixolisa nje kakhulu but ke kodwa noma kunjalo saqhubeka impela ke salibeka lona kudabo likhona ke Thebeni njoba ke sazi ukuthi nyanga ka July sisayamatanisa kakhulu kazi ke nabo kabantu esithi ke balola kakhulu kazi wona ke izwe lasenengezema Africa njoba selibona nje namanje nyanga ka July saqhubeka nokubungaza kakhulu kazi ke impilo yakhe ke lapha ya Nelson Mandela ziningi ke izinto singayibuka masikhuluma ke ngayo ke langqala butho ngabonga ngohlangothi mhlawumbe lamalungelo abantu abanye bangabuka futhi nangayo mhlawumbe irole yokuthi ke amadoda ekulekeleleni kakhulukazi ke kwakheni kwezwe laseNingizimu Afrika anduba ngabe sithi ke mhlawumbe kunalo umsebenzi wokwakhiwa kwezwe laseNingizimu Afrika fanele ke siphinde siyibheke ukuthi ke masikhuluma ngendoda suke sikhuluma ngani masithi ke lo muntu kulindelekile ukuthi alekelele kwakheni izwe laseNingizimu Afrika 0604807164 umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye yaloke nje uhlelo munye kumzuzu sele bese ke selapha endabeni ke ezicwele khona umlungisi uNdodiza bese uthi ke ngale kwalokho saqhubeka sathatha kona uPaula kwakheke nje umlaleli
1: sithinde njengamanje sithinde njengamanje.

0: umsane ukatake begula ekhaya abashona kudokotela kodwa wena ngaphuthatha lemali yalo mntwana yonke madoda bese siyekela umfuzo otata ngezi into ezirongo ezakudala ezokubetha abafazi wenza abafazi idonki umkako kufuneka abe afane nomthomi wakho umkakho nifane umkakho udadweni ntonke hayi nomntu wakubethwa lo indlala lazokugqibala ngehle.
1: Hayi no, sikudedele baba ngenxa yesikhathi, siyabonga kakhulu. Sikudedele baba ngenxa yesikhathi, siyabonga. Sibonge nje kakhulu kuyena kumlalele. Hey, ngiyezwa impela ukuthi ke besafisa ukuqhubeka kakhulukazi, but ke ngenxa ukuthi sidedele abanye abalalele sombeka nje phansi umlaleli, sixolise nje kakhulu. 0604807164 umlaleli yakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo ke uhlelo. Sithi ke for generations and generations, i-society, inkolo, umnotho, ukwazile ukuyichaza ukuthi indoda kufanele ibe yini. Abanye bathi fanele ibe provider, abanye bathi fanele ingakhali ifele ngaphakathi. Kunezinto eziningi esikhuluma mama, sikhuluma ngendoda. But ngokwa-understanding yakho manje, ngokwazi kwakho, uma ukhuluma ngendoda siya sikhuluma ngani ezweni laseNingizimu Afrika, kanjalo ke ne-role ekufanele idlale in building i-society eyaphambili ezweni laseNingizimu Afrika. Sibuka nje iminxa hlukahlukene ke masithi ke inendawo okufanele idlale ukuyisa noma ukuqhubekisa umphakathi ne-development ukuthi ke iye phambili. Uma ngabe sikhuluma leyo nto iyahambisana futhi kakhulu nenye yenkulumo ekhona njengamanje ukuthi ke a boy child is being left behind, ingane yomfana siyibone ngathi isalele emuva. So ke eminye yama debate ekibe khona ile ukuthi masithi ingane yomfana isalele emuva kanjani. 1, 2, i-duty yokuyilekelela ukuthi ingasalele emuva ilele kuphi nendawo, ilele kuhulumeni, ilele kwamanye amadoda khona emphakathini ukuthi ayifundise indlela. Uma ngabe sithi sele emuva, isale emuva iyenzani, iyiphi i-mindset enayo njengamanje la yikhona? Mhlawumbe umuntu uzothi i-mindset kwayona mangubane iveza uhlobo lwamadoda akhona amadala phambi kwayo ebukela kuona ingane encane nayo ilibelo noma igxile kakhulu etshwaleni, igxile kakhulu kubantu besifazane, igxile kakhulu mhlawumbe entweni eningi esingayibala esithi nakhona leyo behavior, kuyona i-behavior eqhamuka nje emoyeni ingoba iyibuka somewhere kwi-society yawamadoda. But siyayikhuluma yini lezi zinto zokuthi-ke iba nomthelelo ongakanani ngampela kuleya program yokwakheka komphakathi, and umphakathi ukuze wakheke udinga indoda ethile ezokwazi noma uhlobo oluthile lwendoda ezokwazi ukwakha lowo mphakathi. Usemsakazweni, sawubona.
2: Sawubona mangoba, njani?
1: Molo baba, siphilile wena?
2: Ngiyafuna sisaba ukukhuluma nonembe akayi ngasezisihlobo.
1: Yes, nembeza.
2: Hey, siyashampe. Ya, kamba kahle futhi.
1: Hayi, no, siyaphila
2: mfathi. Hayi, sinembe, sithu nonke ndenza wena. Namuzi kudilo kuba uthandala uyabeka phezu yabona bekwela ibalulule ngendlela esimanga sizokuthi abafana ngayo baze baphele impisa abafana. Uma amadoda wani bahlale ethaveni yabo nje kuyimanzi uma ungaya kweminye yemizi kuyasirakrishi uthotha umama wakho uyena ozamayo phezu othi uzothela ukuthi indoda yakhona ayikho iyofuza utshwala futhi uyozama utshwala isikhathi ukuthi azame impuphu. Impuphu ngiqala ngangithi impuphu mhlawumbe u-10 rand noma u-11 rand azame impuphu kodwa wazile uzama u-30 rand noma u-50 rand yekanto imali yempuphu osisinosipho iyaze yafika ngaphezulu ukuthi mhlawumbe bengathola nje i-blypad isemanzi te uzofunani lokubuza lokhu kade kuyozama uba nomama bathele kanzima omama mpithi uma bethu bathele kanzima ngane yakwethu. Ngiyakhumbula
1: uma ngabe sithi bathole kanzima nembeza yini mhlampe kufanele ihluke. Sike sakhuluma leyo ukuthi uma sikhuluma amalobolo shouthi kufanele sigxile manje ngampela udini ezama ukuyilungisa ngale ndaba yamalobolo. So uma ngabe sikhuluma naleyo abantu besifazane nabantu besilisa noma amadoda, masithi yibo abafazi abagcina ngampela njengoba ekhala laphaya ukuthi bagcina benziwa mhlampe kube yibona abashaba kakhulu njengoba kuthiwa kushawa edonsayo kule zinto ze-setup ye-family njalo njalo. So abanye amazotha abafazi ngoba baphuma beyaliwe emakhaya ukuthi hey la uya khona ntombi kuyabekezelwa ihlazo lendodo yaligqiba njalo njalo ebese kuba yiyo lento egcina iyenza babe

0: sengathi mina ngiqala ngizela ngumthapho uhulumeni akathi uvala kancane la etshwaleni sithi. Nenkinga mfethu yokuqala kwamakhetha amasha. Kuba amakhetha amasha ayizayo. Ongayo kusakwazi ukubayala. Abanye-ke wethathwethu uthi ezongena ebudlelwaneni bokuthandana. Uthole ukuthi kube kungconywana amafrenda. Isimo sokuthrashinga akakuboni. Akulula-ke umtshele umuntu onjalo. Ngoba umuntu ophila ngemali kubo. Akulula umtshele uvele ayithathele noma isiphi isinqumo athi uyocela yena. Usembonile umuntu. Kunamathiba ekudlula kuyoti isinothiki uma kuzothatha umuntu ubuze ngayo ukuthi unelisekile eni yena njengokuthi uthi ufuna siqonde kubo wakhe ukuze kwazi ukuyalela. Yabona-ke lapho sisothifo ngathi usuke uthole isiyalo sokuthi umuntu esifazane njengoba ezala ekhaya ndoda uzovukelwa wuwe, uzothandwa wuwe, akumelanga simfise ekhala la ekhaya. Akumelanga unkosikazi la ekhaya acomplaine. Zonke izilimo zempilo fanele zibanjwe uwe ndoda. Uyala umuntu-ke lokho omncane ofakiwe esandla sethu. Kodwa njengamanje uma ngithi ngiyabuka bayalwa kwesinye isikhathi abanye abayaleki nsethu. Bese kuhluka unkosikazi ukuthi kubo yena uthe ma yiyala kwangena yini lokho abamnyele ngakho. Kunalethina esikhona nganakwethu impela ngiyasho namanje ngisasho awubuyinkinga intwala mfethu ubona obuyingozi ngoba omunye wenza izinto uthole ukuthi ungena elitshwala engathandi ingoba usendala unkosikazi akazi mhlampe ngizosenzalo kunkaama
1: and mhlampe leyotho enembeza ibuyele ekuthenini njengoba usho ukuthi omunye ugcine esengena etshwaleni ngenxa yokuthi ngoba usenayo ingcindezi thizeni ingenxa mhlampe ukuthi usengene esigabeni sokuthi ashade engekho redi noma akathokozile ngonkosikazi njalo njalo. But ibuyele kule nto ukuthi ama-avenues amadoda ukuthi akwazi ukubonisana mhlampe le nto ukuthi utshwala yebo ubukhona but also unazo ezinye iy'nhlaka zamadoda ongakwazi ukuthi uye kuzona ngoba mhlampe ikhona le nto ukuthi abantu abakakholelwa kule ndaba yokuyobona odokotela abathile babone bahamba amatherapy njalo njalo but zikhona yini ezinye iy'nhlaka zawoke amadoda ngoba ayahlangana amadoda ngebhola ayahlangana beyophuza utshwala bayahlangana behlele epaki beshele iy'ntombi so iphi pho ukuhlangana kwabo bezokhuluma ukumisa enye indoda ukwazi ukwakha umuzi kwazi ukuphumelela.
0: Yabona sishama ngukhulu ukuthi izimo ezifana ezifana lezo okhuluma ngakho kuyaba sengathi singaba namadoda angeqiniso ngoba nakho sibabona abahlephi siyakwazi u-organizer nasihambe siyobuka ibhola siyakwazi u-organizer nasihambe siye ngomeni buya simame futhi sithi kade kumnandi madoda enibonini kulezi ekusele kodwa singabe siyiyala iy'ngane zethu yayizolona iy'ngane zethu ngane yakwethu angifuna ukukhohlisa mfethu aziyalekile abantu abangayiyalile yithi nathi asiyalelanga ngendlela kube sendiyalo mfethu ngoba kuningi okwenzakala mfethu obona ukuthi yazi umfana wabantu ngase-right bayisishintsha manje ubaba wakhe ubaba akekho ubaba usaduka ubaba usahlala noma mncane ziningi izimo fethu ey'khona eziyingozi ezinjengamntama ngifuna ukukhohlisa ngenxa yesikhathi nesisu wami yababa fethu kodwa nje hayi konakele
1: sisiaaaaabuyele
0: ubuntu buyela nobuntu bafethu
1: kolungile nembeza siyabonga. Sibonge nje kakhulu kuyena unembeza ngene eshiya kona uphawula kwakhe 0604807164 kuthi nokwakho ukuphawula eyi ngiba nohlemvana uma ngizwa inkulumo efana nalezi athi mhlampe ngoba nathi asiyalekanga asisakwazi nathi ukuyala iy'ngane zabafana ey'khula manje kunzima-ke ngampela uma ngabe-ke iqiniso limi kanjalo usemsakazweni sawubona baba siphilile wena
2: zikhona ngiyawazela amadoda nalendoda yasebuthoseni mhlampe ngazi nokuthi ukuthi kuhamba kanjani thina kazulu kithi mina nginamakosikazi awuthiwo nangodosi esikhathi kuye nendoda ukuthi ubani hhayi ukuthi akufanele kanje kuyafuza futhi anginanke ngihambe ngibuye ngihlele nowomngami ayikho le nto eshiwele amadoda
1: wenza ngani yini le kwena ekwenze wahluka kangaka.

0: kule nyanga kaJulay, amadoda angempela lawo ekubonakela umehluko owenzekile ezweni laseSouth Africa, njengoba kumanje kuya ngokuya kuzolunga izwe lethu ngenxa kaphekela umthakathi noNgizwe Mchunu noJacinta. Ngiyabonga.
1: Sakazo ke wakho yezo uhlelo sikeqa amagola drive show, umlaleli yakwazi ukuba ingxenye uhlelo semsakazweni. Sawubona.
2: Yebo njani?
1: Yebo mola babu, siyaphila wena?
2: All right, so secretary.
1: Yes, secretary Chubalo.
2: Anonymous. Want to is quant. Cha, cha sis.
1: Yes, anonymous truly.
2: Yes, into engiyibuke. Ekutheni sikwazi ukuthi nathi siqinisekise ukuthi singamadoda aqotho. Uyazi ukuthi even nasengane zezamantombazane ukwazi nje ukuthi sifundise ukuthi zibe nendlebe yokwazi ukulalela nje nalomuntu ukuthi ukhuluma uthini kuwena. Kufanele ukulalela lokhu, mangabe ekhuluma eqhubeka eqise ekhuluma kanje, kufanele ukwece lokho noma fanele ube into ongezwe ilalela. Ngicabanga ukuthi nalapho ezinye zezinto ukuba amadoda okubalulekile besibambe ichaza ey'nganeni zethu, ngoba uma sithi solinde omama ukuthi abayitshele, umama azabe yindoda. Kodwa thina siyawazi ama-techniques esiwasebenzisa ey'nganeni isikhathi sisayiy'ngane sisakhule, sasiwasebenzisa ukwazi ukurobha amantombazane, mhlawumbe ukufundisa nje ney'ngane ukuthi hayi yabona uma esekhuluma kanje ubomgadi usefuna ukurobha, usefuna ukwenzisa into ephambene. Ezokunaleza nalezi futhi izabafana futhi kwayizona
1: nje. Mhlawumbe Ntuli yini evimbile, ngoba uma ngabe sithi into le okufanele ngabe siyayikhuluma ney'ngane zamantombazane, into efanele ngabe siyayikhuluma ney'ngane zabafana, uma ubuka isibalo manje esikutshela ngabantu iy'ngane ey'ncane esithi zikwi-teenage pregnancy, isibalo sikhulu kakhulu mfethu. Uma ngabe ubuka iy'ngane sithi njengamanje kunama cases engane ezino-10 years okuthiwa ke seyikhulelwe njalo njalo, why le mfundiso already kungeyena imfundiso ekhona echampion iwona amadoda njengobusho nje?
2: Cha, mina ngilizovela nje ukuthi ngiyakwenza lokho, ngiyakwazi ukuthatha iy'ngane zakomakhelwane nekhona etizikwale sikole engikuso. Into engiye ngiyithole, abazali bey'ngane babhizi bonke, akekho futhi oyibone umzali, wonke uyibone samusha. So babhizi bonke abazali, uma ngabe kushaya iy'khathi zokuthi engabe bayakula emsebenzini, isikhathi sokuphumula basichitha kakhulukazi endaweni zokuthi bahambe bayophuza, abanasikhathi esanele sokunakekela iy'ngane. Omunye nje uzaphuza uzabone ngoba sengihamba nayo ngemidlalweni ukuthi hayibo nengane yakhe kanti seyikhule kangaka. Mhlawumbe nami ngigcine sengingena nasekhukhwini-ke mase ngifuna ukuyishipha, mhlawumbe ngifuna kube nendlela ezobukeka ngayo, yabona, ukuze ikwazi ukuba yimbali nje kahle, igqoke kahle uma suke emdlalweni, kufana labo abafana abancane azabone ngoba esebona mhlawumbe uhlobo lehawe ngimkhethele lona ukuthi hayi nangisekuphatha kahle kayo, uthethe ubengaziyeni ukusezela insizwa, uzabone ngoba nathi esebona seyiphuma lakini kuyikhaya eshoyo nayo ukuthi abokathi ngizela insizwa. Ngicabanga ukuthi
1: ingena esigabeni nje somnsizwa, akekho umzali oseke wayitshela ukuthi isikusiphi sona isigaba, uyibona ngoba isiphuma esandleni sakho. So mina ukuba wena ukho, ngabe lengane ingenile emnsizweni yaze yayodlula yaba indoda ephelele ngaphandle kweyalo?
2: Exactly, ngabe sekwenzekile lokho, ngoba uyazi ukuthi even ngibatshela labo amantombazane ngithi uyabona-ke njengoba sisemdlalweni sila, isona sigaba iyona ndawo okhululeke ngendlela ngayo yonke indlela nomuphi umfana okumisayo uzokhona ukukhuluma naye, kodwa uma esekubizela esithe ungabusaya. Uma ngabe funa ukukhuluma kube nje phambi kwabantu njengoba kugcwele abantu kukanje sila emdlalweni, akakhuluma akukhulumayo. Uma ngabe sekubizela emva kwendlu noma esekubizela ey'ndaweni lakho lobona ukuthi mhlawumbe isetshanini noma isingatshani kude noma ngathi kuney'hlahla, hayi useqala ukuba yingozi-ke lo uyisigebengu. Yabo ufacija kanjalo nje ukuthi hayi bogada usesigebeni, kodwa uma ngabe kuthanda ngaphela ey'misele futhi ngawo akakhulume khona la ubala kubuka bona abantu abadala behlabe kuka naso uyihlo sikhona sikubuka kulezo zinto lezo. Uthole ukuthi izisho layithi kusho ukuthi ezinye zezisho eseyiqala ukukhula especially ezi esemayunivesithi, uthole ukuthi ezezisho lazo ukuthi kusungenzeka thina lapha ukuthi oma barobheka kanje ngoba uma ubuya i-relationship kamalo baba angibazi kwabantu abane-relationship e-right. Kunalokho umuntu abantu engibazi nje abantu ma babiza ngabangani abegcine ethi nama ngobabize ngomalume. So kwalokho thina samadoda le nto yokuthi uthole ukuthi uyahamba uyobheka umama wengane, ingane nathi iyadlala la ngaphandle, wena ubhizi nonina la emotweni, ngoba sesijoka nasey'moto.

0: ayilawa ahlala athume ingane gijima isitolo ongithengela ugwayi gijime uyongithengela lapho inipu lapho ungithengela lapho ilokuzana noma yini le ephuzwayo amajuba kanjalo akusekho kahle iy'ngane ziyakhula ziyabuka ziyafunda iy'ngane udayisa utshwala khona la ekhaya ijoyinti uyabona akusekho kahle impela nokulala nilala endlini eyodwa nisikwizekile ney'ngane yabona akukho ukuthi uhlukanise lokhu nalokhu okuhle ekhaya uyindoda ukuthi cha lokhu akufanele emzini wami ngeke kuze kulunge impela lokhu emzini wami uma ufika shona ngiyabona
1: mangubane unjani mangubane ndicikwaye labe lo bethu uzuma i-constitution e-ANC wengumongameli uzuma wengelona ikhansela le-ANC wengumongameli into yabe lo bemvikela uzuma bathi uzolungisa ulungiswe ubani uselungilena esahamba iy'nkantolo uhliphiza kwi-ANC ahliphize bathi uzolungi noba ngamvikela uzuma le nto abadlise yona ukusala ne-MK yabo ngeke iziliphathe izwe lonke bebemvikela uba i-constitution wethena zangayilweli ngalesa sikhathi ayishintshe axoshelwe lokho hhayi ngabe sihamba naye sonke inkosi yami uba wayexoshelwe ukutshintsha umthetho ekwi-ANC ngabe hhayi ngabe sihamba naye ngaba ngamvikela uzuma wabo lo

0: kuthi ndomthandayo nje ukuthi umthanda ungathula amacala uthi ikato leka mgwebi uright bese kumkhondo. Abantu bomkhondo badlala ngathi bafowethu labantu la bafuna ukudonsa ngekhala. Hayi bafowethu ANC thina sikwazi ukuvotela thina siwuthandayo. From phone akithi bye-bye.
1: Inkosi sibo sibulala kakhulu kwizilo mzansi olifumana kula kakhulu na 8.0. Alright, kumbono wakhe ke umphulaphuli anguye wezilo mzansi. Asihambe siyobheka ngaphaya futhi bangibona emnye simtholayo kwizilo mzansi olithola kula kakhulu na 8.0. Lobilobi uyalobiza kweyakhe radio. Lobizela umuntu ke phofu mbambele duze. Ngoba sekhona umfoka makathula asihambe sibheke abathe bathumela ama voice note abo abahlali babona bathini ngalo eli Asia. Okay, nanziya awungena kuqala pha kuma voice note.
2: Wemfoka mthwesi unjani wethu khona namabhodlela
1: mabhodla
2: mfoka mthwesi nawe uma uhleli phansi ujula awuyiboni le nto yokuvota ukuthi since 1994 sashawa nge-scam thina sokuthi asivote sivotela mina madoda ukuthi ayodla kodwa igama lalithi siyolwela umuntu omnyama. Namhlanje sisenkingeni esikuzona through u-1994 ngiyayifakazela le yansizwa ukuthi izwe linjenjenjenje u-1994 lo esavota ngawo sithi sivotele into abazosikhulula kanti sivotele izisu zabo ukuthi kuyosuthi abona kuphela. Mina mthwesi kuyekuya ngambi ngoba into yokuvota iyayekwa kuqhutshekwe nempilo yayivele iphilwa ekuqaleni. Ngiyabonga mthwesi.
1: Thank you mabhodla.
3: Mfoka mthwesi kuyaphileka webhuti hayi sikhona good sikhona mfowethu
1: kuhle
3: bhuti usibundaba la empola mfowethu uqhamuka khona la eWestcourt hayi webafo mina mfowethu khona mfowethu into engangiphathanga kahle ekuseni ngize ngangena lana station impela kuba manzini and angitholanga mfowethu i-answer nje proper bafo uyabona webafowethu le point system eqalile noma esezoqala hayi izosibulala izoqeda imisebenzi engizama ukusho mfowethu la whoever o driver imoto yenkampani o driver imoto yakhe from today or from tomorrow finazi ukuthi sekule point system esayisebenza manje and ubabamazini uchaze kahle kusenathi hayi impela hayi ilicense uyathatha ama point bekaphela ama point la athathwa ukwena hayi license ya suspend so ngempela abafethu qhina kosuku la license esinawo siphila ngawo meaning mawuphucwa ukushayela nomsebenzi uyaphela shuthi nje indlela engibona ngayo mfethu uhulumeni hayi uyalwa ulwa impela nokuphila kwabantu. Ngiyabonga ibhuti angiphathekile kahle. Hayi.
1: Enkosi baba lo. Enkosi baba undaba siyabulela kakhulu. Ingxaki yona le ama point. Yeah, ingxaki kakhulu. Kodwa ke anaze mhlambi noma ifuna ukugqugquzela into bana mangenzeki okubi hla uqaphile njalo ungalenzi iphutha but uphile emhlabeni iphutha likhona nakumfundisi.
4: Ngibingelela umthwesi ugcina indimande emzinyathi.
1: Yebo.
4: Hey ngiyizwe umthwesi bethabayi ingane mangabe ingenzi kahle bathi ayikhuliswanga kahle. Hayi ngeke nangihambisani naloko. Ziyahlula ingane. Abazali bayikhombisa ingane indlela. Bayikhombisa abazali ingane indlela. Kodwa izona ziyadlubula into ziyaphuma nje endleleni zibe yikhuliswe kahle. Kunothola ukuthi basedudweni abangani ziphume endleleni. Zingahloniphi ngisho emakhaya, zingahloniphi ngisho noma zingaphandle. Abazali nje ngiyabaxelela impela mina ngalapho. Ziyahlula iy'ngane. Kona-ke bakhona nabo abangenawo umthetho. Kodwa nje akumusa ubopha ngebhande elilodwa. Iningi labazali nje liyayikhulisa ngendlela iy'ngane kube yizona ey'dlulundayo. Nala malungelo-ke lawa avelayo. Ngiyabonga.
5: Lobilobi kunjani webhuti uyaphela kodwa ma uphila ngiyabonga fethu khuluma nosiyala kwabuthelezi Newcastle lobilobi.
1: Yebo.
5: Lobilobi ngizwe ngimangala uma ngizwa udadewabo ngicala ukuthi udadewabo ka-Pastor Mjost ngizwa kuthiwa mfethu ugwaziwe wabulawa umuntu njalo ugcina yodwa engashonanga uma ngizwa impela kuthiwa ngathi usesibhedlela ugwaziwe umuntu wangaphandle. Namanje lo sisizwa kuthiwa ngempela usesibhedlela le nto yamangaza kwelobulobi kusuka abantu bangaphandle bezozenzela noma yila e-South Africa ngoba bazi vele ukuthi hhayi la nje kukwankuze edlemini le nto fethu ngijabhise kakhulu kusuka umuntu wangaphandle wazomgwazela ngencayo nto emzini wakhe noma kubo le nto ngempela uyibuze uyiphendule ukuthi isikahle sesinezwe linjani kanje kuzosuka umuntu wangaphandle agwaze umuntu wala e-South Africa ngoba

0: manje umuntu akakayibuke ngembobo yenalithi. And ezinye izinto kuyasibulala nalokho ukuthi nakuwo lamaqembu esikuwona asikwazi ukuthi sibe kwi-political class ukuze i-politics uyifunde ngayo yonke indlela. Manje ingakho kuzothi makuqhamuka okuqhamukayo wena uyangena lapho, makukhona okuqhamukayo uyangena, ngobani vese awufundisekile ngepolitiki. Una lo mdlalo lona odlalwayo njengamanje obonayo kahle ukuthi ene umdlalo lona kanobhutshuzwayo, omunye ibhola uyalikhahlela unika omunye, omunye uyalikhahlela nawe unika omunye, ungaphakathi nawe uyalikhahlela unika ongaphandle, nongaphandle naye mhlawumbe uphumile nange-red card uyabuya naye ungena ngaphakathi. Kuningi nje okwenzakalayo kunale nto lena njena eyenzakalayo. Kodwa mothi uyabuka futhi abantu konke lapho ababoni kuphela ipolitiki yamanje eyeyikhundla eyeziso eyokuthanda abantu, umuntu amthande nje umuntu noma ngabe kuthiwa usekhuluma into engekho right, kodwa yena uyamthanda nje ngoba nakho uyamthanda lowo muntu, akezwa mshini futhi ngaye. Uyabona nako social media umuntu impela uzubona ukuthi ngafisa ngisho ukushawana ngoba manje mina nje ngimi nosibanibani. Kusayona into esidingayo thina lena njengabantu base-South Africa vele. Yonke lento eyenzakalayo isangathi abantu ake babuke izinto njengoba ngisho ngithi ngeso lenalithi. Ngibonge Mthwesi uGugu Mambula Sikhumalo Sendlini.
1: Ningelele lobi lobi nezwi lomzansi. Mina kwami ukuphawula nje namhlanje kunama kusukuncike emabhasini kaMasipala iDurban Transport. Hayi Durban Transport sisenzele ezinye izinto. Siyathenga imivo sihlala neqhebhezana ezidobhini ekuseni sifike late emsebenzini amabhasi awekha sazi kwenzakalani. Ngezinye izinsuku amabhasi apake ko-crossing kuthwathela udizili. Into esingayazi kuseyomasipala. Siyacela kulabo abathatha ithenda uma ngabe selibehlula Nkosi banikezele ngalo ngoba egcineni siyakhokha thina imali. Kodwa amabhasi awana service. Ume estobhini uphume ngo-past 4. Angaqhamuka amabhasi uzogibela ngo-past 5 ngo-6 uzofika endlini ngo-7 uphume ngo-past 4. Amabhasi awekho kuthiwa awana dizili. U-anonymous lo ngiyabona.
2: Angibingelele kubangqongqoloza abaphekwa netshe lavuthwa. Sasala nabo sobabili. Ngingumzukulu kanokhenke. Sihlale wabalaleli semkazini. Sihlale nomhlangano ngiyabonga ukuthi ungikhombe. Sihlalo angigibele ngalo ngehle ngalo. Sihlalo angaze ngibuka la njoba obhuti laba bakamakhelwane iy'nyawo seyigcwala udaka nabasele engathi izogcwala udaka maduze. Sengiyabuka-ke ey'ntombini zakithi ukuthi ewe engabe zoba mtshingi bethu ubani ngoba indaba ethi beyingakhulumi kuthiwa thina isandla sifuna ukugudla imvulapho songoqo kuthiwa ne-TC asanezini i-TC kanti abafowethu laba abako-Nigeria bane-TC angazi nje abasebehambile nje noma bazolandelwa yini kamjwe nabo. Engathi-ke bodade ukuthi senisele nathi yenisele nongoqo kodwa into ebuhlungu nje mfoka Mthwesi abanye basele ney'ngane ey'ngaze zingishema kubo abanye kumanje mhlawumbe unenyanga eyodwa uyayisola akazi mhla ebeletha kuthiwa webasebelephi. Into eke ngiphathe kazi mfowami Mthwesi le y'ntombi zangaphandle angazi noma nazo zisiqomile nithina noma thina zisiqomanga iqhubeke zaqoma abantu bangakubo ngoba ngiye ngibone nalaba fo laba seshaswete obhudi laba abakama ngezandla nawo bayazenzela nje kodadewethu kodwa la kuthina angazi nje mina ngizwe kuthiwa nangumthwesi uqomene nendiya kodwa ngakuthina kubalula angazi noma indlala noma yini nithini intombi zakithi uthando oluningi noma nihlushwa indlala enkulu. Angibonge sihlalo umzukulu.
3: Hayi peace. Ah. Alesimasipho thokazi.

0: na kodwa ngidasha ke lilo elithi asihambe ngelqesha sihambe siye kumxholo nencambu zesintu manje kubulisa mkhulu nikwamkele ke ngelqesha kwizilo mzansi molo data
1: sibingelele mfuka mthosi sibingelele nabalaleli bezilo mzansi ngalesikhathi
0: enkosi yakhulu uhlala lovuyo uba ube inqalenye enqubo akakhulukazi umxholo nencambu zesintu Namhlanje sibheka kakhulukazi indaba ebalekile engiqondayo ba wonke umuntu ophilayo ngokwenyama iyamdinga lengxoxo namhlanje.
1: Yasi sibizothi ukuhluka kancane.
0: Yeah.
1: Sizokhuluma ngokungenisa kwabantu abadala ekhaya.
0: Eh.
1: Kodwa asikhuluma manje ngalendlela ejwayelekile.
0: Eqhelekileyo nje nabani.
1: Sikhuluma ngale.
0: Ey.
1: Yokungenisa abantu abadala basekhaya ababe neziphiwo la makhehle ayigibela amahashi
0: eke
1: lelifike lime ngehashi ngaphandle noma kukhona umcimbi kufuna kuphuma umfana ayolibambe
0: lihashi la ya
1: sikhuluma ngalabe nibathi enithi makudliwa abanye nibaphakele kuma paper plastic ama paper plates bona nibafayele izitshene ezifayo sikhuluma ngabantu ke ababehlonishwa ngaba ngamakhosi sikhuluma ngabantu ababehlonishwa ngababala befundisa esikhatheni senkolo singababala abantu ababezizigwili abefuyile benemfuyo benawo yonke
0: into
1: amen se labantu mabesaphila sibatrata ngendlela ethize
0: yeah ehlukileyo kunabantu wonke
1: yeah then mase bengeniswa abangeniswa kungeniswa laba ababengayilutho masingenisa abantu abadala ekhaya
0: okay
1: yengakho ke kulula ukuthi ungenise abantu abadala ku July uzo ngo August kuthiwa baphumile bangaphandle kancane kancane nethe niyaxabana kube nomsindo la kungabe ikho umuntu ophakamayo nje uzofika athethe ephupheni ukuthi kanti lo msindo lenobangayo la umuza kuno wenu kanjani kanja sizama ke njengoba sikhuluma ngalelo khuza ngoba sithi umxholo sikhuluma ngomxholo ezimba itopic masithi sibuyele ezimpandeni sibheka ingcambu sitracer isihlahla isihlahla esikhuluma ngaso la sisodwa kumxholo kumuntu omnyama
0: okay
1: asi mawusuza sizimane sijobelela sithini sizowe sizama ukuveza nje ukuthi umuntu omnyama urelate kanjani nezinye izizwe that is why ngelinye ilanga siyoba netopic ethi uNkulunkulu umuntu omnyama bahlangana kanjani neqiniso
0: ay
1: yabo
0: ay
1: so isihlahla silowo sisitresile la izimpande zaso ngoba sifuna ukuthola ukuthi lokubola kwamafruit okukulesihlahla kusuka kuphi uzokhomba ukuthi kukhona isihlahla ekuthiwa ngamakhiwane
0: eke yabona ikhiwane yeah
1: ikhiwane malili green wena ulibuka ngaphandle lelihlaza uthi alikavuthwa kanti leso sikhathi kufanele ulidle ngaso ngesikhathi selibovu la ngaphandle selivuthile lelihle lishayina ngaphakathi linesiswe selinezibungu akusaso uzozithola sonenkinga ukuthi umuvula ufuna ukulidla ufuna ukuqala ususizibungu ekuthi uyazidla ke nazo masowenza kanjani nalana ke sitresa lesihlahla so esomuntu omnyama Oh la mafruit abole kangaka.
0: Umsuka
1: aphuma kulesihlahla. Kungabe inkinga isemaqabungeni. Ngabe inkinga isemagatsheni. Ungaba inkinga sesiqini sasisihlahla. Kungaba isezimpandeni. Kungaba ngumhlaba esimile wona lesihlahla.
0: Yeah.
1: Sizoyithola lokho za ngoba inkinga enkulu esishayayo ilento othi masifundiswa isibonelo masingena ku 94
0: yeah
1: satshela ukuthi kuzomela sigxile kwezo

0: bangena kulezi zinto umuntu nje onesiphiwo ophuphayo ozongifakazela ukuthi kuba nabantu baphuphayo engingabona bakini kodwa abantu ababedumile
1: yeah
0: abanye ababe ngomengameli abanye ababe ngamakhosi njalo njalo omunye uxoxe futhi naye kuhambe kahle omunye uzokutshela athi angiloni Nazaretha kodwa unyazi ngiyaliphupha yabo
1: yeah
0: asikwazi ukuthi sithunyazi luyafana nje nenye inhlalisuthi nje
1: okay
0: eqongobana iqomo Nazaretha omhlophe unyazi lwenkosi kuma Nazaretha ngakho ke silibonga ngendlela ehlukile akuzoshintsha unyazi maselingasekho kuma Nazaretha kuthiwa yeselifana ama Nazaretha wonke liyohleze libalwa njengenkosi yama Nazaretha njengoba nakuthingo nabanye amakhosi angaphambili senza njani labo bantu ngabo masakha le mizi esithi siyakhela bona abantu abadala lamakhaya esiwakhaya ukhumbula ukuthi ngike ngasho ukuthi ekhaya bunobudlelwane obakhandwa uNkulunkulu mayethi uMoses eGibhithe uthi ufike uthi uNkulunkulu wobaba mkhulu benu uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka kaJakobe nguye okuthumile uthi mawusho kanjalo abantwana bakaIsrayeli bazokwazi ukuthi umuphi lo uNkulunkulu ekukhulunywa ngayo why specific kanjalo ngoba kwakufanele athi nje uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba but ukhetha uba specific uNkulunkulu wobaba mkhulu benu ngakho ke kuzoba inkinga masizothola umuntu othi lento baba mkhulu ayikho kodwa futhi aphenda athi uyakholelwa uNkulunkulu ekubeni uNkulunkulu ezichaza ngobaba mkhulu babantu uthi igama la usho uthi igama lami lelo kuze kube phakade ngakho ke lento yokuthi abantu abadala bekho is neither here nor there akukhona ukuthi si ama imaginations but sizama ukuvula manje umqondo masinezinkingo ukuthi njengoba sishayisa ngeziphi ezinye zezinto ezishayayo uyabangenisa abantu abadala ekhaya baphi laba enibahloniphayo labo othi mayefika nobuhlezi sihlale nomdedela hlale nothi ngokwe age hayi ngobe mdala but ngokwesikhundla ngokwesikhundla iprivilege anayo ingakho kweminye imicimbi uthola ukuthi umcimbi ukuthi wenze umsebenzi omuhle xaba nabantu kuchithe igazi uthole ukuthi senze izinto sizenza ngesinxele kunabantu abangekho la ngithi ke kuwena into yokuqala ekufuneka siyibuke masifuna ukubuka ubudlelwane phakathi komuntu nethongo ukwenzela ukuthi sazi ukuthi yini esiyilindele ithongo ekumele liyenze elakhethela ukuthi liyenze nokuthi yini ekumele siyenze thina esiphilayo uma bungahambi kahle sazi ukuthi lobo budlelwane lobo busuke kunakele akukazi bobokhona ubudlelwane obonakele phakathi komuntu noNkulunkulu singazoyibala lento yethongo ngoba ngisho ungaye eBhayibhelini labantu babona kukhishwa umprofeti kodwa yiloko ekhona le nto ukuthi ngiyothi manginijezisa nginijezisa kodwa ngeke nginiqede ngenxa yesivumelwane engasenza nobaba mkhulu benu so yayihlezi khona leyo lokhuza ngakho ke ubudlelwane obukhona phakathi kwethu nabantu abadala buqala la ekuthenini bengumsebenzi wabantu abadala ukusivikela kuzo zonke izingozi ezingasehlela akukho la uNkulunkulu wakwenza leso sithembiso

0: umanzi odwa. So ke balandwa lapha abantu abadala abaneziphiwo. Sethe zo 5 ezinkomo. Asingene kuzona ke manje sesihlahlela.
1: Okay.
0: Njengo yabona manje mawahlahlela inkomo. Sizoyihlahlela kanjalo la kungekhona odwa peace esingeke siuchaze ukuthi ayini nasenkomeni masikhipha ezicubo. Inegama yonke even amathapo. Njoba zo 5 ke into yokuqala engezoyisho masikhuluma ngokubangenisa abantu abadala. Ngithe umlalela wangayiluzi interest ngexa ukuthi ngikhuluma enkomeni hlana bese ethi hayi uthi ngishintshe ngiyobuka iTV mina anginawo amandla uzoba nawo amandla ngoba ngikhuluma ngesiko. Ngizobuye ngingene emkhubeni la sesingasenawo amandla ukuthi imuphi umkhuba omuhle ebesiwenza nekufaya siqhubeke siwenze ukungenisa labantu abaneziphiwo ngoba siyabadinga ukuze izinto zihambe kahle emakhayeni wethu. Mawuzolo khoza kuzokwenza into uyabika. Nami nje ngizala kade ngibhala kwi status sami ku WhatsApp ukuthi kusuka ngo 8 kuya ku 9 ngizoba ngizukwizulu ngizazi ngizoba ngikhuluma ngalokuthi ngakho ke umuntu olalele obuke lapha ku WhatsApp ubone ngoba ngilokhuza ngishilo na nomunye nawe njengoba usakaza obesakaza ngaphambi kwakho ushilo athi hayi kuzongena usibani ba
1: exactly
0: obalaleli babe sebekulinde nase emisebenzini. Masozo umsebenzi abantu abadala bayabikelwa. Babikelwa ukuthi ngelanga elithize sizokwenza ukuthi mhlambe ukuyiqondisa ke kule itopic esikhuluma ngayo ngezosho ngithi ngelanga elithize sizolanda abantu abadala ababe neziphiwo bala ekhaya. Bonke labantu babe ngibachaza babe ngamakhosi awukho umuzo ngenayo inkosi because isibongo nesibongo sinobukhosi bawo awukho umuzo ngenazo izigwili ngoba isibongo nesibongo sinezigwili zakhona njengoba ngibala nabaholi njalo njalo. So i-appointment yethu siyohlangana emngeni ngenza isibonelo siyohlangana ngasemngeni ngase road house ngase garage ni la garage la bobshell ba
1: uyawushell
0: ya ngase share garage kulwa mfula ekumngeni sizofika lapha ekuseni ngo 5 okanye sofika lapha ntambama ngo 5 kombolo ukuthi abantu abadala ezikhathi zabo siqala emini ngo 1 ukuya ntambama ukuya ebusuku zize ziyophela ngo 6 ekuseni la sineshow ukuthi basuke bekhona. So ke even abantu abaphilayo uma unama kukhona umcimbi baqala ukuthi makunomcimbi ngaphandle makuwumncwabo la kuvele kuloku kuphithize kanye nabantu uma baqala ukubona emizini kuzoba nomcimbi kuqale kushunqe emini ngabo 1-2 ubona ukuthi ngathi kukhona into
1: ezokwenzeka.
0: So ke masubabikelile ngoba into ongafuna ukuyenza ukuthwala ikhanda uye emfuleni ngoba uzokuthiwa bahlale emfuleni uthi hayi ngoba abantu abafile laba ngizobafica behleli lapha abanamsebenzi ayikho into enjalo. Wenze appointment nabo ukuthi aniyohlangana khona lapha and kuhlanganela ukuthi akukho ngxoxo ezoba khona lapha emanzini ingxoxo ezoba la ekhaya.
1: Okay.
0: Siyobalanda sifuna ukuzobangenisa ekhaya labo. Ihlahla indwangu ebufu njengoba nisebenzisa ugagani umganu umlahla nkosi manilanda imoya yomuntu oshonile kwele case ihlahla kuzoba indwangu ebufu mangayona indwangu ebovu kuzoba lubhoko ubhoko uyalaza
1: lazi kahle ubhoko olubhalelaveni
0: yeah
1: yeah
0: phela namakholo aliphatha ngithi noMoses eBhayibheleni wayeliphatha
1: ah unyanisile namakholo yeah
0: so kuba ubhoko nakuma Nazaretha ke alokhu zile
1: amazweni bathi sisikhathi.

0: Dale.
1: Ya,
0: dayibona.
1: So ke uma sisho kanjalo ke kusho ukuthi ke abantu abazoya lapha elokhuzini emanzini wakuye kuhanjwe nenkomo eyodwa, inkomo yokubageza njengoba ziwu-5 nje ziyasala lezi u-4 ekhaya. Kuhanjwa nenkomo eyodwa yokubageza manifika lapha ngoba njengoba nihlezi baningi abababizayo babasebenzisayo la esibongweni bebasebenzisa ngezindlela. Omunye angababiza eyothwala ngabo, omunye angababize obaphendula ukuthi athakathe ngabo. Kubola wonke umuntu oyempepheni uyemsulwa. Ifaka lento noba ufika ekhaya ufika uphakela ukudla, uphakelwe umuntu ukudla njengomuntu okunikeza ububele kanti ufakela umuthi phakathi. Nedlozi lingena kanjalo kulezo zinto. So ke inkomo yokuqala ngeyokubageza njengoba ubalanda. Uma ufika lapho ufike ukhulume kusho ukuthi uzolanda abantu abadala ubakhunge ngobuhlalo lobo bomhlophe. Esikhathini ke semali ungabakhunga nangemali, ungayisebenzisa imali. Imali emhlophe ke ishumi ngu-R2 ngu-R5 esikhathini samanje. Ufike iphonse emanzini usho ukuthi ngale mali uyabakhunga amalokhuza abantu abadala abaneziphiwo, ukhunga amakhosi abo ukuthi abakhulule abadedele uzobalanda. Bese uhlanganisa amanzi nenyongo yayo inkomo ubageze. Leyo nkomo ke yayigqitshwa mase kuqediwe, igqitshwa lapho ayilahle emanzini ngoba imifula ingcoliswa ngoba siyasho ukuthi kula kuhlala khona abantu abadala. Bese kuyasukwa kuyagoduka. Makushoti uma ubagezwa uzofefe nelokhu nobhoko luwasha ubhoko okanye indwangu leyo ukuthi ibe clean, bahlale beclean kuyo. Khumbula umoya womuntu awuna movement okwazi ukuyenza mawuphumile lokhu zini enyameni. Kunento ekufanele ngoba lo mzimba bukade ulihlahla usuke sungasanyakaza. Mina le nto angikhulumi ngento engizwa abantu ngake ngaphupha umngcwabo wami. Yabona kuphithizela, ngayibona imoto efika nesidumbu. Yawo manje mina ngiyazibona inkinga. Yabo uma uthinta umuntu uzwa wena ukuthi akakuzwa, yabo kuze uzwa nje uthinta ukuthi noma uthi uyakhuluma uyalizwa uzwa ukuthi
0: akekho umuntu okuzwayo.
1: Uyayibona leyo nto. So akuzona izinto. And ke ngenhlanhla amaphupho ngiyawazi zali ngiphathe kabi lelo phupho lelo. Zali ngiphathe kabi ukuthi kusho ukuthi sengizoshona, but kwakunempendulo ethize kwakufanele ngiyithole ngendlela ephelele yomuntu. Khumbula ukuthi ngizalwa kumkhokheli wamawesile ongumgcini sihlalo wamawesile. Kunenhlesa yenkolo yobuKristu kimi eserious ngikhulele wesile. Kunezinto eziningi ze-religion engikhule ngazo engithi mase ngithole ezinye, kakhulukazi lezi engisuke ngizithola kwamaphupho, bese kuba nemibuzo ekufanele eminye iphenduleke ngokwamaphupho. So ke mase nibagezile niyahamba nabo negoduke niyofika ekhaya. Process yokulanda umuntu njengomuntu osuke eshonile mhlawumbe kulanda umzimba wakhe emakhazini, noma laba basuke benolwazi lesinto ngempela kulanda umoya wakhe la esuke eshonele khona, uyabikela ukuthi manje indlela yethu izohamba kanje nakanje, lana siyawela mani bona simile la kwenzeke. Nalapho-ke uma ukuthi umfule beniye kuwona uqhelile mhlawumbe ude ukuthi nihambe ngemoto kwenzeka kanjalo, nami nibika manje ukuthi kwenzekani mani nivalwa irobot. Hayi ngoba sesifikile la siyakhona. hayi.

0: yabona amangizovumiswa amaphoyisa nihamba nabantu abadala esuke seyingasalungile vele isuke isho kusuke kuzimpawu nje zokuthi le nto niyenza ayikho anikwazi phela ukumiswa amaphoyisa okanye kuthiwa imoto ifile nibe nihamba nabantu abadala kusho ukuthi nenzani kanti fine imiswa lerobot
1: eyi mkhulu washo enye into-ke manje kodwa ayiqhumisono mhlawumbe
0: kwenzeka ingozi hayi kanti iphileya nto besithe kufaye basifikele. So mane fike ekhaya esangweni. Ngihleze ngisho kumuzi wesintu nesango noba kungathiwa ubiwe. Awuvele nje ukungena ngalana ngala kuba nendlela ekukhombisayo ukuthi la ekhaya kungenwa ngale ndlela. Yeah. So le nkomo idliwa ngishilo ngathi iyagqitshwa. Sekufuna kuphume abantu ba la ekhaya bonke. Ngisho ingane eqeda ukuzalwa banihlangabeze ngoba akekho umuntu omkhulu ngaphezu kwalabantu abazongeniswa la. Ma usala ngaphakathi kusuke kuyisayini yobukhulu leyo ukuthi wena usuwumuntu omkhulu. Sesingakhuluma ngomuntu ogulayo lele phansi. Hayi mesamba kufanele iwona dingekayo phela uma kuzohlanganiswa labantu. Iwona esiwadinga impela ukuthi abe khona la ngasesangweni. Umuntu ongalokhuza umuntu ongakwazi ukuhamba ogulayo lele phansi. Kuzwane enkomo yesibili-ke yilaba ebebengaphakathi ekhaya manifika. Bafika-ke baningenise ngayo le nkomo basho ukuthi sizomukela abantu abadala bala ekhaya abaneziphiwo bebelandwe emanzini. Sicela-ke singeneni sonke ngaphakathi okuningi siyokukhuluma ngaphakathi endlini. Leyo inkomo yadliwa inkomo yesibili leyo kubangenisa kodwa inyongo yayo ihlanganiswa nomswane ibese iclean umsamo noma ungathi ukusinda noma ungathi ukuchela kodwa izosetshenziswa ukuclean umsamo kuleyo ndleni bangenisa kuyo ukuhlambulula ke manje wona. Khumbula ukuthi bona bageziwe ihlahla obaphethe ngalo ligeziwe sekufaya kuhlanjululwe umsamo. Right. Sithi yadliwa ke leyo yesibili.
1: Yeah.
0: Esithathu. Ngeyokubika njengoba sebengenile la ekhaya ukuthi ke nangu lo muzi esihlala kuwona. Njoba sihleli kulo muzi nazi izinkinga esibhekene nazo la ekhaya. Ezisihluphayo esifisa ukuthi ke nesixazululele zona ezisehlulile thina njengabantu bala ekhaya kungaba abantwana bawuthola umsebenzi kungaba impilo kungaba inhlupheko indlala noma yini nizibike zonke lezo zinto.
1: Yeah.
0: Bese kube zilezi ezimbili ayethe sezintathu manje
1: sesizimbili ngoku
0: yisithebeke lesinibapha sona lezo zimbili kumele kube inkunzi nemazi noba inkunzi nesithole insikazi.
1: Okay.
0: Yisithebe manje nibapha sona ukuthi nje wasinibabikele lezi nkinga nawo ukudla enibapha kona njengosign ukubakhombisa ukuthi like akusadliwa njengoba babeshiye kudliwa. Manje ke zizinkomo lezo zinhlanu ziphelele. Esikhathini samanje ke sizenza ngezinkukhu ezi-5 ezibovu. I-process iyafana. Siyabageza ngenyongo nomswane wenkukhu. Umswane wenkukhu ke yingingila ukudla lokhu kuphakathi engingileni enkukhwini. Ungenzi mistake abantu. Ngoba kwalento yenkukhu abanye khona lomuntu okhula kungafuywa ngankukhu uma ufuna ama inkukhu uhambe uyithenga uzothi ukhuluma engingela umuntu agijima sike sikhikhili lesi sisemqaleni indlelo.
1: Indlelo
0: khona lento ekuthiwa indlelo
1: ekuthiwa sesikhikhili
0: le bala emqaleni asikhulumi ngaleyo ma sikhuluma ngengingila noba ingila ngesixhosa sikhuluma ngale yanto eyisikhwama esihlala ukudla sekugayekile oyithola lapha ngasemathunjini nangasezibindini. Othi moyivula ngaphakathi uyithola ihelo
1: Tolkien.

0: kanga uzowenzeka kwinto ufica inkukhu ebolile nezimpethu lapha ayikho right ngoba kwezinye isikhathi ngathathwa zezikhukhula nje gcina siyongena emanzini kanti amanzi siyawahlonipha amanzi siyawahlonipha kakhulu amanzi ngenxa le zinto ebengizisho ukuthi kunemimo yeminingi ehlala lapha
1: emanzini
0: so ke inkukhu yesibili sishilo ukuthi sizoba ngenisa ngayo abantu abadala makufika ekhaya sase sithi ke sizothatha inyongo yakhona nomswano wakhona sichele umsamo noma kukusinda noma yini oyibiza ngayo kodwa sikline umsamo ukuze sithi masilubeka lolapho noma leyandwangu siyibeke endaweni eclean sathi ke sithathu sesiyababikela ukuthi nazi izinkinga njengoba sibangenisa la ekhaya asihlali la asiyakwezwa ngamaholidini nazi izinkinga esibhekene nazo la esilindele ukuthi basixazululele zona and ngoba sesilande bona silandele abantu bokugcina lezi ezimbili sesibanikeza isithebe zo-5 into ebengihlophe ngiyathanda ukuhambisana esikhathi into ebengihlophe isikhathi esizayo lesa ngesibuka ungathe ngani masemuva
1: isonpela lesi
0: siphi
1: lesi
0: haye angiboni mina sivile la
1: oh hayi
0: sibona lesa ngesibona lapha
1: kuphela kuphela
0: oh okay
1: yeah
0: yeah so ke namhlanje ke bengithi ake sibuke lento yokungeniswa kwabantu ekhaya abantu abadala bese siphunduleka sikhohle ukuthi kukhona abantu abanamandla kukhona abantu abaneziphiwo esingathi masicela kubona kufezakale ngoba kwalento okungenisa ekhaya uquqaba lo labantu abadala kushiwe labantu ababalulekile abawukhiya yikona lo wenza imesami yethu ibentekenteke kangaka kancane kancane uyezwa ngoba iqiniso lethu kwalento yokuthi uphume uyohlola isayini yokuthi umsamo wakho kunenkinga ngoba kufaka ngabantu bakini bayakhuluma nawe emaphupheni mawulele fuze ngabayakhuluma nawe emaphupheni kwakona ukuthi ningakhuluma emaphupheni inkinga serious le ekufanele ukuthi silukhuze sithi masihlama hlongwana sisibheke isihlahla ukuthi lesihlahla sesicecishelayo sithela mapha amafruit ngoba isihlahla sama apula asikwazi ukuthela ma orange
1: ayi yeah
0: masithela ama orange isuke leyo nto isho ukuthi kunama complications akhona ngakho ke nathi sile sihlahla semnyama sikwazi ukuthi masicela ukukhanya kuzuba umnyama kanti ayikho into errong eyenzakele ngakho kufaya sibheke ukuthi obani abanikazi bomuzi obani laba abanye zihlalwe zithize kufaya sezihloniphe
1: yeah
0: kwa ngitshela ikhehlela lihamba ngehashi malihamba yingakho namanje ukuthi mawubike imoto emsamo uthi lihashi uthi hayi nalo ihashi sengizohamba ngalo ngoba ukhuluma ilanguage abazoyizwa
1: yeah
0: lela khehlela lithi malifika lihamba ngehashi gijima umfana ayolukhuza olibambe lihashi libanjelwa ubani namhlanje malingene la ekhaya yikhona yena izinto sizenzayo makukhona imicimbi esiyenzayo esymbolizer ukuthi laba bantu sibamemile siyafuna babe khona la ekhaya
1: hayi
0: mawuthange mangime ngoba ngumphathi ohlelo
1: kunjalo mkhulu kunjalo mkhulu asibambe apha namhlanje kodwa umphulaphulo uyongena pha ke ku Facebook ngabhala phila mzimba health product abese ke uzoyithola le ngxoxo le singena kundaba zakwa phila mzimba manje mkhulu ndiyazi ke kuninzi kakhulu abantu abangincedakala ngako hloma nje ngepeni nephepha inamba umkhulu osinikeza kugqibele asingene emkhulu zakwa phila mzimba
0: sibonge mfuka mthosi i-disclaimer yethu ngale topic ibithi yonke lento sisho yakuyonezi lomzansi ingeyakaphila mzimba njengoba manje sesifakaza futhi ukuthi kwaphila mzimba kunesikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho esivula ke ithuba njalo mangolezine nangomgqibelo ukuthi abantu babe naleyo nywe bayokuthi makukhona la besala khona ezintweni zesintu si pende futhi sibachosha.

0: sibahlomise ngale uthi bakhokhe imali ngoba isiko awazi ukudayisela abantu isiko labo. Inyosi ebonge inkosi imbongi ayikwazi ukuthi mayibonga ibe sithe sizweni naye ke ngikhokheleni iprivilege leyanto leya
1: ayikhokhelwa
0: muntu i-contribution oyenzayo
1: ichaza ke
0: namanje inyosi akuvele kube noba ubani isiphiwo leya yeah ingakho ethi noma ibonga nje inkosi noma ngaba kunamagama alumelayo inkosi ngeyisho ukuthi mayijojo ngomkhonto iyemukela ngoba iyazi ugcotshiwe lwami nto leya nto ayisho isuka kubantu abadala. So ke nathi siye sivulele lo thuba emakungu lezine nangemigqibelo ukuthi abantu bafike ngaba ngamaphupho ngaba ngamasiko zonke nje izinto zesintu abasuke befuna ukuchazeleka zona. Sivula ngo 8 ekuseni sivale ngo 5 waphela mzimba sifula zonke izinto asina holiday. Asikaze sibe ne holiday ngoba abantu abasiqashile bafika zonke izinsuku.
1: Inkinga
0: abantu abasiqashile yilabantu esibe laphayo. Sinezimbiza ke zokwelapha lapha. Sinejuice nje kukhona abantu abangafuni ukujima kodwa bafuna ukuthi bashise amafutha emzimbeni.
1: Yeah.
0: Basilime. Sinayo ijuice ke yokuhlisa umzimba isisindo kubantu abanaleyo nkinga. Benabantu abanenkinga yesiso esiqumbelanayo. Ekuya kanzima e-toilet sinawo imbiza yalokho yokuthambisa isisu sisu siye kusiqumbelana kube lula noma uye e-toilet nokuphila nje ngaphakathi. Sibe nembiza yameqo eyikhomba imbiza ephuzwayo nembiza echathwayo izinyamazane ezishunqiswayo uma unenkinga uthi imimoya emibi miningi egcikini. Sinentelezo yokuchela uma kunemithi eyatshalwa egcikeni lento eyenza ukuthi uma uhamba egcikeni kube buhlungu izinyawo njalo njalo. Uhlushwa sesilwane uphupha wenza ucansi uphuphudla uphupha ubeletha ingane okanye nje futhi unane lokhu nezichitho uhamba nazo. Sinawo umuthi wesilwane ogreen umuthi ogquma ugeza uphalaze ngawo sibe nezinkamba ke zahlukene imithi emhlophe kulabantu abanemimoya abantu abadala bathe ngakalungiswa obathola nje izinto zabo zibheda kumnyama kungalungi lutho ukuthi abebambisa ngesikhathi engakayenzi lento ayazi ukuthi kufanele yenzile.
1: Yeah.
0: Sibe ne khombo yeziwasho khombo kamaqaqa umaqaqa ke sesiphinde ngoba mozobuka eziwashweni zakaphila mzimba amakhombo amaningi okuziklina ahamba nomaqaqa ngakho ke sesiphinde sathi ngoba abantu baloko bewufuna kodwa umuntu afika athi ngifuna lesiwasho sesiphinde naso savuma ukuthi ke umaqaqa umuntu sezowuthola wodwa uhamba wodwa mangaba kunesidingo sokuthi ube nenyongo simthele nenyongo makukhona la efuna ukugeza mhlawumbe waphuphunyelwa isisu wangageza mhlawumbe ekhaya kuyashona bangageza njalo njalo siyayenza leyo nto uhambe wodwa nje sinayo ke neminye imithi njengokuthi nje mawushiselazi izinyawo ubuhlungu ezithende siyalokhuza sinomuthi ocotshwayo lo amuthi kushaya nesibhobo muphathwa sesibhobo ugcobe nje hayi yeke lo angisho lo isijobo khona imbiza nje ebandayo khona imbiza nje ebandayo iyacotshwa nayo njengesijobo kanje gcoba la kubuhlungu khona makwezi zithende usokhe izinyawo lezi uculise izithende zakho elokhu zini kuyona uzobona izofika ishaya yonke leya lokhu za leya nto leya. Sibe nembiza esebhodlele leligreen kubantu abahlushwa amadliso. Sibe nembiza eselokhuzini ebhodleleni eliblue kubantu abanenkinga futhi bafuna ukuthola abantwana bengabathola abantwana. Asikhulumi ngomuntu onamashubhu avaliwe. Sikhuluma ngalabo abasuke blokile ngenxa yokugula okanye amalumba athezenziwa okanye wavalwa ngabathakathi ukuthi angabathola abantwana. Sinebhandi ezinsizweni ibhandi leli elifakwayo engalweni

0: makhona into oyibonayo ukuthi ayikhale ngifisa ngathi ngayiphosa kumamdodo kangibhekele anike nomlaleli ekhaya kayibhekisise ukuze nami ngizobona ke la ukwazi nokuphuma nesinqumo inkosi impela masowuzwa ukuphawula kwabantu ngokuhlukahlukana eyindaweni futhi ke zahlukahlukene olamdaba olanamhlanje udaba siyalibuka ukuthi ke libheka kumuntu oyedwa uyedwa nje isiqu sakho wena uqobo lwakho ukuthi ke manginezinto ezenzekalayo ongakwazi ukuphilisana kahle nomphakathi noma ke nawe nje kunezinto ezishayisa amakhala ngawe uyawuphose la ubhali ngoba nobhalile manje uthi hayi mamdoda ke ningibonisene ningibukuseni ngeke nansi into engiphindaphinda angisazi kumele kanjani umuntu onjani okwazi ukuthi ke acabangele ukuza kuyena ngakuphela uthi mamdoda nginenkinga bakithi inkulu kakhulu inkinga yalo dadewethu uthi ke nginobabo wezingane ayiyodwa zimbili lezi zingane sikulose agcina ukumbona kuneminyaka emibili singamazi akasithinti kamntwana uzithulele nje nami futhi engakhetha ukuthula ngiyibukele angisenandaba nje sengamukela ukuthi ke ukhona kekho ngiyazikhulisela abantwana bami kodwa ke manje into engixakayo njalo uma ngabe nenkinga le nto ngiyayibona ukuthi iyangiphindaphinda uma ngabe nenkinga umuntu wokuqala amthintayo imina uthi noma sengimsizile especially kwisimo sakho sempilo uma ngifike ngamsiza ngoba kaqali kuyaphinda uma ngabe izoba nenkinga uyangithinta ngimthathe ngimnayekele ngimnese ngenze konke bese ke uma ise-right kuthi kokwesinye isikhathi bengikwenza lokhu nginethembo lokuthi hhayi kushouthi izinto sezizobuyela esimeni phakathi kwethu naye uthi hawa vele kumuntu uma esesindile abuyele ey'tayileni zakhe zakudala uthi kucaca ukuthi hhayi impela akuphilisaneki naye manje ngibuza ukuthi mamdodo ngisizeni lo muntu ngayivala inhliziyo yami ngathi ngeke ngisophinde ngimsize ngoba unakungigila nabantwana laba basajabula khona uthi okubuhlungu khona loko okuncane okungakamazi sisi kahle uma esehamba ethula udu manje njengoba ke sengithinte sefuna ukubuya enenkinga ngizomsiza futhi mamdoda ingane yami iphinde futhi i-attache kuyena aphinde futhi uma ise-right aphinde amngishiye ngisale nemibuzo kulezi iy'ngane ngenze njani kulesi simo somuntu ozicabangela yedwa ikhona into enjalo ukuthi umuntu athi mekade ewuye e-right angakukhumbuli kodwa mek aba nenkinga umuntu okuqala amthinta yimina esimeni esikanje mamdodo ngenze njani ngiyafuna ukumsiza ngoba ngena into nenhliziyo elikhuni kodwa ngase ngiwuvalile umnyango ngathi nje sophinda sondela eduze kwami nabantwana bami ngoba ungizwisa ubuhlungu ngasonke isikhathi ngeke ngise ngiyapholisa kodwa ngibone ukuthi ngitshele mamdodo uhlobo lomuntu sengifuna uku-understand ukuze nami uma ngiqhubekela phambili ngimsize ngibe ngilaphekile emoyeni ukuthi uhlobo lomuntu olufuna ukusizwa uma ngabe lona lisenkingeni kibile seyinkingeni ey'hlwahlukene uthi nomntwana wakhe lo mdala uthi ube ngihlupha ngohlobo oluyisimanga kodwa-ke yayibamba yishisa khona zinjala ngikaze ngimthinte nangolulodwa usuku noma ngabe kuthiwa zishisa kanjani ngoba-ke uvele usuke ngekho mamdodo ngi-understandise uhlobo olunjani lomuntu olukhumbula wena uma ngabe-ke lunenkinga kodwa uma ngabe sa-right akakwazi nokufona nokubuza ukuthi kwakona abantwana banjani kwesinye isikhathi nje akafiki ngoba phela uyakwazi la sihlala khona mhlampe akangasho ukuthi uzobona mina azobona-ke noma ilo mncane-ke ngoba phela yena akakamazisisi kahle uthi mamdodo ngilaphi ngitshane umlalela ngilaphi hlobo luni lo muntu olunjengalolu olungakwazi ukucabangela umuntu uma ngabe esa-right kodwa uma ngabe esenkingeni kube uwena wokuqala zomthinta ugijima abe-right aphinde futhi alibalo wena ngisize mamdodo phosa kumlaleli wakho angisize ngalolu dabu sikhona-ke ngiyacela simelaphi bakithi ukuthi kulolu dabu olukanje enzenjani kumele amsize memsize enzenjani aye kanjani ukuvula inhliziyo ukuthi hhayi impela ungathi izinto sezizolunga what kind of a person lolu hlobo lwalo muntu oluhamba lihambe libuye ngoba naku luzodinga usizo kuphela uma ngabe lisenkingeni kodwa uma isa-right ukuthi angimboni nangokhalo angazi nokuthi njani ngisho ukuyi-explaina nokuchaza lutho mamdoda angitholi lutho ngisala nje nginje futhi ngamukele 0604807164 noma ubhale urekhode ka 0638208448 ake simlaphe sibone ukuthi-ke angakwazi nokuphola kule nkinga abheke naye ne-decision nako konke okunye kuyaphambili enzenjani
1: Sweet Dodo kuyi

0: muntu onjani okwenza into kanje. Enye into eyayibe khona okuyiqiniso ukuthi umuntu udalwe umdala. Umdala abantu badale bangafana basukahlukana. Lukhona nenyuhlobo labantu olunjalo. Kufika kuwena ngoba luzofuna usizo. Maliqeda lithola usizo luyahamba. Malifika phambili luqala liphinde libuye just to come wena luzothola usizo. Uhlobo lwabantu abathile lunjalo. Lukhona uhlobo olunjalo. Uhamba ngeningi ngokuhlukahlukana uyabathola abantu abanjalo.
1: Okay.
0: Right. Bese usisi into ebengingayisho izoba nzima mhlawumbe kodwa into ekumina ngingathi asikho clear kahle la ukube kuthi uyakwazi ukuphendula noma ngithi mina ngoba ake sithi ke ngenxa yaloo nto usehlambe asithi umove on nje abesabuye ubaba ngoba esifuna usisi inkingi lana-ke usisi usamthanda yini. La iproblem ikhona ngoba as much as ibuya ngoba izofuna usizo but uney'ngane zakhe right kodwa-ke okukhulu nawo konke yena usenayo nenhlanzi ngaye ngoba khona nento ethi angahamba azomuva on ngoba ethi umuntu ubaba wenza nje kodwa ubaba masebuya isibuya futhi ifuna usizo ezo express kuyena then aphinda ivuke leyanhlanzi then la usisi into bengayisho noma bengayibuza yena yena usenawo yena uthando lwakhe kuqala.
1: Alright, no ngoba ulalele ngicabanga ukuthi ekuhambeni kosuku kweshow sizozo ubuzothini uma cela iphendule both side uma ikhona inhlansi uzothini uma ngabe uma ikhona inhlansi let's say ikhona inhlansi kodwa manje ngenxothi lehamba enokuthembisa kanje enzenjani uma ingekho enzenjani uma esemuve on enzenjani uyichaze ngendlela ezo-three
0: ngithi bengifunga uyibheka ngaloo ndlela ukuthi la uma kuthi usamthanda yami into izothi mina akadecide yena ukuthi ikuphi ufuna ukubekezelela lokhu noma udecide ukuhamba.
1: Okay.
0: Yini nje ukuthi ngifuna ngizwe la ukuthi usamthanda yingoba ma ku inhliziyo idla ithanda khona lento esizule sithi inhliziyo idla ithanda noma ngathiwa usehambe wamphoxa ngana kanti yena bedecide ukumuva on kodwa lo uma esebuya ezocela ukuthi awunawo ngicela ukuthi inhlansi uma sivuka kuzokwenzeka ngoba inhlansi ikhona nayo la inkinga la bengingathi mina ngokwami uyena esadecide ukuthi wenzenjani noma uyamhlalela njalo ngoba ngikuthi angithi isidalo isidalo esidalwe umdala esokuthi nje uloso ukuthi uzohamba kuye ahamba kuye ahamba kuye yena mehlala usisi mesamthanda mehlala uzohlalela abekezelele leyo nto athathazele ukuthi uyozashintshe ma seyishintsha
1: ngaleso sikhathi
0: ngoba uma ngokuthi usamthanda kuzoba inkinga ngokuba kwengangakhe kodwa-ke uyena ozodecide mesamthanda bengabe nalapho ngokwangi mesamthanda uyena ozodecide ukuthi udecide wenzenjani kodwa inhlansi uma isekhona kube inkingana. Ngiyabonga.
1: Kulungile, siyabonga nathi. 0604807164 tobhalile ngiyabingelela ngiyanibingelela nonke ezweni lomzansi cha sisi ukushiye ney'ngane wabuye senenkinga waphinda futhi my dear awukwazi ukumsiza kwesithathu uvele uyamsiza ngokunakekela iy'ngane zakhe miyeke manje phuma nosizo lwakho girl unakele nazi iy'ngane zakho. Oh Nkosi yami uyizwe kahle indaba wena obhalile impela akaqali ukumsiza kukona kwesibili kwesithathu manje thi usiyaqhamuka nokuthi azomsiza ke ngikushuthi ngiyichaze kahle iyezwakala siyakwamukela ezweni sawubona
2: sawubona wemangongo
1: yebo sawubona
2: ninjani empilweni
1: hayi kuyalena le singezwa kuwe
2: hayi siyaphila bese ngibingelela amabhebhi ela manje
1: uyakuzwa
2: yeah. Hey, madodo, I know.
1: Yes, I know.
2: Yeah, hey,

0: sithi kumele akwazi ukwamukela isimo njengoba sinjalo abesenayikhohlwa yena. Yabona nje mina uma ngase ngimlandise ngesimo sami. Ngazibuza upartner wami weminyaka esengenzela into engingayiqondi nengangibona ukuthi uphelelwe uthando. Ngazibuza ukuthi yini engathi uma ngiyenza ngizizwe ngi-proud of myself. Ngabe sengithola ukuthi into engingayenza ukuze le nto engiyiyona ingashintshi ukuthi ngifokase ekuthandeni abantu abami bakhe yena yena lo ongenza into ezimbi. Bakhe yena. And into futhi engifanele ngangayitshela ukuthi kufanele ngiyenze ukuthi ngifokase emsebenzini engiwenzayo. Bekuzukhola ukuthi sisidodo ngaleso sikhathi omunye wase-university ababili besase benza umatric. Waphumelela nalo seyasebenza uphethe nje kwenye inkampani enkulu nalaba sebeyasebenza futhi bobayi-2 laba abanye abalama lo mdala. Sengisho ukuthi emsebenzini ngathola ama-promotion awu-2 kunento engangifokase kuyona ngempela yenzeka ngale ndlela engangiyinikele ngayo kuyena. Ngathi enhliziyweni yami, it must just let it go. Kona kubuhlungu kunjalo. Uyangizwa mamdoda?
1: Ngiyakuzwa.
0: Khona kubuhlungu kunjalo. Engithukeni emgaqweni bathi abantu wenzeni athi akenza ngalutho. Pho yini? Athi hayi ngithe sengithi ngishawa umoya, sengithi ngiyabuya manje akasangamukeli. So kufanele ngimthuke. So manje I know into engiyibuka kuyena bandla. Unaleyanto ukuthi uthi ngimkhombise futhi ukuthi mina angikhohliwe uyena. It's just a waste of time, man.
1: Waste of time. Yo.
0: It's just a waste of time ngoba yena khona lojabula khona uzwa la ngenkingi.
1: Ayi wazwa ibeka ke manje iqinisa nje lo shoyo.
0: Ngeke ngakho ngithi akade ngihlezi ngilalela, ngihlezi ngikhona kwishow. Kodwa nje angiyena umuntu othanda ukukhuluma njalo. Kodwa mangibona ukuthi into isensitive kakhulu kufanele ngibe negalelo. Hayi ngakho ngithi namhlanje othi ngicontribute. Uma ngase ngimlandise nje mina ano lona inkinga. Kubo bona labo bantwana bami labo engithi ngifokase kubona, yebo ngiyajabula baphumelele. Khona enze le nto bebadala, usashumayela ivangeli lokuthi babweni uyabheda mubi wathi abacinga.
1: Mawubakithi. Unkulunkulu.
0: Last Friday sifika undodakazi wami la omdala wafika ngemoto lemsebenzini. Ngingena ebusuku isikhathi esiningi mamdoda. Wafika lemsebenzini wangaga wakhala ngithi mina mntanami kodwa ukhalelana. Uthi we miss you dad. We miss you dad. Hey, konke kukanje kayi kukanjena nje. Ubaba uma wethu wasimeshula ingelo lokuthi sibe nawo baba kanti baba havu nothando. Last Friday lo sibuya kuona. Awone ngikutholayo ngithola ukuthi ngo-December yena be very same nkosikazi wami lo nganginaye. Ngo-December wangala ema-30 years. Wayehlela ukuthi ayise umfana wami ona 17 entabeni okade enza umatric last year. Kwatholakala ukuthi ekhweni lami usisi uyashoda ngezimali. Bangitshela ngo-January February ukuthi uyazi ukuthi inkosikazi wakho beyehlela ukuthi alethe ayise ingane entabeni. Sambuza ukuthi kutshenini yeni wena, wathi yena hayi akasiboni isidingo. Nami inkosikazi wami ngenza njengoba enza yena lo sisi. Awanje last week umfana wami bephethwe yi-throat. Hayi ingane iphethwe yi-throat. Hayi ngahamba ngayo ekhemesi. Ngawubuya ne-medication ngamnikeza. Hawu siyabonga. Last of last month ingane yabhukha itikiti ihambe e-Cape Town endodeni. Hayibo, siza babawabo, le ngane le iyangixaka, iyahamba, sesizwe sesibona ngefonini la ukuthi ibhukhe itikiti se-Cape Town, iyonqunywa abantu e-Cape Town. Ungibiza uma ngabe ebona ukuthi le ngane sekufunakala izwi lendoda kuphela. Ithi ngale last week baba ngangithi ngizodlula ngikuthathe la uhlala khona sihambe sephavaleni siyodla out. Wathi uma uyehle emotweni ngoba naku uthi ngoba naku ngithi ngizothatha wena. Ungidinga uma kunenkinga musa ukubeka ama-feelings kumuntu okuyuzayo. Ngiyaxolisa ukusho kanjalo kanu. Kodwa kumele ngisho.

0: Ishini iyamanje. Sikhuluma ngento yamanje. Amsize noma athule ngathi akonakele lutho. That's my biggest question. Amsize noma athule ngathi akonakele lutho. Siyakwamukela izwi, sawubona.
1: Mangongoma niyaphila.
0: Siyaphila.
1: Sikhona mfethu izudelele libiza lila.
0: Ehhe.
1: Hey, ngilalele la mfethu. Isihloko sibekile.
0: Yeah.
1: Esithinta abantu ababili. Omunye wathi uma imbona emgwaqeni noma endleleni. Wathwazama muhle umuntu asemuzini wabo. Walicela uxolo wamncoma.
0: Yeah.
1: Wamupha incomo. Wamamathikana wajabula ezwa ukuthi ugezile. Uluka kahle ubuya kahle.
0: Yeah.
1: Mfethu uyazi kunalento engangayisho la ngelilanga nathi engathi thi kungathi mangena ebudlelwaneni nomuntu ukuthi uthathe isikepu nje noma umfunde kahle umuntu maniphila naye engathi okuningi niyeza nakuphuthuma ngabe kokubashelana la okuhlaba khona ningakuphuthumi senihambele nje kenibukane nifundane kahle uthi noma ngililanga ma kuthiwa ke seniyaphilelana kahle umbheke ubashibani bakini ubashibani bakini noma ingabe la kuhlala khona yena umtshethe uyazi ukuzofika udadewethu lanobhuti bami ebesizombheka lapho ukuthi isandla sakhe sihle kangakanani kubantu bakini makufika abantu bakini wena ntombi osuke kuyena noma uma kufika abantu bakubo isandla sakhe ngaba siyatsheka yini noma ngaba sukwi-level na ngapha nangapha ngoba kuyenzeka uphile nomuntu kanti uphila nomuntu nje akaze abe nabo noma akaze abe nalo uthando nobudlelwa nobuhle siyaphila kwesi sikhathi uthole omunye umuntu ezokwena emagame kunalento ayidinga sengayitholi ebese ngakutshela ukuthi yazi ngoba bengithanda dodwa kodwa lokho ebengifuna mina awuyikhona angakutsheli okunye ke futhi lokho okuse kube wrong othandweni uma kuphilwa noma kuphilelwana mfethu udadewethu uyamuzwa mayithi lo muntu uthandane naye kwayisikhathi ongangukuthi uzowababuthaka naye lo muntu enyameni kodwa wawevuka naye
0: ya
1: uma even beseligadlanga kuyena udade wethu akafane ndaba lo muntu usethi hayi khona aviwe noholoko akafani nani yena okurongke nokho lokho uma ngilalela ingxoxo yakhe umuntu ofana nalowo ufuna uphume kuye ngoba akasiyena umuntu ake ngibeke nje kancane la uma uphila nomuntu mfethu kunalento ikubiza ngokuthiwa ukhona 100%
0: okay
1: mufa ke nawe ukuthi uthi uno 100% ebese uzowuthatha wena lo 100% wakho nawo unikele kena wonke yabona kuyenela ukuthi uma uphila nomuntu awuyibekele noma u 15% noma u 20% uma uphelele u 80% ophela uyezwa ukuthi uthando luyakushisa ebesiyishiyela u 20% ukuthi uma ngiphoxeka ngalo 80% wabe ngimeze wona sengiyokhalela lo 20% wami ebengiyibekele wona yabona ngoba manje uma usumnikeze wonke 100% leyo nto iyayidali enga uze ugcine usuzonda nabantu abangenalo icala ngesimo sokuthi mthatha kolokho ngokwakunikela komunye umuntu mfowethu la emnyango ngithi uma ubambe lapho obambe khona bambisisa lokho onakho futhi musa ukuthatha ubuwena bonke umnikezele omunye umuntu mfowethu isicathulo uma usubona ukuthi isicathulo akufakile ngani noma siyakumpintsha.

0: noma sesiyakushifa lesicathulo. Hayi, impela ishiye isicathulo. Sishiye isicathulo ubophi kanjani mhlawumbe isicathulo sokushifayo? Lo muntu umfethu uma sibuye eqinisweni nje. Akazi amthanda udade wethu. Umuntu ebethanda lo muntu yena udade wethu.
1: Oh, bakithi.
0: Amangilalela ingxoxo yakhe uma eyikhuluma akaze azamthaye lo muntu nakancane. Lo muntu ubenayo indawo yakhe avazi kahle ukuthi kuyona ukahle uyenela ngakho konke kuleyo ndawo yakhe. Ngala ubeyichitha lezo zonke.
1: Awu Jesu, kuze kube khona abantwana. Eyi,
0: angibabethu.
1: Kuze kube khona abantwana Jehova Nkulunkulu.
0: Uyenzeka wedodo umntwana uyisibusiso sankulunkulu sukelethwe uNkulunkulu. Kodwa thotho uthanda kaze kube khona lapha. Yabona? Umuntu angifuna ukukhuluma nje dodo. Umuntu wesilifa uyaba nentombi zibe sihlanu. Noma zibe u10. Khumbule ukuthi asoze ayithanda lezo ntombi.
1: Yo Nkosi.
0: Yodwa intombi ewumangqingqiza kulowo muntu lowo. Ngoba uthando lunye akaze belibili. Sike sayikhuluma lento nenyinsizwa nje lesi yebhalithwe ngemsebenzini. Siyixoxa nje ekuseni ngithi mina kunalento okuthiwa isithembu. La esithenjini kufuna ukukhumbula ukuthi nakhona angeke ubathande bonke abantu, ngabe nabantu abesifazane ababili abathathu ngeke ubathande ngendlela elinganayo. Singagaranta mfethu angeke ukubamba lo muntu lunye empilweni. Ingakho phela abantu besithembu udodo ekuthi umuntu bayithatha isithembu bathi hayi manje kunomfowethu owashonayo manje umfowethu washona elokuselo lokuganwa manje umfowethu kufuthi ngimthethele unkosazi wakhe uthi manje endlini mayifika kumnyama mayifika ngamkhanyisi endlini hayi ngoba mhlawumbe mina ngiqonda ukuthi lokhuze kodwa ngivusa indlomfowethu.
1: Yebo
0: ngivusa indlomfowethu ubani uzohambolala kule ndlomfowethu umfowethu afekho.
1: Hey
0: mawu futhi ndlomfowethu soke esholo ukuthi ke ufuna sazi ukuthi ubambo lomuntu lunye akaze kube libila akaze kube lithathu. Bengixolela abafowethu uma kukhona abalokhovile kodwa nje mfethu ini kanjalo leto lilonke nje udadewethu bandla akabaleke ngazo zombili nje kulolu uthando lwakhe ngoba kusho ukuthi nje ngelilanga usazolala phansi asola abantu abazomxaka ngeparish noba bazomfunza iparish kodwa bethu nomuntu ngoba isizulu sithi izandla ezinhle ziyagezana. Esinjani sesesiyigeza sodwa. Kodwa athi ekafeni ukuthi aphile naye amxakela ngephasha hambe amfuze iphalishi makubiza ukuthi amwashele makubisa amthatha hambe umkhamisa hambe umkhamisa. Akasakheliswa ngani lo ma egula ekubeni sifo bethole kuyena. Angithise bethole kuyena. So-ke kubuhlungu bafethu kubuhlungu la emnyango kunabantu abaludingayo uthando nabadizevayo kodwa begcine abanye bengalitholi umfethu ngendlela okuyena yona. So udadewethu nje mina mangasho nje bandla akagade iy'ngane zakhe futhi ayitshele ukuthi uzalwa umama nobaba impilo yakhe asoze ayiphathelwa omunye umuntu ayitshele ukuthi uthando waligcina kuma wakhe nobaba wakhe kodwa kusho ukuthi nje la akho thando ebelukhona akabale nyawo zombi udadewethu.
1: Siyabonga.
0: Abonga wedoda mfethu.
1: Eyi bakithi namhlanje ngathi kunento ekuthiwa straight talk ogijimayo la eradweni. Kuno straight talk nje onzima into nje wamanje la Nkosi yami. Nkosi kona nasebhala la uthi hawu ngiyabonga kulo babo ochaza lento esithembu ukuthi asikaze sibe usiko kwakungenxa nje inkanuko nje. Eyi bakithi ake ngigijime ngibheke nakuma VN ngoba phela nirekhodile nathumela. Nirekhodile nathumela sike sizwe nje ngalolu daba namhlanje ukuthi nithini ngalo. Laze lwanzima, hayi bazalwane lunzima. Lunzima ngeke ngikhohlise nami nje ngihleli la e-studio ngiyabuka ukuthi konje mina bengenzi njani. Umuntu esebuye kwesithathu ucela usizo, uma umsiza umsiza bese yahamba. Wo! Angabheki nasemumva, Thixo.
2: Ake sibingelele bangcwele ekhathini zithambama hayi langasele

0: soke nje ukuthi abantu besifazane ke ba banozwelo nje kakhulu kodwa engikwazi ukuthi ekugcineni umuntu wesifazane kuyafika isikhathi sokuthi athi enough is enough and naye ubhuti ngeke azaza kakhulu naye ngeke azaza kakhulu mase kufike leso sikhathi leso ngiyabonga.
1: Ngibingelele sisidoda, gcina ndibande emzinyathi. Hayi ngiyayizwa inkinga kasisi. Mina ngingazi ukuthi sekuyisikhathi esingakanani ehamba ebuya. Kodwa nje uma kuthathu noma ngaphezulu, hayi usisi akuyena umuntu ongamvalela lo. Usisi uma kuthi khona mhlawumbe khona obunye ubudlelwano asefisa ukungena kuwona, akuyena umuntu ongamvalela. Angangena nje umuntu ubudlelwano usisi. Fana ukuthi uyasebenza kubhuti noma kuthiwa sebehlukene, usisi unayo the right yokufuna isondlo sabantwana noma kuthiwa sebehlukene. Besho ukuthi angisazi akazi ukuthi sekuyisikhathi esingakanani umfowethu eyenza le nto. Kodwa nje udadewethu mina ngibona uma efisa ukungena kubunye ubudlelwano, hhayi akuyena umuntu ongamvalela lo. Usisi akaqhubeki impilo, kodwa nje imali yesondlo sengane umfowethu uma ukuthi uyasebenza akasikhiphe.
2: Sanibonani emsakazweni Izwi loMzansi, ngiyabingelela. Ngingumoza Ifane Bhengu wasendwedwe. Ngiyaluza udaba olukhulunywa ngusisi la othi unabantwana, baba wengane engathi ufika athi qhu nje afike kuphela meyidinga usizo abeseke abe nonembeza amenzele izinto asuke eyidinga bese phinda futhi eshaya yachitha uza kuye kuphela meyidinga usizo. Ngicabanga ukuthi isihloko sinjalo impela, uma ngabe kungukuthi yena e-right akacabanga ukuza kuye. Ngizophendula nje ngoba usisi ufuna ukwazi ukuthi umuntu onjalo usuke umuntu onjani. Ngolwazi lwami umuntu onjalo usuke eseyingane ngengqondo. Ukuba mdala ngokwe age akusho ukuthi umuntu usuke eseyindoda. Shuthi akakangeni estejini sokuthi sokuba indoda. Kuyenzeka umuntu abe mncane ngeminyaka kodwa ashesha angena estejini sokuba indoda ngenxa mhlawumbe inkinga umuntu asuke edlula kuzona. Ngenza umzekelo, mhlawumbe umuntu uzohanjelwa abazali bakhe bonke asale yedwa bese kuphoqa ukuthi akaphume ondle iy'ngane zakwabo. Yabona, lo muntu uyaphenduka emncane abe yindoda azi ukuthi sekufanele asebenze khona abantu akufana nabondle. Okusho ukuthi lo muntu lo ubaba wey'ngane zakho akangeni kuleso stage. Umuntu okhule mhlawumbe ekhangeza ukuze afake emlonyeni adle, yabo akazi ukuthi kufanele ondle kube khona umuntu azomondla. So uma enza njalo kukhombisa ukuthi useyingane akakangeni esitejini sokuba yindoda. Nakho-ke abengingamsiza usisi akakhulume nabafowabo bakho, akakhulume nabafowabo abantu bakubo, asho ukuthi sengikhathele ukuthi ubaba wengane ulokhu eza kimi uma efuna usizo kuphela. Uma ngabe yena ese-right akukho angenzela khona. Ngakho-ke ngicela ukuthi nimtshele ukuthi akondle iy'ngane zakhe. Uyabona, umuntu onjalo usuke edinga ukukhuliswa, athole amadoda azomtshela ukuthi ndoda njengoba usuney'ngane sekufanele wondle manje iy'ngane lezi esezikhona iy'ngane zakho. So angikublame sisi wami ngokuthi wena uma efikile ufike wena umenzele izinto asuke ey'dinga. Kwenziwana ukushutha enhliziyweni yakho unalento ukuthi ubaba wey'ngane zakho lezi lona ufuna futhi abhonde ney'ngane zakho, kodwa udinga amadoda azomkhulisa amtshele ukuthi njengoba usuney'ngane nje ndoda sekufanele mawondle. Yilokho nje engingakusho usise, uma bona lento ukuthi siyamkhathaza kakhulu akakhulume nabantu bakubo kababa bey'ngane. Uma ngabe ube khona abafowabo akhulume nabafowabo ukuthi akwena emtsheleni ubaba wey'ngane zami ukuthi ngicela ukuthi ondle iy'ngane zakhe ngenxa yokuthi ufika la uma ezodinga usizo emva kwalokho ashaya achithe. Uma ngabe kungukuthi yena enakha nakho akangicabangi. Ngakho-ke engathi shuthi-ke abafowabo fanele ibona kufanele bathathe indima yokuthi bakhulume naye ukuthi akondle iy'ngane zakhe. Yilokho nje engingakhuluma, udinga amadoda azoba rafu kuye amtshele ukuthi ndoda njengamanje njengoba usuney'ngane sekufanele wondle iy'ngane zakho. Ya yabona, ngibonga kakhulu nanti nakho ilokho ebengingakuphawula. Ngibonga kakhulu. Ngimuzi kaFanny Bhengu wasendwethu, ngiyabonga.
3: ngiyabingelela kuZulu uMzansi. Ayi ayi ayi ayi ayi. Obaba balikhulumile iqiniso baqeda bazinya. Uyabona njengoba usisi esebuza esecela ama advices angasawathole ebantwini. Ivele nenhliziyo yakhe yamtshela ukuthi lento ayenzayo uxova udaka futhi umxova esidakeni uyahlehla uhlangene nenhlabathi yaselwandle. Makayeke, ngeke ngikhulisele iy'ngane ngiphinde nginese wena. Ngiyakwazi ukuthi uhlalaphi, hayena leyo ile nje asehlathini ongeke uze uyisize ngalutho. Efika idla inyama yakho, iphuca inyama yakho, isho ukuhlephula ithambo lakho nawe. Akekho selfish lowo bhuti, angamthandi, akaze amthandi. Wayemdlalisa, kwaphuma iy'ngane, kwaphuma nesibili, akamazi ukuthi usuke kuphi, akakwazi ukumsiza yena masegula. Umsizile, usemnikeze wonke ama-answers okuthi akamfuni, usemnikeze zokuthi akekho umuntu ongahlala kuphela isonto engakhulumi nawe ukuthanda. Akekho umuntu ongathi ezwa kuthiwa uphilile angesi azokusiza, wena usumsize kaningi ungamazi nokuthi uvelaphi, ukuthole ukugula okumphethe. Uriska ngayo ney'ngane zakhe, uzofika nesifo ngelinye ilanga, ngelinye ilanga uzofika ne-MD, i-TB le yangempela, le ebulala nombane, uyayibona leyo TB le. Uzofika ne-MDR ngelinye ilanga, azobathelela abashiye bephethwe i-TB bonke. Ngoba njengoba ehamba nje ehekuze ehekuze, uhambe ecosha izifo umhlaba wonke. Ngeke kulabo abathandayo-ke. Ngeke lo muntu akazazi ukuthi ufunani. Aphume yeke esivalo seshampeni ayojikijele kale, futhi akamtshele ukuthi uyabona-ke nasezulwini kuthiwa hamba la usebenzela khona. Cabanga le mawakwazi ukungena ngisho kuboka Jesu ukuthi la endlini yami ukwenzani, la ungenzani dade waboka Jesu? Angimariya ngilutho. Cha, akeme nje ezwini, akakhulise iy'ngane, angasigqilazi ngomntu azonesa umuntu. Into angekaza angiboni nto angakhona nala angavunyelwa khona. Nakasatana angafuneka umuntu ongazicabangeli, akacabangele yena, akathande yena nezingane zakhe, angayi futhi phambili. Angazi ukuthi angathi uthandani kule ndoda uma engasathi usenothando lwayo, angathi yini ayithandayo, uthi uthandani yena, ngabe yini ayithandayo. Hhayi, ngeke asingadlali ngomuntu kuba umuntu udidekile, uthi wenza kahle kanti wenze njeni. Inja ngisho ungayenzelani iyinja. Inyewo ungayithatha uyithathe emnyango, uyibona mhlawumbe ibenjwe ngamakhaza, uyingenise endlini ifudu imali ithini. Mase ifudu imele kahle izokushaya, ngoba vele kuyinesha yayo ukuthi kufanele ikushaye. Akadedele umuntu nje ahambe ahlala akhulisa iy'ngane zakhe, angaqalazi ngisho ukuqalaza, ngoba uzobe uyaphinda namathele nakwenye inja futhi, ngoba othandene ukuboshela izinto ezingafani. Uma e-right wesilisa owesifazane uyabheda, uma e-right wesifazane owesilisa uyabheda. Angazi kwenzeka kanjani, akuvamile nje ukuthi kuqondane. Hhayi ukuthi abafazane aba-perfect nabo, kodwa inkinga kuhlanganiswa abantu abangafani. Umuntu attract-wa into angafani naye ezomkhathaza, nomunye kanjalo. So yena-ke ube nebhadi wahlangana nenyoka, uyayibona lento engiyishoyo. Akaphume nje, aphume aphele. Usho ukuthi uyophinda ahlangane nenye uma kuyisabelo sakhe, uma esafuna ukuhambe ekudlalwa ngaye. Akakhulisa izingane zakhe, avale umlomo. I'm so sorry, angifuni ukuze ngimkhohlise nje ngimtshela amanyala.
4: Angibingelela kumsakazi wami, ngiyabingelela kakhulu ohlelweni lakho. Cha umsakazi, siyalizwa udaba lukasisi. Usisi usenkingeni ngoba lo muntu wakhe adibene naye umuntu obonakala ukuthi akakhulile kahle, usenesikhathi sokudlala okanye akabhalansile kahle kusisi. Mhlampeni usenomunye umuntu oseceleni kwakhe aphile naye impilo, enzele ukuthi uma ngabe seqalekile uyena agijima kubuyele kunangusisi ngala, ngoba uyazi ukuthi uma wey'ngane zakhe. Mina ngombono wami bengithi usisi angakaphume kuyena, ayiphileni impilo yakhe nje usisi, akhulise iy'ngane zakhe. Lokho kuzokwenza ukuthi aphole naye enhlizweni yakhe, angalibele umuntu olokhu ezodlala kuyena, azodlalela kuyena, ngoba naye le nto kube seyiphi.

0: waphendula kube uyena usisi owenza lento kuyena lomfowethu ngabe mhlawumbe inkinga enkulu kaloko wesithi sisi awuphume endabeni yalo bhuti myeke nje kanje mayibuyile myeke nje kanje umtshela uthi hayi bhuti qhubeka nempilo yakho ngendlela owenza ngayo mina ngizoyikhulisela abantu abami zonke ingane ziyakhula sisi ngaphandle kobaba ngoba amadoda amanye sengibona ukuthi kwesinye isikhathi amanye awo hayi wonke agcwele ukudlala ngiyabonga kakhulu dadewethu ngiyabonga kakhulu msakazi sisi nje ube right ngane yakwethu phuma kule nto ngoba lo muntu uyadlala ngampela kunesikhathi sokudlala ngiyabonga
1: usisidoda sakwami nakakwakenjani usisi shuthi usisidoda unenhliziyo le ende usisi unenhliziyo le ende ushuthi nelinangiyophahoma ngalaku yena owengane zakhe lo ngoba ethi ukhalela lengane le incane ngamazi kahle esekuthiwa ziyawushaya unenhliziyo ende ulungile angazi nokuthi ulungile noma unothando oluningi noma uzwela kakhulu yini na mina nje ngakusho-ke nabale nto lo mdlalo lokudlala umdlalo la udlalayo yeyi kodwa ngiyakhuluma nami nginayo inhliziyo ende umdlalo la udlalayo uyazi uthi ukhombisa kona ukuthi empilweni angane impilo ayibikho right ibuye ibe namaginqaginqa uyamvezela ukuthi uma ngase kuhambe kahle yonke into yakhe usenqina nokumtshela ukuthi nina ngilinde ukuthi ngibe right kona konke empilweni once nga-right mina nawe nje khohlwa imina usisi kodwa kaboni usaqhubeka yena uyasiza ngoba unalenhliziyo le anayo phela sidaliwe ngokufana sesidolo isinqumo sisifuna sithathe kuye nakhulile mdala njengoba eseney'ngane eziwu-2 mudala uma usuzele nje uyena ifuna ngempela akakazibuki kahle abukisise kahle lishonile ilanga mina uyena bengizothi akakabheke iy'ngane zakhe olokuthi aloku ethi uma ngabe esenenkinga afunakala asize amgade amlekelele empilweni uma ese-right empilweni aphephuke sisidoda hhayi ngeke bakwethu ngeke bakwethu hayi ayidumi kanjalo ngeke usisa abukisise kahle lo muntu lo akamcabangi uzicabangela yena nekusasa lakhe lo sisi lo yena ngizothini lo sisi uyini yena ngizothini uyi-caregiver yakhe uyi-caregiver yakhe once waba right uyandisa usisa kabona qinisa ukulula
2: ya besisidoda i-comment njengaleyo umuntu uzena i-shoulder to cry on imile nje sonke siyabadinga abantu abakanjalo owazi ukuthi uma ngabe unenkinga atleast uma ngabe ngikhulumayo is either owesifazane noma wesilisa kodwa liyamdinga umuntu abanye babizwa ngokuthi babangani babo abanye babizwa ukuthi bamasathi kuyo ngokuthi wena kumbiza kanjani kodwa wonke umuntu uyamdinga umuntu ozoba nje uma ngabe nenkinga akhalele kuyena kuyadiphenda-ke ukuthi ekukhaleni kwakhe-ke nina nizwana ngaluphi uhlobo ubudlelwane benivele bukanjani mhlampeni ulowo muntu ombonise uzokaba usizo kuwena mhlampeni uma bengane yakho or i-ex yakho or nje i-just a partner nje okanye mhlampeni ungani-ke nje njengobakukhona nabangani never know kodwa nje uma umuntu bengabe edila nje ayikho into edlula ukuthi uphume nje kuyena ngiphathe khona uma ngabe uthi i-partner yakho nje phuma nje sisi yebo akulula khona akufani njengokusho msisa kuphuma ba asazi uthandelethi selihlula ngakanani kodwa sisi once nje once a woman fed up hey
3: ngilingelele sisidode mangongoma nakubalaleli bezilomzansi ayi ibuhlungu kakhulu le nto ngoba kwesinye isikhathi uyazi uyaye unikele ngempilo yakho nje unikele ngothando lwakho kumuntu ongalidizeve uthando lwakho yabona le nto kasisi mina eyi ingiphathisa ngenhliziyo ebuhlungu ukuba yena ubhizi mhlawumbe ucabangele iy'ngane zakhe ukuthi ufuna ikhule ngaphansi kwesandla sabazali ababili kepha kusiza ngani ngoba manje lo muntu athi yena uyamthanda abeke inhliziyo yakhe kuyena akamthandi lo muntu uyamyuza nje uyamsebenzisa ave kuhlungu-ke loo nto umuntu akhumbule ngoba nakhe eney'nkinga uma ngabe esengenazo iy'nkinga abuya khumbule la iphuma khona uyothi lapho sekuxakekile futhi aphinde aqale phansi afuna ukubuyela kuwena so nje le nto nje mina eyi ngithi nje usisa akashiye phansi ngoba ngempela yabona uyophapha uma sekulethi ngoba lezi ngane athi

0: ayicabangela mhlawumbe zona ziyahlukumezeka uma zibuka i-relationship yakhe nomuntu wakhe lo asenaye njengamanje, wangazi noma umkhwenyana noma i-boyfriend lena eyenza kanjena, ngoba ibuhlungu kabi le nto eyenziwa abantu besilisa kubantu besifazane kwesinye isikhathi. Ngiyabona kuyinyanga yamadoda nje, mina ngiphatheka kabi kakhulu madoda makhulu into ezibuhlungu kanje ezenziwa abantu besilisa kubantu besifazane, ngoba lo baba kufanele ngabuye amsupport umama wakhe amnikeze uthando. Yabona eyi kusami aza ngazi ngempela le nto ibuhlungu, ibuhlungu kakhulu sisidoda. Ngiyabonga sisidoda umuzi lo wasenande emapulazini ngomsebenzi ngise avoka. Ngiyabonga sisidoda.
1: Hayi sisidoda, ninjani njani mangongoma? Amapholoba le mawuthi cha sesiyayizwa indaba hayi no kaonenimas uyamchaphaza lo bhuti, lo bhuti umchaphaza ngempela. Umkhumbula uma ngabe exayekile ngoba ezofuna usizo, bangaxayekile akamkhumbuli out, cha uyamchaphaza, umchaphaza ngempela. Yabona into engayisho ku-anonymous inye u-anonymous fanele ayinake yena manje kanye neyngane kuphela, akhohlwe yena aphume kuyena, ngoba lo muntu akamthandi lo muntu lo, uyamchaphaza uyamnyusa. Enye into ekufanele ukuthi ayenze makwaphinde wabuya futhi esexayekile, fanele amlinde ngento eyodwa, ambuze umbuzo owodwa, akhethe ukuthi u-in or u-out. Fanacacise ukuthi uyaphuma yini la noma uyahlala yini, amkhethise ezinto eyodwa, one decision. Ngoba manje amchaphaza, uyahamba uyabuya, uyahamba uyabuya, njengoba echazile ukuthi nale encane ingane ayakamazi kahle, ngesikhathi sathi sambona yena akasekho usephumile usahambile, ziyakhonfuzeka iy'ngane, zazi kwenzakalani, ubaba ukhona, ubaba akekho, ubaba ukhona, ubaba akekho, yonke le nto le. Fanele enze into eyodwa, fanele amkhethise ukuthi u-in or u-out. Ngiyabonga
2: Sisinozipho, wherever you are, I am calling you sithando sami. I really need you on this one. Ngiyakudinga mhlawumbe uyezwa ukuthi angikhulumi kakhulu. Ngiyakudinga Sisinozipho kulolu daba lwanamhlanje, ngiyakudinga loku kwa-100% ukudinga kwami. Wherever you are, if you are listening, ngiyacela ukuthi urecord uthumele kulolu daba lwanamhlanje.
3: Njani ezinemzansi bandla sisidodo nanibalaleli? Hayi sembandla ayi kuyazala kweminye imizi, yonke imizi yona iney'nkinga zayo, kodwa hhayi shemu kake le ngizwa namhlanje, hhayi enye-ke le, enye nje le. Hhayi sisi, befuna ufuya ama-pitbull ethi uma ifika uyadedela vete namudla ama-pitbull. Yabona nje le, hayi imbulu yangempela nje le, yinja nje ihambe iginqa umgqomo yemizi yabantu. Hayi sisi wambandla, hayi angathi ubhekene nenkinga. Yazi ubhekene nenkinga, inkinga yangempela phela le obhekene nayo. Into engiyibonayo nje la, hayi mhlawumbe usafuna ukuyotha uyophalaza ngeke. Hawu hayi ngiyaxolisa usho njalo, kodwa hayi khona ukuthi besitole ngisizwayo, khona omunye wangasekhaya owayenale nkinga yakho, wathi uma ehambe nje uyophalaziswa, hawu baphuma yonke into, abangasambheka umuntu wakhe, noma phela akekho umuntu nenhliziyo enhleka nje ukuthi umuntu uyahamba uyabuya, uyahamba uyabuya, eyibo yazi. Hayi zikhona iy'nsizwa la eminyango, yazi wasiphoxa, wasiphoxa singabafana lombhemo.
4: Dodo kunjani mama? Ngiyaphila, ngiyabingelela wena estudio nomndeni wezwi lomzansi nobaba umphathi ngokukhethekileyo. Eyiziningi indaba umuntu ayitholayo kuleli khaya.

0: uthi ngimfonele manje ngingibona ngimtshithi ngimfonela ngibambe ucingo amfonele umfana alibambe ucingo ukusidula amangalibambi kwazi kube uyabuya ngolesine engalibambe lamacingo buya ngolesine isibhedlela lapho ngithi ulele ngale kamere umuntu uhambe uyophuza hhayi wabuya lapho ngalo same day ebuya esibhedlela abuya wagibela phezu kwami ngithuka phela ngoba ngimsizanga ngithi angimnakanga so nje tonto sithandwa sami ungakhathazeki intombazane phikelela phambili nempilo yakho nabantwana bakho ukhohlwe umuntu kodwa ngele nyanga futhi uzokumisena iy'nkinga uzobuya abuyele kwena bakuthi ngimsize umsize bangavumi futhi phebeze ayikho into ozoyenza isemhlabeni lana sixakekile sisenkingeni abantu badlale kakhulu ngathi ngoba ena ubona futhi uma umuntu enenhliziyo enhle ubenzisilima kakhulu uyazi ukuthi uyamukela ngoba umuntu kushiya ikwazi ukuthi unenhliziyo enhle kangakanani uyabonga doktor noma sikhabele ebhulentini
1: izwi lomzansi yizwa umehluko
2: uma ushushwa iqolo izinyawo ezibuhlungu ama-alsa izinso noma uphelele umdlandla ekamereni thola i-TEF mouth spray i-TEF detox blood circulation kanye namatonic abesilisa nabesifazane avuselela imizwa ulangazelele siyatholakala ethekwini ekhoni kaqueen nogrey epassage eseduze no-FNB bheka amastebhisi aseminyangweni weglasi umnyango wokuqala kaleft kanti emakhemisi kutholakala i-TEF mouth spray ne-TEF detox kuphela ngemininingwane 078-494-7274 Kipinde
3: 078-494-7274 Yes, Toto Njani Ngiyaphila mina Hey Ngithangisho lana mfakazi Ithi EF I-detox Neman spray Hayi azenza shemi manga Hayi mina nje selokhu ngayisebenzisa sisidodo nginoshukela ngi-chronic kodwa hhayi yabo nje ngishaye i-insulin kodwa nje hhayi ngiye ngathi ukuma iy'nyangana nje impela hhayi ushukela kwami nje ubhalansi egazini u-right hhayi nayo-ke inkinga ngaba nenkinga-ke besisidodo ngiqoxele ngavuvuka le nyawo zaba ngake inyawo ngabe ngiyasathe inyawo uzobohla hhayi ngathi ngeke kwenzakalani yimi loya shoni yami eThekwini ngafika e-ofisi sisidodo ngathenga i-blood circulation ngicela ukukutshela ukuthi ngile sibhedlela bathi inhliziyo yami iblokile i-valve so amanzi athola ukuflowa manje uma ngabe laqala nesifubeni ngikhwehlele kuze kube ngathi ngiyacinana ngibe nosi hhawu lelo ngasebenzisa i-blood circulation hhawu sisidodo hhawu zavele zaboshwa inyawo ngitshele nje manje hhawu ngishaya kahle nje ngey'nyawo zami anginankinga bezihlaba hhawu zaphela ya kwaphela nokuvuvukala behlule ngisho lelo philisi lelo bebenginika wona esibhedlela hhawu ngiyancima shimi hhayi asebenza into zakho hhayi ziyasebenza ngihlezi ngisho ngimxoxela nabanye ngithi heyi mina ngisebenza i-TEF bathi usebenzisani ngithi mina hhayi ngisebenza i-TEF ngisho ngithatha amagazi esibhedlela angibuza udokotela wadokotela ushukela wakho egazini ne-glucose yakho ibenkulu kodwa manje ama-result akho benzakalani sho ukuthi ayilandela-ke i-dietitian le eyashukela ngathi mina hhawu udokotela ngiyilandela ngilandela qobo
4: uyaluza udaba siyabonga nje ngokuthi dadewethu uchaze ngodaba lakho ngendlela imkhiqizo ka-TEF ekusize ngayo njengoba ngihlala ngisho kwena ukuthi amanzi lawo akulapha kamnandi kankahle nje kahle a-tasteless ngiyazi ukuthi a-tasteless akuyona yonke into ekumele idlule kwakho umlomo kumele ibabe bekuyimaka uzobusa uyabona ukuthi iyelapha cha nanka thatha noma ukuthi inkolo yakho ithi awasebenzisa abakhambe esintu thola i-TEF mouth spray ngoba iyona ezokusebenzela kakhulu or uthole i-TEF detox iyona ezokusiza alright i-blood circulation ikhona ku-West Street ku-West Walk lapho esitolo ekuthiwa i-Spice Delight uzoyithola

kuthiwa apolisi ikhanda azopolisi ikhanda ngala. Lokho kuyingozi ke sisi wami ngoba lo muntu njobe ngakuthandi uma ngafika umuntu athi ngifuna ukuthi ungenzele kanje. Ngithi abantu bayathwala. Athi ufuna isithwalo, athi afika enyangeni athi ngifuna wesifazane wakho oqonene nawe akazuthwala ngaloya, kwazi lokho. Akwazi ukuthwala ngaloya, uzothwala ngawe. Akakuthandi lo muntu lo. Akakuthandi. Cabanga namhlanje, cabanga impilo yakho. Thatha abantwana bakho ubakhusele, usikhukhukazi wena. Usikhukhukazi uNkulunkulu Jehova asipha amacebo ukuthi izingane zaso asifukamele, asifukamele lingekho iqhude, iqhude lishiya kanjalo kodwa isikhukhukazi sifukamele. Uyabona lento yokuthi uyahamba lo uyabuya, inkinga leyo. Lento ngikhuluma ngento engiyaziyo ngoba ngibonile yenzeka, ingakho ngizoba anonymous. Ngibonile yenzeka komunye udade ebesihlala naye, but yenzeka lento unengane, kithi zingakulengane, zazo 3 ingane zakhe. Lo dade ushadile nalo baba, bahleli njengomakoti njengonkosikazi. Bahleli njengomakoti nendoda ethe ukuthikamezeka la ithekhnoloji. Bahleli njengomakoti nendoda, but uma ngabe lo bhuti eke wathola intombazane noma wathola uthando olusha noma esebenza wanemali ukuyahlala ekhaya, aphela amatoho uma kwathola kahle umsebenzi, wathole i-track, washayela, wasebenza, uvele abe nentombi entsha, asale lo mama ngasala 3 months noma 6 months ahambe, othi makuphela umsebenzi abuye futhi azohlala la. Into efike ibe buhlungu kakhulu kulabantu, lo muntu wesilisa uhlala kubo isikhathi esiningi, uhlala kubo, uzwana kakhulu noma wakhe, uzwana kakhulu noma wakhe, uhlala kubo, bese kuthi lo unkosikazi wakhe uhlala emqashweni, hlala emqashweni, thina besihlala naye emqashweni, nalezi ngane. Afike nje ubaba ahlale, mhlawumbe angahlala isonto noma 3 days, ahamba ayebubo kubo, kukufushane nje, akukho kude kakhulu. Ukhonze kakhulu uma wakhe kunonkosikazi wakhe. So ke ngelinye ilanga mehamba ubuya abeke isisu ahambe, ngibale ingane zazo 5, wanyamalala wabuya abeke isisu zabo 5, ahambe futhi, ahambe abuye futhi akhulele lo nkosikazi wakhe, ahambe futhi anyamalala adliwe zintaba, abuye futhi abeke isisu. Ngitshela ukuthi bangongoma lezi ngane zazo zafika ku-9, kuthe leyokugcina eka-9 engasekho esenyamalele, ingane unendodakazi la eno-15 or 14 years isindala. Uma ngixokela uDay weMthembu, ingane yami le ndodakazi ibona ubakwayo efonini, angazi kuphi, somewhere kovelule mbanibani ey'ndaweni ey'kude noma konjanga, imbona epostile uphethe ingane encane nomuntu wesifazane uyabona. Ngizothi mina lento ngiyibonile yenzeka, lento yenzeka kulo sisi ngiyibone ngosi. Namhlanje lo sisi uhleli usemqashweni, lo mama ney'ngane zakhe still uyedwa emqashweni, uhleli kubo lo, ubuya ngoba ezovakasha la. Uma wakhe angazi khona lento ukuthi bazalwane, khona lento bafethe ukuthi edlala kuthiwe imama's boy. Ngathi nje kushuthi umkhonyana wakhe lo sisi umama's boy, akasuki uma wakhe. So lezi ngane azinamuzi, unkosikazi wakhe anamuzi, kuqashiwe nje, kuyaqashwa nje, ahlale lapha aqoshe, aswele irenti aqoshe, nalezi ngane zo-9 uhleli kubo lo, afika avakashe lo abe indoda lo sikhathi kube kuhle, abuye ahamba ohlala ku. Into enjani leyo? Ngizothi mina phaphamani bantu besifazane, phaphamani, akungabi kuze iy'ngane zizo zibe uthwalofu, ubone umuntu.

0: ukuthi akanalo uthando lwakho. Umuntu ufika ngoba phela ewumile, athi angathola lawo manzi awaphuzayo ebese ehambe ngemalala, ome abuyele kuwena. Wena kahle kahle uyisiqeda, lokho kuthiwa isiqeda noma yilo nto kuthiwa ushingami oyidla umuntu uma isinoshukela, ayidla ayidla ayidla lento inoshukela, abese suka lento uma isiphele ushukela ayikhafule phansi aphinde futhi afune enye omunye onoshukela. Hayi bo, yekeni lento umakhosikazi, bonani ukuthi impela, bonani ukuthi alukho uthando la, bonani ukuthi uthanda lokho, libona uthando uma lingasekho. Wena usuwumsizi, usesizakala kuwena lo muntu. Lo bhuti uyasizakala, uhleli nomuntu amthanda ngale kuneyocatshwane, eze ngala azopholisa ikhanda, afike ngala enze lokho ashiyisiswe ahambe. Hayi bo, noma thathe imali ahambe. Ngiyakhuza, isihe nemihele ayinganolisi, ayinganibulalisi futhi. Siyabonga.
1: Ake ngibingelele dadewethu sisidoda, ngiyakubingelela nabalaleli bezwi loMzansi. Uhlatha samabhinca uNgcobo Sibongo ulapha ya eMaran Hill eLuganda. Sisidoda le ayidingi nokuthi nje ngumuntu ezeye kude nje dadewethu. Kunezinto okufanele sithi mangabe sinabantu esingena nabo ebudlelwaneni sesidodo, singakhululeki kakhulu ukubona beze besifunde nobuthaka bethu ukuthi sibuthaka ngakuphi. Ngoba into engiyibukayo la kusisi uma wey'ngane, ngibuka ukuthi mina kunale nto angayinakanga, wakhululeka kakhulu kubaba wey'ngane, wanalento yenhliziyo ende nevulelekile. Ukubona sesidoda uma ngabe kade inhliziyo imnyama, mhlawumbe wathola amaphilisi okuvula inhliziyo ukuthi ungacishe waqede wonke amabhodwe, nosesike ube naleyo nhliziyo enjalo kubaba wey'ngane. Kepha-ke futhi ngingamsoli-ke lapho, ngoba mhlawumbe nawe nezathu zakhe zokukhombisa ukuthembeka nokukhombisa ukuthi lento abakuyona, ufisa ukuthi ubaba wey'ngane abone ukuthi yena ufisa ukubambisana nokuthi akhululeke nokukhululekelana, kanti ubaba wey'ngane usethatha i-advantage yokuthi usemtholile ukuthi ubuthaka ngakuphi. Yabo, njengamanje njengoba azi ukuthi uma eseradi yena uyakwazi ukuthi anyamalale edle impilo yakhe, akhohlwe nabantwana. Mase zimshayile uyazi ukuthi wena vele wena sisi wami, uma efika kuwena uyakwazi ukuthi wena uyilo muntu ongakwazi ukuzenzisa, uyilo muntu ongakwazi ukuqinisela, uyilo muntu ozokuthatha ngokuthi ubaba wey'ngane, ey'nkosi ngizomlahlela bani. Kodwa-ke sisi wami engingakucacisa kuwena ukuthi, noma engingakucebisa kuwena ukuthi kuyeke lokho, ngoba usukubonile ukuthi akukusebenzeli Ntombo, kuyeke ngoba ekugcineni izoqhubeka lento uma uzophika nayo. Njengoba uzama abantwana bekuwena, qhubeka ubheke abantwana bakho. Uma ngabe efika ezobheka abantwana, mhlawumbe kunalokho ukuthi uzobheka iy'ngane, ungamnqabeli, umvumele angene empilweni yey'ngane. Iy'ngane zimjwayele ukuthi ubaba ufana nani nenyoni. Indizi buye izoqala zidlekeni, iphinde indizi bakuthi ayingabuyi namhlanje, ayibuyi, aba amaphupha lala wode edlekeni. So kufanele-ke nje uyivumele yompilo leyo ukuthi ubaba wey'ngane zakho njalo, futhi ubuse uyayiyeka lento yokuvula inhliziyo nala ungafanele khona. Ngoba njengamanje nje ubudinga ukuthi sikubonise, ingoba namanje awukaboni ukuthi ikuphi okufanele ukwenze, ngoba into esenhliziyweni yakho ilento yokuthi wena umuntu onozwelo too much kumuntu obaba wey'ngane zakho. So nabe ngizothi usisa kakuhoxise lokho, angakubeki nje futhi ekhanda lakho ukuthi ubaba wey'ngane, ubaba wey'ngane, ubaba wey'ngane akuboyena obonakala ngoba ezobheka.

0: ingane ngesikhathi abheka ngazo, futhi ungamthethisa amacala lokho ngoba kushuthi ekhanda lakhe awusoze wamshintsha. Le nto yobudoda, uphawu lobudoda kanabo unophawu, kushuthi wajwayela nje yena lo masithandana ukuthi umuntu umbona mawuthanda, mhlawumbe umbona ngoba nakho sekukhona inkinga. Babona nje le nto le ayilwakho uthando, ayilakhe sisi wami. Ngiyacela nje ukuthi le nhliziyo onayo ithi uyihoxisa mtakama, ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo yakho, umazi ukuthi ukhona empilweni yey'ngane zenu, kodwa ungambeki kakhulu empilweni yakho ngoba nawe kukhulu okusafanele ukwenza emhlabeni. Kwa uma uzothatha yonke ingqondo yakho uyibeke kuyena ukuthi ubaba wey'ngane uma ngabe ey'tetemisa lapho kuwena, ezothi uma ngabe sezimshayele buyeze kuwena azi ukuthi wena mcamelo la azocamelela kuwona, umtshele ukuthi umcamelo namhlanje ubhobokile, awukwazi ukucamela kuwona. Ngoba le nto ayenzayo ngicabanga ukuthi ukufundile sisi wami ukuthi wena umuntu onjani, unenhliziyo enjani. Mina engakuthiphisa-ke ukuthi-ke leyo nhliziyo yakho njengoba sengiyichaza ukuthi mina ngikubuka njengomuntu onenhliziyo enjani, iyeke leyo nto leyo, ukuze abone ukuthi indoda iyindoda ngokuthi yenze into ephilile. Akungathi uma sezimshaya bese ekucabanga ukuthi wena ukhona, futhi ngoba uma wey'ngane zakhe bese y'tshela ukuthi wena ayikho impilo ekulindile, awukwazi, ungeke ukwazi ukuqhubeka nempilo. Ingane sesiwama kuwona umshado, ingane ayiyona i-ring. Uyakwazi ukuqhubeka nempilo ekhona ubaba wey'ngane, uma nihlanganiswe iy'ngane nje kuphelile. Khulula umoya wakho sisi wami, le nto nje bekufanele before nanokuthi yebo uyifakile ukuthi sicazululele, kodwa mina benguwena bengizosithatha nje isinqumo without ukuthi ngidinge ixazululo. Lo muntu nje umuntu wokuthi nje uvele umtshele nje ukuthi cha, le mpilo yakhe singehluli, awukwazi ukufika kimobe usuqhakile. Uma ungeqhakile ukhohlwe ukuthi nanokuthi uney'ngane la. Ngakho-ke ngicela uphume kima hlanganiswe zey'ngane, cha yilokho nje angabe ukwenzile namanje okufanele ukwenze dadewethu. Ngiyazibongela mina. Nanokuthi-ke sisidodo, kuyenzeka dadewethu kube khona into umuntu wesifazane ongayinakanga owayenza kubaba wey'ngane noma kumuntu wakho, yamlimaza leyo nto, washayela phansi. Wayese yena esebenzisa leya engayakhe ngokukuzwisa ubuhlungu, ngoba ekubona ukuthi ubuthakathaka, uyakwazi ukusheshe udlulise, umenza into ebuhlungu, wabona yena ebheke phansi, wayitshela ukuthi le nto ayimlimazanga kakhulu. Kanti indlela yena asepheya ngayo i-revenge kuwena is not ukuthi ngoba esakuthanda usuma wey'ngane apheya kuyena i-revenge ukuthi ngoba vele uma wey'ngane zami ngeke zenake ukuthi mhlampe lento engiyenzayo ngishaya back kuyena kule nto ebuhlungu angenza yona, wacabanga ukuthi mina ngiyiboni. So ziningi izinto abantu besilisa abakuhlukumeza ngazo uma bencena ukukuhetha lokhu kokuthi umuntu yozeze eboshwe elandelwa amaphoyisa, ekulume ephephetha njengegundane. So-ke mina ngibona le nto inakho futhi lokhu engikuchazayo sisidoda, ukuthi nayo sisi kufaneleke ecabange ibuyele emuva ukuthi ayikhona into ebuhlungu akayenza kumfowethu, wayitshela ukuthi idlulile kuyena, kanti ayidlulile. Indlela apheya ngayo le isinyenyela ngokuthi usise uyamazi ukuthi uma epheya kanje ubuthakathaka ngakuphi, akungeve ngoba kukhona uthando la. Ngiyabonga sisidodo.
1: Ngibize uSisinozipho wasabela. Thank you so much Sisinozipho for the call. Awukazi ungidanisa isithando sami, ngikubiza nje I'm heavy on my shoulders and ngiyazi ukuthi lolu daba lungisinda ngobani, liyangisinda. And if ever uke wahlala wazibuza ukuthi how umamdodo sakezeza ukuthi washada then wadivosa kolunye usuku omatanisa. Para kwamanje sisinozipho le iya straight emzweni yami, cela usiphendule.
2: Ngibingelele sisithandeka, ngibingelele.

ngibiza ngasabela sithando sami ngikhona ngikhona ngilalele ngiyasizwa isihloko sika sis anonymous wethandwa zami la emhlabeni kuya ngokuthi umuntu ukubuka njengani ke understand usisu nothando futhi kufanele ubaba weingane ngebhadi kakaze kuqondane lo muntu olumfisela okuhle akakufisela okuhle lo muntu osuke ufisa ukuqeda naye impilo yakho noma ukuhamba naye empilweni yakho uzofikcineni yena ufisa abanye kuba i-vice versa nje kodwa usisi ubuhle benhliziyo yakhe ngiyabonga mina ngoba yibo lobo obumenza ubhuti uma esesenkingeni akhumbule imfudumalo ngoba kushuthi usise udala imfudumele futhi ke umuntu uma umthanda ngeqiniso kuba kubo iy'ngane zakho noma umuntu wakini awunandaba ukuthi uphumaphi uhambe nini nedinga usizo uyamsiza kodwa-ke manje asibheke indlela yena akubheka ngayo lo sizakalanga omsizayo la emhlabeni-ke kwabanye abantu ngebhadi sesidodo sibukeka njengey'bhedlela uma uyisibhedlela kumuntu uyazi ukuthi eyi njengamanje ngilimele noma ngiyagula siya isibhedlela sami ake ngiyolala emashidini amhlophe ngigqume uzofika udokotela angiphuzise amanzi angilethele ilantshi uyazi-ke bakwethu ukuthi umuntu uma esinde esibhedlela ayikho enye into ekufanele ayenze ukuhamba khaya uma ese-right umuntu uyahamba ekhaya kwabanye abantu sabeluleki uma seza ukuthi umphefumulo wakhe ucakanisekile la ezwa khona noma la ekhona uyobona ngaye ezofuna i-opinioni noma i-advice yakho ungazeke udideke ucabanga ukuthi njengoba ukade wamgcine sefuna i-advice still usayilowo mngani noma usayileso sithandwa sakho noma usayilowo mndeni uma nje ekwazi ukuthi umsize ngento asuke edinga ebesehamba okwazi ukuthi lowo muntu ukubuka njengomeluleki wakhe noma njengesibhedlela noma njengebhandi usuke ezobhandisha omunye ukubuka nje njengo-financial helper yakhe uzosizakala financially uzothi saxoxile nje ukuthi awu ngiyaphila akakulindi ngokuthi ayi it's enough about me what about you nje tell me what is going on what has been happening what am I missing yabo leyo nto what have I missed yabo leyo nto ukwazi nawe ukumchazela ukuthi eyi njengoba ubona sekwakhula ingane sekwashona umbala sengathola umsebenzi noma sengaphela uthole ukuthi akekho interested kuwena uzothi saxoxe kanjalo nje ukuthi eyi ungibona nje ngiwile ngavuka ngayithintitha njengoba ungibona nje fanele ngiyogibela futhi esilahleni eyi ona awuna what about me mina kade wangigcina waye ngangibuza ukuthi mina nginjani so engifuna ukusho ukuthi ubhuti uma ebuka usisi umbona njenge-problem solver akamboni njengesithandwa sakhe akamboni njengoba wey'ngane zakhe and ngeke uze ukuguqule lokho akubuka ngakho wena into edala ukuthi eze kwena la bantu laba ababathandayo bayasaba ukubatshela uma begula la bantu ababathandayo bayacasha kubona uma be-broke la bantu ababathandayo babasaba ukubatshela uma be-depressed and frustrated and everything bayacasha in such a way that omunye wake wagula ukuthi uma egula intombi yakhe entsha ayazi ukuthi ubuyahlasela ukugula eyekile amaphilisi akhe yasi uma ifona intombi ukuthi hayibo where are you angikuboni I can't get a hold of you wathi we ngihambile ngivakashele kabhuti wakhe elele phansi ocansini efa and babethi uma bembuza ukuthi why don't you tell her ukuthi awuphilile wambona ukuthi akuyona into afisa intombi yazi leyo ufuna ukuqhamuka eyilento e-right ngalesi sikhathelene uphuziswa abanye abantu amanzi ngalesi sikhathelene uphekelwa abanye abantu iparishi lapho amphekela iparishi bayilima kuyena yena umuntu o-right kuyena yilo ekufanele

hlala nami ke ngoba mina ngizokuninga ngizokunikeza khona la uzobona khona ukuthi ukuphi nini ngasikhatsini ungamthola kanjani yena ubaba umprofeti ukaze mamane so nje la ngizobe ngikunikeza nje once or twice ukuthi ukuphi ngicela nje uhlale unethezeke ubumbathe akubande kona kangaka eminyango kodwa ke ngoba usanda kuvuka ngiyakubingelela nje ngenze vuka ukhahlela lo ngubo uyibekele eceleni

Awisibiyele ke inkosi ngemuva nangaphambili esinye isandla sakhe siphezulu kuyikhanda lethu uzibone nje wena zikushaya izinto kodwa ubonthi hayi angifingani lana kanti uNkulunkulu kubiyele uzibone nje wena uphuluka ngala uphuluka ngalana noma bezama ukuthi ba bakushaya ngemicibisholo bekushaya ngakho konke ubona nje wena uloku uphunyuka ngalana ngalana kanti uNkulunkulu kubiyele ngemuva nangaphambili athi uDavide noma ngihamba esigodini sentunzi lokufa angikwesabi kube ngoba yena unami athi intonga yakho nodondolo lakho ziyangiduduza athi uyalungisa itafula phambi kwezitha zami indebe yami iyachichima impela okuhla nomusa kuyangilandela namanje okuhla nomusa kuyohlezi kukulandela uma uhlala nje kuNkulunkulu uma uhlala kuye khumbula kunamandla okuphila alele ulimini lakho uma ukhuluma nje ukuphila nawe kuwe uvuka ekuseni uthi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye uzolala nje manje uzosho uthi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya iindlela zami mazivuleke iindlela zami mazikhanye ukhulume ungakulinge nje uhlale uthi uzongasho lutho kuNkulunkulu ngoba usuke lindele wena ukuthi say something usho kanye yena uzobe lalele usho njalo athi indlebe yakhe ayifinyezwa ngokuzwa wena ukukhala kwakho uma ukhala kuyena uhlezi elalele akalali ke akozeli yena uyamlondoloza uIsrael kungani ke wena uzothi mina ngizozithwalela kungani wena uzokhala kukhona umuntu ohleze kulalele athi uyayikhongozela inyembezi zakho uyayitracer back ukuthi uqale kuphi ukukhala mase kuphendula kuyobe ngathi akazi

0: Nakhona ke la emshadweni indlela nami ngicabanga ngayo ngoba mina ngulesikhathi samanje somshado kwamanje esithe singena kuona vele ungena nezinselelo zawo nje uyabona uzongena nje uyazi vele ukuthi kunezinkinga zakhona la
1: ngizoyifica
0: la
1: noma
0: singakabi khona manje kodwa nje zikhona nanokuthi inkinga kahle kahle inkinga esithola emshadweni yinkinga esisuke sesivele sinazo but singenayo indawo la esingafika siyibeke khona nomunye akwazi ukuyibona ngoba ukube kuthiwa sinazi ngabe ziyaqhubeka zingaveli ngoba zikho
1: zivela nje
0: yebo umuntu uqithiza nje uqithiza kumsindayo uqithizela komunye umuntu nalo ngokunjalo uqithizela kulo uyabona so laba ke abakudala bebe nendlela yabo dlame yokhangisha izinto and uthando lwabo belu genuine
1: okay
0: bethu umuntu mayithi uyamthanda umuntu kube ukuthi uyamthanda ngempela unotho noma ungenalo futhi ke abaqala ngibathanda kabi ngoba abanye babo specially kithi ndle mnyama wawuya kuyomthanda wazi ukuthi unotho uma malunge khutha wangayi
1: yeah
0: yebo lonto le impilo kahle kahle esiphila manje impilo ebiphilwa eqaleni
1: okay
0: ukuthi ngobe eqaleni yonke lento yayiba ne meaning uma ngabe umnumzane womuzi ethi ngani yama yilapha iyolamba wayeya ngoba wayekusho lokho ngoba vele eqinisile ukuthi akafuni ingane yakhe iyolamba kade iphakela uyayibona lonto le so njengamanje wena mfana make sure ukuthi uyasebenza ngifuna ukubona inkomo ukuthi umntana wami ngeke akwazi ukulamba yini uyabona so ke into eyenzakalayo ke manje le yayibukeka kangconywana noma ngasazi story kahle hle uyabona kodwa wawubona ukuthi kahle kahle abantu abadala babehlanganisa uthando lwabantu
1: oh yeah
0: uyabona yes uyosuka ngaphathi hayi ngeke inkomo mina nginazi nginike wena umakoti wakwami uyayibona lonto le
1: bekhuluma
0: bodwa lo ngapha nayo useyojajulisa ngoba lento ohala ayivele ikhona kwasiqaleni ngoba ubaba wayekwazi ukuvela dayise ngendodakazi yakhe ngonxa yokuthi usebone ini inkomo uma ngabethi ukukhuluma nendodakazi indodakazi ishaye phansi athi la emzini wami uzolalela njani engikushoyo
1: kanti usiza yona wenzethi
0: ingahlupheki uyabona sina siyibheka ngenye indlela kanti egcineni uthi lalela mntanami into eyenzakala ngiyenzela ukuthi ukwazi ukuhlala lapha ngehlupheke uzoba nezinto uyaqonda wena hamba uye lapha ngempela abanye babehamba that is true babegcina behambile bahlala kahle kube mnandi kube njeyana uyayibona lonto le so into eyenzakalayo ke thina siyayiqokela lokho osekubukeka sengathi kulesikhathi esiphila kusona kubi ngiyabona uma siyibheka nje iqiniso linjalo kubukeka sengathi intombazane uma ithi ufuna umuntu onemali kubi kanti kwasekuqaleni vele kwakufuneka umuntu onemali
1: imali kwakuyinkomo
0: imali kwakuyinkomo uyayibona lento kaleso sikhathi imali kwakuyinkomo imali kuwamasi azokwazi ukuthi umuntu no matter what aphe kuphuthu ayosenga lapha adle uyabona imali kwakuwamasimu uyabona kunamasimu la ekhaya kunengcebo cha impela konke kuzohamba ngendlela yakho and njoba ngisho lami ngithi laba bantu abahlale isikhathi eside uthando lwabo bekuthando lolulwa ngempela lokuthi ngibone unkosikazi wami lolulwethu esisithandana ngalo siyahluleka ukuthandana ngenxa ukuthi amehlo ethu awabhekile umuntu oyiwani
1: oh
0: indaba layibo eyona yazi ukuthi yonke lento dlame yoniwe ukuthi asikwazi ukwaneliswa into uNkulunkulu asuke sisinike yona sifuna more umuntu onemali ulibala ukuntshontsha namanje kodwa usebenza kahle uyabona ayikho lento yokucabangela ukuthi ngoba nginakho angingantshontshi
1: yebo
0: uyabona angamoshi ufuna more akanelisekile uyabona whatever esinayo silo siqhubeke njalo sifuna sithi asenelile kukhona abantu othola ukuthi baya appreciate lokho uNkulunkulu asuka banikeze kona ngathi isikhathi athi umuntu ngoba ngisakwazi ukuphila ngoba ngisakwazi ukudla nabantwana ngoba ku 1 no 2 no 3 yazi impilo engiyiphilayo impilo nje ekahle nomali umuntu bese efuna ukuphila impilo engaphezulu kwabanye abathina silwa i competition yokuphila
1: yebo ngifuna kuba ngaphezulu kwakho
0: ufuna kuba ngaphezulu kwakho yaqonda noma ngingawuthola umshado anganelisekile ngifuna lo mshado ube ngalendlela mina engiwu

0: ngifuna isteze ngayo kwabani.
1: Yeah, ngifuna ukushadela
0: kuye. Exactly. Yekona. So ke yilezo zinto ke ezigcina njengamanje zisinikeza inkinga yemishado yethu. Ngenxa ukuthi thina siyazibophezela ekubeni sibophe sizibophezela entweni engekho engamanga. Yonke into yethu ingamanga. Ngisho ngaqhamu kubhuti phambi kwami ongenamali. Uzoqamba amanga athi unemali ngoba efuna mina.
1: Yebo.
0: Onemali avela aveza izinto eziningi kakhulu nangenazo. Azathi unanebhanoyi.
1: Yebo.
0: Unayo kodwa azathi unanebhanoyi. Ngobani? Ngoba ufuna ukuthi wena usondele kakhulu.
1: Yebo.
0: So ke uma ngabe ungiqambela amanga dlami, wangitshela ukuthi wena uyasebenza. Wangitshela ukuthi kunezinto ezithile. Yes, uthando lesikhuluma ngayo kodwa liyahambisana nezinto ezingijabulisayo.
1: That's true.
0: Yabona.
1: Yeah.
0: Uma ngabe sengifika laphana sengithola umuntu ukuthi ay all along. Yabona? Ayikho lento.
1: Yeah.
0: Ukwethemba kwa iqala endabeni yokwethemba. Yini eyehliso kwethemba umuntu? Ukwethemba umuntu akwehliswanga ukuthi ungijolelile. Kodwa ukwethemba umuntu kwehliswa ukuthi eyintweni wayekade engitshele zona kube nalokho kube ngamanga.
1: Yes.
0: Yabona?
1: Yes.
0: Njoba kube nalokho kube namanga zingakanani, iqala lapho ke indaba, zingakanani ke izinto anjani angifihlele zona umekwazi ukungitshela ukuthi akanangane kanti unengane. Yabona? Uyazi ukuthi khona imshado dlame ebhidlizwa ukuthi owesifazane waqamba amanga wathi akanamntwana. Kwanele kwashadwa kwatholakala ukuthi nomntwana owesilisa wathi lo mshado uyaphela.
1: Mhlawumbe thothi hayi nano yedwa.
0: Uyabona? Hayi nono yedwa mhlawumbe babili, mhlawumbe bathathu, uyabona? So ke lento ukube kuthiwa wena uthe ufika kumina, wafika kumina nokungitshela ukuthi you know what edlame ngiyakuzwa ukuthi uthini. But umuntu osefana nami usenabantwana.
1: Ekseni
0: nje. Yayiqonda lonto umuntu osefana nami usenabantwana. So ke akukho wrong ukuthi ngikutshela ukuthi senginabantwana. Wena ke manje sekufanele udecide ukuthi uyaqhubeka yini nomuntu onabantwana noma ukwazi uqhubeka nomuntu onabantwana. But angikwazi mina ukuthi ngiqamba mangithi anginabantwana, ngivumela umuntu azongishada kufika ingane okunakho ngizolotshwa ingane lokuyanamathela la. I notice ngoba uma kunamanga kakhulu kuyanotiseka.
1: Yanamathela.
0: Ngankathi ingane ingajwayele ukunamathela mhla kunabantu ngiyakutshela indaba ngalibuzana. Ingane ibalila kuwena inamathele mama is that, mama is that. Yabona?
1: Wawumama
0: manje, hayi umntakadade wethu. Uyaqhubeka uqamba amanga vele ngoba ubona ukuthi kuzoqhubeka kuzomoshakala. Yabona? Kanjalo kumoshakele vele, kanjalo futhi nawe wesilisa. Yabona? Kuhle ukuthi wenze njani ulikhuluma iqiniso.
1: Yes. Ekseni.
0: Ekseni.
1: Ningakabhoni.
0: Ningakabhoni.
1: Uma ingangena angangena.
0: Uma ingangena angangena. Lalela, ngiyakuthanda wemama. Kodwa into eyenzakalayo yo nginezingane yabo mangakubale nje ngaphandle ziwu 5 uyabona angifuni uqamba manga uva lo luzothi heqe ingane engaka lo muntu labo mama bonke kwakwenzakaleni wayebashile and abantu besifazane ke ngokujwayelekile bavele bacabanga ukuthi we yabona njengoba u 5 bonke labo mama bayabuya beza kulandoda uyabona kanti omunye ngempela usuke flathela ukuflathela uyabona ushiye ngoba naye besenelile wayesethi yazi ukuthini engiyashiya noma ushiywe ngoba naye lo ethi ngeke ngophela ikabili lento ngenze kushiyiwe ngenze kushiyile uyabona iphakathi kwabantu ababili ekuthenini ke uthando lwabo kugcine kahle kahle kwenzakalana. So yilezi zinto ke ezenza kakhulu abanye abantu bagcine imshado kakhulukazi yamanje igcine ihluleka dlame ngoba siyahluleka thina ukumelana neqiniso.
1: Okay.
0: Into esibulalayo thina yini yiqiniso lo msindo ongaka nje okhona emakhaya yiqiniso nje elikhoza konke ngoba owangitshele kona kona manje njoba ngekona manje kusho ukuthi wena wangiqambela amanga.
1: Yebo.
0: Wena wawubuke kulungile yabona ngaze ngakubuza ngathi kodwa mamthembu nje yena yini wathi lokho okubonayo
1: ikona what you see what you get.
0: Exactly. Yabona. So ke uma manje sengihleli nawe mamthembu sekuvela enye into kusho ukuthi wena wangiqambela amanga. Iqaleke manje inhliziyo ilinyazwa ukuthi ngaqanjelwa amanga kwaseqaleni ngoba lento kube kuthiwa ngangiyibonile ngaba nethuba lokuyibona ngoba vele ngangethi ngifika nje ngivele ngilwe naye sesibangani uyabona so ke ngangizoba nethuba lokusheshe ngibaleke uma kufanele ukuthi ngibaleke
1: oh ngilungiselele ukuthi ngizophila ngaphansi kwesimo
0: oh ngilungiselele ukuthi ngizophila ngaphansi kwesimo esifana nalesi okubhlungu ke dlami

0: abantu ukukutshela nje iqiniso abantu abazilungiseleli ukuthi bazophila nesimo esinjeni kodwa bahlala nokuthi uzoshintsha ayikho lento ethi ngifuna ukuyilungiselela ukuthi ngizothatha uhlanya ngifake emzini wami
1: yeah so lo ngihlanyele yonke
0: indlela uyabona ukuba kuthiwa sihamba ngaleyo ndlela ingaba akekho okhathazekayo ngabe sihlale sonke si right kunede kuqala ukuhlanya kuma mthemthi oho yabona
1: vele kangena
0: ngazi yaqola kodwa asizilungiseleli sonke siya nalento ethi uzogoba uyubezwe abantu bathi mina ngizomgobisa namanje akagobi
1: mengazagobi
0: namanje edlama akagobi and ngifuna ukusho lokho bazalwane sizolo silekelelaneni nje sizoloke sisizaneni kancane kancane ngenxa yokuthi isikhathi esiphila kusona isikhathi esinzima kade ngikhuluma nomunye nje umkhaya wami so sihleli siyakhuluma ke ngimbuza ukuthi hawo utabuka kuphi ayizwe ukukubona yaqona athe nayi nongiseme ngingi ekhaya kithi kukuphi komntuba yaqona bese ngisimlanga kanti umkhaya wami ngidlula ngikushiye bese ngiyaqhubeka umntwana osemncane kodwa indlela active ngayo uyabamba bamba la uyafunda futhi at the same time khona la uyahlanganisa ibhizinisi saluni konke khona ngapha uyafunda yeqonda lonto leyo so uma ngabe ngimfonela ke bengifuna ezinye zezinto ze boutique so ngimfonela athi no kulungile mangizoqala kuphi esikolweni uma ngibuya esikoleni ngizobe sengiyakathenda ke uyabona kuthe late sengikhohliwe hawu ngimbona la ngiseyafika ngempela futhi bese ngikhohle nokhohla sengiyahamba usethe ngiyaxolisa phela ngibuye ngiqala esikoleni bese ngibuya ngizoqo ngoba le mali iyone ngifunda ngayo
1: okay
0: ngiyangizwa yini
1: iya rotate
0: yes
1: uyayikhanda
0: bese yayifundisa athi into engijabulisayo sengunyaka wami osingakwesithathu
1: awu
0: hayi ukuthi yini yikho lokugijima ngibambe eofisi lakho uhleze ngekho sesikolweni uyabuya konke kula yabona awazi ukuthi wenzani kodwa konke ngiyadayisa futhi ubhizi uyabona ngani ngoba le mali uthi iyona engenze njani engifunda ngayo so ke ngayibuka lengane ngabona uNkulunkulu ehleli kuyo kakhulu nokuhlakanipha ngathi ngiyafisa sengazuthi ke izingane eziningi ngabe lento ziyayibona
1: ziyayikhopha
0: and igunye ngikwazi ukuthi uma ngase kuthiwa kuyenzeka axoxe impilo yakhe kwabanye abangani bakhe bayamhleka bamhlekiswa indlela aphanta ngayo lokhu akwenzayo ukwenza yena abanye abantu ke baba nenhlanhla yokuthi bangafukuzi the way yena mhlawumbe ukubuke ngathi ufukuza ngayo baphiwa imali kodwa still uhlula nayi computer njengoba inyanga iphela une allowance yakhe kodwa leyo allowance yakhe allowance yeinzipho into angeka idle umuntu uyayibona la mezam njani zimaqutuqutu nje
1: liyasho phela leka mama
0: zimaqutuqutu nje ziyasebenza uyayibona lonto le so ke noma ngabe kuthiwa zizoba zinhle kangakanani ziyaba zinhle ngesikhathi esifanele ngoba ziba khona ikhathi sengithi uyabona ke namhlanje usuku oluthile njoba lusuku oluthile cha siyayikhipha impela nami ngifuna ukuba muhle but angikwazi ukuthi ngihlalele ukuthi mina ngingahlala ngiyenze lutho but inzipho zibe zinhle kusukela Monday kuze kushone ilanga yeqona Monday to Sunday Monday to Monday inzipho nje zinhle kodwa futhi ekhanda uyabona ukuthi akukho kahle kahle ngaphakathi ngingasasho ngaphandle uyabona empilweni kudinga ukuthi uzame ngoba njengoba sila dlama sifikanga nabafana Wena ntombazane vuka ngikhulume nawe. Njengoba sila asifikanga nabafana. Impilo yethu thina sesiyithatha siyinikeza abantu besilisa. Sithi akube yibona ababona ukuthi benze njani ngami kanti uma wakhe yini. Uyabona? So ke
1: okay.
0: You serious? Ushiya umama le kamhlabi yalingana uzothola umfana eThekwini usufuna umfana abone ukuthi wenze njani ngawe.
1: Use umawakhe.
0: Kwa yena ushiya umawakhe le Eastern Cape. Akasawazi ngisho ukuhambisa nje imali ngenxa ukuthi ufikela wathola indodakazi. Empilweni kubiza ukuthi sizame ngayo yonke indlela. Namhlanje sikhala ngokulimala okungaka othandweni yingenxa yokuthi uthando lwethu luncikile kakhulu kubantu besilisa ukuthi ibona okufanele basithande baze basithande nanendlela esiyiyona nesigqoka ngayo nesenze njani nesenze njani uma ngabe umuntu wesilisa lokho engakwenzelanga kona kusho ukuthi akulona uthando ngamanye uhamba umshiye ngoba la othandweni dlame asithola abantu abafanayo
1: yes
0: Kodwa manje uthando lwethu thina silikompyutha nothando lwabangani bethu ngenxa yokuthi umngani wami yena waba nenhlanhla yeboyfriend o1 no2 no3 sengifuna ukuhamba ingabe uNkulunkulu nawe ukwabelela emgubu.

0: Ngoba uzomthola wena uthola uwese ohlukumezana nawe wenza yonke into.
1: Yonke into uthole lento.
0: Yes, uthole lokhu uyahlukunyezwa.
1: Kodwa uyahlukunyezwa. So ayikho into ebalekile njengokuthi ume. Kunomunye futhi engeke ngamthanda kakhulu. Ngiyaxoxa ke nabantu. So ke nayo close kumina. Uma close kumina ungitshela ngobhuti ameshelayo.
0: Okay.
1: Amtshele ngobhuti ameshelayo, amtshele ngobhuti ameshelayo, hayi siyixoxe nje indaba kungonakali lutho. Bese ngithi mina ke kulungile sibanibani. Landela inhliziyo yakho.
0: Yes.
1: Ukuthi ke ithini inhliziyo yakho. Kodwa kunezinto engizofisa ukuthi uziqaphele. Kuyona yonke lento akukho la engizokuvimba khona. Kodwa ngizofisa ukuthi uziqaphele ezinye zezinto.
0: Okay.
1: Bese thi yena okungixaka kakhulu kodwa ekungesheleni kwakhe. Uthi udaba kumele siyoxoxa la ihlala khona.
0: Oh, okay.
1: Yebo lonto le.
0: Abe comfortable.
1: Kuze nje abe comfortable. Kumele uze la. Uthi mina ngithi no, angifuni ukuza lapho kodwa ngicela ukuthi sibe nje noma ngabe ikuphi endaweni ezoba public.
0: Yaqonda
1: lonto le. Restaurant or what. Uthi ke inkinga uyanqapha, kanti uzoyimosha lo esilisa ngixoxele. Athu usibanibani sorry bengimthanda manje kanje andimina ngiyabona ukuthi abanye abantu babhizi badla imali yami ngithe ngifuna siyoxoxa kade ngathi ngifuna siyoxoxa la ngihlala khona ngathi wrong.
0: Oh, okay.
1: Ngithi kahle kwahlona uthela umqakazi usondeza la.
0: Yeah.
1: Ufuna kuyibamba lenkuku
0: bese uyidonsa ngobho.
1: Bese uyidonsa ngobho. Ngithi wakuzwapha ukuthi intombazana ishelelwa la wena uhlala khona.
0: Mhm.
1: Isekhona into okushelwa kulesikhathi samanje. Ngobe ngikwazi ukunye mina ngeke ufike uyishele le ntombi manje usondele yabona ube usondele eduzane nayo kanje manikhuluma so njengoba usondele eduzane nayo uzobe usuyibambile uzobe usuyiphendula ubuso uyitshela ngobuhle bayo ubhizi nobuso
0: uyincomelela iduze
1: usondeze ubhizi uyitshela ngobuso okulandela lapho yini akulona yini ikamelo after ikamelo awuyeki yini lengane ovele wayishelele endlini dawuhlala khona. Ngithi iqiniso lithi uzoyiyela. Akekho umuntu okashalela indle endlini yakhe eqede naqhubeka nandaba.
0: Kuzophela ngakaqali.
1: So le nto kusho ukuthi wena uhala, sikubeke kanjani? Uhalela nje ukuthi umuke wathola isex nalo yamuntu iyobiphe. Ukuba kuyona isex ubungeke umdonsele endlini.
0: Mhm.
1: Ubuzo kwenza isikhathi ukuthi ningabonana nibonayo. Endlini buyofika kudala but why endlini?
0: Mhm. Ujahweni.
1: Ujahweni. Ngabona immaturity kowesifazane. Ngoba into edala ukuthi anqabe yindaba yasendlini.
0: Ubona ingozi.
1: Ubonile ukuthi kunengozi ekhona lapha.
0: Ngeke ngibhube isithohlana nembo.
1: No, ngeke. Yayiqonda lonto le. So, bantu besifazane siyayidinga izinto ezinjalo. Siyayidinga izinto ezinjalo ukuthi amehlo ethu awavuleke. Asingabi desperate for uthando. Mhlawumbe isikhathi la okubiza ukuthi awukuqale wena uyithande. Njengoba usudonseleke endlini zabantu uyayithanda.
0: Udonsekele nakhona ngcono nokuba ke sebeyathandana.
1: Kungcono nokuba sebeyathanda abakathandana usayoxoxwa.
0: Hayi uyoxoxwana.
1: Uyoxoxwana
0: endlini.
1: Uma ngabe lo muntu esilisa fika laleni ngawe ngambleme yini buyaphi endlini yakhe?
0: Wena oyizela.
1: Wena oyizela. Hayi uyena ongibizela wena oyizela.
0: Why are now busy?
1: Why are now busy?
0: What yakuba?
1: Uma ngisuka ekhaya bengiyakubani.
0: Ubuya
1: kuba. Abantu abaningi badlongulwa kanjalo. Uma esefika laphana bese ethi mina ngikaze ngimdlengile sasithandana. Iqiniso lithi labo bantu abathandana. Bebe sayoxoxa. Kodwa yena wathola iopportunity ngoba vele bese fikile kwakhe. And lizomvuna icala vele ngoba uma ethi besithandana ube besingathandi bengasuka kanjani umuntu ongathandana naye
0: ezindlini yami. Omunye lana impela fiye ntambama.
1: Ngiyachazela. Uyayibo lonto le. Omunye uthola ukuthi akazovula i-case but uyohlala nesilonde sethi ngaze ngahamba ngilala nabafana. Because sesiphila esikhathini la isihamba sibhababala nje nabantu besilisa. And at the end of the day you know very well ukuthi awuthandani naye kodwa usulalile naye. Ukulala naye kuphumela uyamchamo wakhe usale kuwena ukuzithanda lokho. Uhamba namagwebu nje omuntu wesilisa ongamazi. Asehleli kuwena usechamelile wena wahamba ngenxa yokuthi ube weak.
0: Forever lo
1: into ekulimaza impilo yakho yonke. Uma njengamanje ungathi uyacabanga ubheka ukuthi ubani nobani nobani manje owalala nayo ngoba uweak bakho uzo end up uzinyanya kwa wena. Kepha kunye ngifisa ukusho umuntu wesifazane usengashintsha. Kusengashintsheka. Kedela uNkulunkulu esebenze ngempilo yakho ungahamba uzilahla noma ngabe ikuphi. because loko khambuzilahla noma ngabe ikuphi uhamba uvuma.

0: into ongayithandi yikona lokho okwenza ukuthi wehlele ukuzethemba wena ngimpilo yakho namhlanje dlame asazi noma siyayithanda singabantu besifazane noma sayithandi ngenxa ukuthi umlenze ethi ihambe ivuleka
1: yeah
0: wonke umuntu uthatha mbuke Jesu sihlalela ukuthi nje khona umuntu othi hayi mina awuvula vula vula vula ngoba nani nakuba nisabona emehlweni
1: ubona befaka ibuka
0: hayi inkosi impela nakuba nisabona nje emehlweni fanele ngabe nasemehlweni nisabona yabona soke lento iyingozi uendapha wehlelwa ukuzithemba uendapha wehlelwa ukuzithanda ngenxa yokuthi kuba khona isikhathi la ukwazi ukuhlala khona abantu abanjalo abanabo abantu abathandanayo abathandana nabo sorry
1: yes
0: no abanabo so ke yila kahlale khona azibuza ukuthi mina kwakhala nyonini lento engikhuluma ngayo nothi ngoba ibheke kumuntu wesifazane kuphela nakuwena umuntu wesilisa wena uhamba uyajoja nje
1: lophe
0: uhamba nje uyajoja nje uhamba uyafaka nje uhamba uyafaka uyabuya ngitshela alisasebenzi alisasebenzi kodwa awazi nanokuthi ulifaka kuphi
1: alisasebenzi la sekufanele yayiqala
0: la sekufanele isebenza khona alisasebenzi
1: walifaka endaweni wrong
0: unamanje usalifaka endaweni wrong
1: wayithola inyosi
0: yaba namanje usalifaka endaweni wrong yazi njengoba sikhuluma nje ngangasho ngelila ngathi yey yabona nje ama people baba la no but ayakhala uma kusa athi hawo inkosi ngiyakhala namhlanje kaze uyongifaka ngapi Yabona
1: ngijojwa yonke
0: Ngiyacela ngoba ufaka nje noma ngabe ikuphi uma ngabe kusemini liyavuka ekseni uyakhala uma ngabe uyoshona ilanga awukazi uyongiqalisa ngapha ngoba ngiphumule yabona so empilweni ikhona lento yokuzithanda nokuziqhenya
1: Yes
0: Uma ngabe abantu sebefinyelele esigabeni sokuyithanda nokuyiqhenya babakhuluma kambi kube sengathi sebephakeme kanti ngoba sekufinyelele esigabeni sokuyithanda
1: Yes
0: isigaba sokuphakama abasuke bekhuluma ngaso ithiwe la umuntu wesifazane esebenza kanzima athola imvuzo efanele athi sengifuna nje uma ngengathola ixhokovana lokuhlala aphinde futhi athi yabonake ngiyabona ukuthi kuyenze uma ngengathola nje imoto yes umuntu onjalo olwezi ukukhulunywa kabi sorry
1: onama goals
0: umuntu onama goals ukhulunywa kambi kodwa umuntu ongena ama goals uyena yenye
1: yabona nje mangibuyela kule liphuzo lokuqala oqale ngalo nawe umuntu wesilisa ubukeka sampatha noma ebhari nomuntu ongazilutho uma kungaphela u 2 3 months uwe relationship nomuntu ungakazi ummemele ekamereni ubuka njengohlamba ngegomuntu owasazi istory sakhe nongekho serious no nenkinga mhlamba onenduku engavuki ngendlela izinto esezispeed apheka ngayo
0: yes
1: ngoba njoba lo emenyelwe endlini nje kuthiwa ke ezendlini iyaziwa ihabit yokuthi usually most of them is easy ukuthi ufike ukuthi yaba nje lento ukuthi ukhiphe inamba unike umuntu ongamthandi ukuthi akathini kwena ngoba kudala ohambe yoshela ikuthele ngomgqomo amanzi intombi mawushela usukhulile nje ugqomo ubonte ayibo yabona ke manje hayi ngishelile impela angisazi ilento ke ngikhole ukuthi yayiyenza kube ngesikhathi ushela isikhathi sihamba kukhonkeka ukuthi mhlawa ngiqoma lo mndeke kube lulutha phunyuke kumina akulula ukuthi ngimluze
0: lo owaqala wayethelwa ngamanzi ngineqiniso ukuthi deep down wayehleke jabula ngoba wombona indlela yokusulwa ngayo angazi ngangimbonayo ngiyamajina
1: tshela ngoba amanzi
0: yaqonda
1: Hayi ayibamba phela yayimi
0: ayimi kodwa lokuthi nje ngingibelesele
1: yebo ntokazi
0: yebo ngingibelesele
1: sikhuluma umuntu osuka eHillcrest ngenyanga
0: exactly uyele ukuyothelwa ngamanzi
1: yebo
0: inkinga yethu Dlame o boyfriend besikhathi sikhuluma ngo boyfriend abadiniwe ngineqiniso lokuthi kube kuthiwa yilesikhathi uthelwa ngamanzi ngabe umabokoboko esifazana
1: angithi angithi ke yalizwe igama osulushilo ukuthi uyini.